0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ting Ting.
1: 8th day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang alala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Radio.

0: horas, a las 9.
1: BBC, Daklit, Daklit, Balitan, Balitan.
2: Kapag tingog kabulkada may buntag, ganin yung tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita alas 9. Gikompirmar sa Cotabato City Police Office nga walay kamatuoran ang gituhang bomb threat sa J. Marcas National High School sa Cotabato City. Human walay nakitang eksplosibo atol sa halos 3 ka oras nga inspeksyon sa EOD K9 o guban pang pwersa sa seguridad. Sumalas PNP, posibleng pagpanghadlok lamang ang ipakatap ng mga mensahe sa social media. O padayo na ang investigasyon kauban ang Regional Anti-Cybercrime Unit aron mailhan o mapasakaan o kaso ang mga responsable. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding Baydin, 9 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maayong buntag kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan
3: Radio Bagbag Ting Ting.

0: Ping.
1: Zed, Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at Dunay, Hyperthyroidism.
2: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka lang murang perminti, kumadunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong Zed Panyawan Capsule, di karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano oh.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
8: Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kaya mo. Niya makasaka ko, makalagsan. Ang bukid duro, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkinsayahan
9: yung lawas.
8: Magrapag yung ato mga guloy yun.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Magbating.

99.9 Are you planning to build your dream home? Balay ni gusto o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusab delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware. Rag, rag, radio, bag, bag.

0: Radio Bad Ting.
1: Adenico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adenico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adenico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adenico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adenico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
0: Radio. Radio. Radio. Bad. Ting.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Radyo Bagting. BBC Daglit Balita.
4: Kabag ni Kabalikada, ang yan ang BBC Daglit Balita, alas 11. Gipahibalo karon sa buhatan sa social security system nga seryoso sila sa pagpahigayon o grace kon run after contribution evaders tungod gidaghan matod paghihapon ang mga negosyante nga wala ning sunod sa balaod. Kagahapong adlaw, siyam ka mga establishmento ang naisyuhan o showcase order human nga kalapas sa Republic Act 11199 o mas dahil lang ang Social Security System Act of 2018. Gipasabot nini nga mandatory gayod nga iparehistro ang mga trabahante sa ilang buhatan isip pagprotektar sa balaod ngadto kanila. BBC Daklit Balita, alas 11. Ako si Bagting 17 Florence sa FEMA. Maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.
4: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Nakakarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magbukoy mga melasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: More dark spots siya, anak.
5: Mm-hmm.
4: Tapos naglighten siya. Dati mang godaghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay, wala na mang putiya.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, mag-aangko na ka o duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 o dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. O ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one, nga antipara. Clear vision is our passion.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
11: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
12: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
13: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
12: Mabuhay Hardware.
13: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba yung problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Yeah! Ayaw, balik ko ninyo. Oh, ang hudya ka sa kahanginan. Oh, shout out dyan ka ninyong tanan. Shout out sa atong mga nanay, mga tatay. Oh, nga nagkasinabot gayon, matagtak na, ilabi ng inarong mga orasa. Okay, nagkasinabot sila nga magmonitor sa Udyakas kahanginan. Giusa ang ilang mga dalunggan. Pero nagyapoy, kuan mga kaudyaka, nagyapoy mga panahon nga mag-away ang magtiayon. Pero panahon sa itong programang Udyakas kahanginan, mag-uban, nabiyapod sila gyan. Balang nagkinidhatay rabeta. Pwede kinyo ipadangat ang inyuhang pa-joke time. Okay, atong programa mo ni lamas atong programa pod mga kaudyaka nga malingaw taba nga sa tibok adlaw na ato nga trabaho naputay mga panahon nga mukatawa taoy. O kun dili kay kuan baka mga kaudyaka inaron nga mga panahon mo pay pagmata nimo. Pagmatas nga matuuran nga di gyud ay siya. O baka mga kaudyaka, ting pangapi baka nimo, ting pamahaw, ting paniudto. O tong panihapon, unsa mang galing oras ninyo diha, kay bisan unsa mang orasa ta ilabay. Aning programaha, aning kudyakas kahanginan. Shout out sa itong mga chikiting. O nindot be kayo mga chikiting. Kita mga ginikanan, labi na gyud karon nga panahon. Atong tagaag proteksyon ang atong mga anak. O kita po, atong tagaag proteksyon ang atong kaugalingon. Kaya mag-unsa na lang mga kaudyakag, magluyat ta. O, muingon din ka, absent lang sa anak, absent lang, lisod man, saon man. Ba? Naningkamot ang mga ginikan aron ma-provide ang atong pagkaon. Panginang lanon sa atong pamilya, muna siya nga deserve na sa atong mga anak nga ihatag po ng ilahang panginahang lanon. Dili ilang kagustuhan. Lahi man ang needs, lahi man ang wants. Diba? Ay! Shout out po sa mga nagamit na sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Atong milabay, atong niaging simana mga kaudyaka, nanapog ko gipaila-ila nga bago nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. O, diba? Ako na po nang ipaibalo sa inyo karon. Pag-ampay mo kanunay sa inyo ang pagbiyahe diya mga kaudyaka, ha? Labi na gitong mga first time pa na minaw sa kuang programa, pag-ampingin yung dalunggan. Mataha, magunta mga kaudyaka ba nga? First time pa makadungog sa itong programa, unya mo ingon din nga, makadaot, manigdalunggan, yung DJ-han eh. Pasensya kayo kayo, kaya bisan unsaon ninyo o timbang-timbang sa inyong radyo, kung clear na kayo ng tingog sa signal sa inyong radyo, unya bati kaya po yung kadungog, dili na yun na sa radyo ha, kuha na yun ang tingog ha. Maragay makaya sa kong tingog mga kaudyaka. Mabito na ipagay na lang natong pangatawa para ingnon ba. Basta kay ipadangat ninyo inyong pa-joke time mga kaudyaka sa itong numero 0997-765-9923. Nga tuwa na yung mga sa gusto mo gamit sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit magid na nato sa mga nagkadaiyang mga parmasya. Pangutan na lang mo kay basinaapod na linya nato diri mga kaudyaka ha. Na ay mga linyada direk makita nato ang mga listahan sa mga parmasya. Ang programa ang Hudyakas Kahanginan gimugna ni para sa mga tawong nga waylingaw. Unya namugna punis DJing hanginon. Asa may nindot nga sunata karon mga kaudyaka, gusto ko katong sunata bitaw nga Oh, kanang pagmata pa lang ninyo, mga kaudyaka, malingaw na mo. Ay, lagi. Oh, mo man ilahang ga. Oh, mo man ilahang ga kuanon god, ga ipamahaw usahay. Mubalik ra po si Lady Antonia!

Barbara, geh ein weit! Palungal pandesal! Grabe, mga steepings nanay tatay, ha? Muna mag nag-disco niya silang balay? Ah, napoy uban, wala ang puro saya, puro wala ang tiil, mga kaudiaka. Ah, shoutout niya kaninyong tanan, mga kaudiaka, ha? Kumusta? Okay naman kayong pag-iay diyan, mga kaudiaka, basi na iniugot nga ugat, ha? Ayaw, bagay mo gungot-ungot diyan sa ugat, ay mo kabalaka, kaya naman tayo Nerveflex capsule. O, saan siya kamatang sa kapsula nga makahatag sa inyo, mga kaudiaka? O, naku kayog tabang, labi na gyud sa inyo mga kaugatan nga nangaungot, nangabinhod ba na imong kalawasan diha? Muna na akong giingon ang Nerveflex capsule. Nindot kaning Nerveflex capsule, mga kaigalaan. Katabi taong medyo hawoy, dalira hawoyon ang lawas ba? Oh, niya. Tag 18 pesos per capsule rani siya. Kay daghan kay nangutan na lagi, kay daghan ba kay mga trabahante gapaminaw sa tong programa karon. Ting pahuway. Onya ang mga trabahante, mga kaudyaka, kay ting relax nila karon, mga kaudyaka, ba dai nakarealize sila nga isos na ra madening tambal sa akong pangluya sa akong lawas. Nerveflex capsule, kuha ko kadungog aning Lady Antonia, wagi ko kabalo. Aside sa Nerveflex capsule, natay Verticure capsule. Kanifing Verticure capsule para ni sa mga tao nga naay kanabitaong sinyalis sa vertigo. Ang uban kay waka ilaaning vertigo. Kanabitay muhang paglipong-lipong di ang mga kaudyaka. Sinyalis na nas vertigo aside sa wakay kwarta nga nalipong ka. Basin da

0: Verticure Capsule sama sa Nerflex Capsule nga 18 pesos per capsule. Oh, mao na siya mga kodiaka mag-joke sa tabi. Kaya basin makaingon mo ba nga kuwan ba kanya itong programa permi na lang inani ba? Ay, shoutout po sa ito ang mga kaubanan nga kamulo o kaon diha. Hinahinay lang mo ha. Amping mo diya kanuna. Sa mga nagbantay karon sa ilahang mga establishmento, mga tindahan. Sa mga bagong mata pa karon, ang uban kay papalakaw, ang uban papauli. Antonia, giblock tali ko sa uban DJ kay 1 month na wala na ako nadungog akong mga text. Beng, Porok 5, Kabog, Medina, Misamis, Oriental. Nawadyo ko'y labot anang giblock ka sa uban. Mga DJ kay ako, di man ko gapang black. Black eye noon, mang black eye ko. Ay, sorry. Bitaw, shoutout diya kaninyo ha. Antonia, panghatag pog numero. O sa mga klaseng numero inyong kapangayoon? Kay di ko kahatag anang mga suertes o guban pa. Kay kung muhatag ko, namundang ko sa akong pagka-DJ, magtaya na lang ko permi. Ay, mudato kong ako araw. Ay, anong manghatag pa man ko? Ayaw lagi ninyo i-base na inyong kinabuhi anang mga numero. Kaya kanang mga numero, number, gina siya. Antonia, oy, shout out nga pala sa itong mga PWDs. Kuya Jobert, mga visually impaired me from Cebu, I am requesting the song Lambada. Gika ni Ayn Janelle Gabuya. Visually impaired ni sila mga kaudyaka. Ato ni ipatukar ni Lambada para di kayo sila malain mga kaudyaka. Pwede na magunta na ako kantahon, pero mas maayo man ang sayawon po ninyo. Asa, ibutang na ko dana. Lambada. Hala, nahutdan makong lambada diri. Ang naara diri kay kuan. Labada. Naunsa mga nilabhan og labadar. Magjoke sa ta mga kodyaka, be. Ala, daga naghatag og joke mga kodyaka, siyaro. Siyaro, sa mga joke ani, way tarong ani nga joke mga kodyaka, ba? Joke time! Kadali ya, kay gamata-matahon ako una ang joke, kaya bastos ba? Unya na ay mga kuan, di na ba pwede sa akong programa? Usa ka adlaw, kaninga joke, gikan ni? Sa may nagpadalaan ni, ato sa ning tanawon mga kaudyaka? Gikan ni? Doro Pilongos Nyo Katipunan. Tanaw na to ning usay kabuga ning Doro be. Usa ka adlaw ni ana mga kaudyaka. Nangutanas to nyo kang apiot.
1: Ay bay apiot. Dito magyugka sa syudad. Unsa may salida dito sini bay apiot?
0: Tubag in town sa apiot.
1: Ha? Ay bay, nindot kay bay. Kay si Amay Bisaya ang nagdala, bay. Katauanan, baya, bay. Ha? Unsa man ang salidahan ang sinihan dito, bay? Kuwanto siya, bay? Murag na'y Bisaya na... Murag tong na'y Bisaya, bay? Murag na po ito'y Tagalog yung title, bay? Ha? Sato pa? Balik duha to kasalida, bay? Double gani bay. Bay, unsa may atong unahon bay? Bisaya o Tagalog bay?
0: Tubag sa apiot.
1: Ay, Bisaya lang bay. Bisaya lang nga salida kay katapusang singgit sa amang bay. Uy, kuyawa gun. Motoy, singgit, bay.
0: Ako kasabot sa imong joke, ya. Sa tinuod lang yan. Kulatahon, yun din akong tingkoy ni Duro karon.
1: Oy, kuyawa, God. Ang Tagalog, bay. Unsa man po, bay?

0: unsa may title atong Tagalog ngayon mong itanaw, bay? Kuan, bay? Ang title atong taga... Ang Bisaya, bay? Ang title ato, bay? Bisaya nga salida, bay? Kakatapusang singgit sa amang, bay? Ha? Ang title sa salida, katapusang singgit sa amang? Oh, bay. Kuya, unsa man po, kuyawa ko na ng title sa salida, katapusang singgit sa amang. Unya, ang Tagalog ba yun sa may title atong Tagalog?
1: Loka.
0: Ay, ang Tagalog ba? Ang title atong Tagalog ba? Patayin ang magtanong ba? Ah, di kumutan na, wana, kuyawa ng salidaha, ay! Last na rin mo, Kuya Doro, ha? Tarong niya, Kuya Doro, ba? Ay, shout out po. Grabe mo nang patayin ang magtanong. Dapat na lugar hindi ka magtanong. For speaking of magtanong, mga kaudyaka, natay Memo Smart Syrup sa inyong mga anak nga daghan kay pangutanas kinabuhi. Kabantay mo anang mga bata nga dagag pangutana. Kusog ka ng mga kusog kay mangutana ba? Mga bright ben ang bata, ah. Oh, kanabi. Ma, sa din eh. Curious kay kinabuhi, mga kaudyaka. Curious kay palibot. Tubaga na yung tarong ay nag-pilosopo ng mga bata, mga kaudyaka, ha? Kung magtanong man sila. Oh, tudluan na ito. Maayong nga impormasyon. O niya, masulod din na silang una-una. Labi na bitang mo gamit mo o ipagamit ninyo inyong mga anak o Memo Smart Syrup. Nindot kay siya, mga kaudyaka, kay... Oh, dako siyang tabang kay nindot ang ilahang pag-una-una. Oh, dali ra sila makakat-on. Kanang di sila maglibog ba?
1: Hello.
0: Sa mga sugo nga imong ihatag. Okay. Ay mo kabalaka pag Memo Smart ka, sirap na inyong mga anak, mga kadyaka. Kung gusto niyo suporta ng pagkat-on, pag-develop sa inyong mga anak, labi na gid ang ilahang pangutok, ipagamit og Memo Smart Syrup. Tagpila man na! Ay sus, ang Memo Smart Syrup, 200 pesos per butilya. Oh, nay nangutan na diri Antonia, asa man mapalit ang Memo Smart Syrup? Naa mi diri sa Buanga Sibugay. Oh, ah nga sa Buanga Sibugay. Kung namo just buog na dia sa Jimmy Pharmacy Branch, Rosello Pharmacy, May Pharmacy, Buteka Duki buog. Oh, natay mga produkto diha sa Memo Smart Syrup pud ha. Oh, inana sa mga kaudyaka kaning Memo Smart Syrup. Maayo ang performance sa eskwelahan ang inyong mga anak. Unya din imo ingnon imong anak og bugo. Oh, kay mo tubag bitaw na imong anak. Asa na ko maliwap? Ipa-Memo Smart Syrup na inyong anak, mga kadyaka, ha? Kay oh, wabi ka kabalo nga gapangandoy na masinador pohon. Oh, bata pagay nanay plataporma di gobyerno, mga kadyaka. Ipatukar ko sa tong mata makikita be, ano man tong sa mata? Sa mata.

0: di na undang na ko undang na kay nagdalugdog na, sorry. Oga syempre po, aside sa Memo Smart Sirap, natin Memo Smart Capsule. O kani, para ni sa tua, bahalag marong grammar, basta unhan kunin yung English. English, diha. So call ko, oy, I'm not care. Grabe karong grammar, I'm not care. Oy, abi ninyo, ang kabright sa usa ka tawo, dili sa kamaayo mo English. Sa unang bubin, akong pagtuo, mga kaudyaka, sa tinuod lang. Tabi tong college ko mga kaunyagi, bepo ko college, gikag kinder, college ko dalago eh. Nakoy classmate nga bright, kaya siya mutubag og English. Oh, ikaw la ka, oy. Kabright ba ani, oy? Dan niya pong igsoon bata pa, kay may kay mo English. Okay, mga Amerikano, maputo sila, then hap. Bantong na bata ba, kabalo na mo English, Amerikano, di ay. Pero sa una ba, makaingon ka ba nga ang sukdanan sa kabright ba? Na kay classmate bitaw nga, o kana bitaw maglabad atong ulo kay ipa-oral recitation tas ato ang maestra unya hilom din kay ta, dungo-dungo ta, kay basin tawgon unya yun sa una ko ni pang English. Kada na kay classmate nga, may kay mo dipinsa bitaw, kay may kay mo English, piti-piti ang English, may ngunan din tag-bright. Oh, dili man sa maayo mo English ang pabrightay, dili po sa maayog mat ang pabrightay. Oh, sa tanan aspect sa iyang kinabuhi, bright siya. Bugin ang taong mga bright. Oh, pero wapo ta ni ingon nga ni gipakatawon na ta ning kalibutan nga bugo ta. Lamo kay mga tao nga dili gyud ganahan pud og tuon. Dili pud ganahan correction. Usahay, kita man gud mga kaudyaka kung dita ka mao magpa-correct sa ubang tao kay mura na tag correct. Sakto ta pirmi sa tong panguna-una. Munang una-una nato nga bright ta. Tagaan atong higayon ang atong kaugalingon nga i-correct po sa ubang tawo. Tagaan pong advices atong dawaton, atong mga sipiap. Gamit din mo og Memo Smart Capsule. Tinuod ka na. Kaya ang Memo Smart Capsule, mga kaudyaka, the best kayo ni siya. Oh, sa mga tao bitaw nga luya ang memorya, gusto dili-dali makalimot, gusto mga kaudyaka nga ma-maintain ang iyang pangunahuna, fresh pa sa iyang unahuna o panumduman ang tanan. Oh, dakog tabang mga kaudyaka ang Memo Smart Capsule. Ang nakanindot po, nani siya mga ingredients nga samas gotokola, bako pamuneri, ginkgo biloba, omega 3 ug vitamins and taurine. Sigurado gyud mga kaudyaka nga gihatag gyud na nga gasa para mo bright po din taon tas mga taong nga pabugo-bugo ay. Shoutout Joey Drozo, ingon man ni April Joy Bacolod. Mangutana unta akong asa magpalit ang tambal sa mata. Ay, nara! Nangutana man sila about tambal sa mata. Sabi ninyo mga kaudyaka, the best kayo kay namugna ning Nature's Gift Vision Pro Capsule. Tinuod bitaw, kanang nakasinati kag nagkahanap ni mong pananaw, lisod na imong pagbasa. Kanang mga tao nga ang trabaho, gatubag cellphone, gatubag screen, gatubag og monitor. Agoy pag Nature's Gift Vision Pro Capsule mo mga kaudyaka. Unay usay ba nga haway kay atong mata ba, kapoy kay pananaw ba? Ba? Oh, kani bitaw Nature's Gift Vision Pro Capsule, tagpila, 18 pesos per capsule. Ay, gulat na mga kaudyaka nga operahan na imong mata. Ilisa nag-eyeball sa baka. Lain na po daan na mga kaudyaka ba nga ilisa nag-eyeball sa baka na imong mata. Matingala ka na lang nga ganahan kagkaon sa una o crispy pata karong sagbot na imko. Iwa ka kabalo, ilisa nag-eyeball sa baka. Uy, proteksyonin na inyong mata, uy. Gamit mo Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kabalo ba mo nga puno ni sa essential vitamins, antioxidants, gipaminli gyud ang mga kanang mga selected nutrients bitaw nga selected pa gipamili pa. Makatabang sa pagsuporta sa imong himsog nga pananaw ug magpakunod ka kapoy sa imong mata. Shoutout ya kanimo Antonia. Yaon tambal sa mata, kapila magtumars isa kaadlaw. Pangutana ro diya sa Kwan ATB Pharmacy, murag naman gibutang diya siguro kung pila ang pagtumars isa kaadlaw. Namang ginay, tanan mga kapsula o tanan mga tambal mga kaudyaka, namang ginay kuan. mga indikasyon kung ikapila ikatumar, once in your lifetime ra ba, once in a blue moon, ay ra ba nimo tumaron kung lingin ang bulan. Na, naka-indicate na. Oh, dapat mga kaudyaka, kabalo mo ana, kayo man ang tanawon. Oy, kani mo gamit ko ani be. Tanawon din nato. Drink once a day. Oh. Inyo din ang sundon, di mo patakag inom kay mo overdose, walang mo simba ko lang, matingala na lang kang natutubo. Imbes giayo imong ugat. Daghan na kag ugat-ugat kay nanubra mo ugat. Tanan mga produkto na gyud ang indikasyon on saon pag-inom. Antonia, mauna Lady Antonia, para ma-bright ko akong gihumol akong legs kung mag-study ko ang ending gibarikos na hinuon ko. Pertig yung sulura sa akong utok ang usa ka libro nga gimemorize. Kisa ingon nga ang imong tilo ihumol kung mag-study ka. Naunsa naman uon ni si Ate? Ang utok may atong tagaan, anong lapa-lapa naman ni imong gibasa diha? Nara istorya sa mga katigulangan mga kardyaka nga kung mag-study ka, ihumol ni may mong tail? Abinuang man siguro na, wako kabalo, ako gainan sa kong lula, ana. Lisod man kayo mag-endorse o produkto mga kardyaka nga dili po siya kasaligan. Oh, tistingin ninyo. Oh, inong baka mong kaping Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kanibiya, equivalent benis pamahaw. Nindot ka ni nga matang skapi mga kardyaka kay... Oh, makatabang ni sa inyo ha mga kaudyaka nga kana bitong energetic mo. Oh, tungod kay taas ni siyag antioxidant, lami pa gyud ang lasa, di na mo kailangang sugar ani kay stevia ang gigamit, di pa gyud mo taas inyong blood sugar level. Oh, inana siya mga kaudyaka ha mo nang kani mga produkto wa tistingin ninyo gamit para maangkon po ninyo para inyong ipanabi po sa inyong mga silingan, di kay mga kuha mga chismis ninyo ipanabi. Oh, tagpila ning kape nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Nanindot ra ba kayo tag 35 per sachet. Napagit siya natural fiber mga kaudyaka nga tungod kay na siya psyllium husk bitaw. Nanindot kay napat siya barley grass nga makatabang para nindot imong pag-endos. Mo endos siya. Ni endos siya dadto. Nakanindot kay mga kaudyaka bang hapsay ang imong pag-endos. Mo ba na siyang di ka-endos mag-endoscope? Ang sabi... Ay sabi, sayop man siguro ko. Para din yung endoscopy. Sa kuwan man yung endoscopy? Endoscopy. Sana man ang makabalo po tao eh. Kaya di ta kabalos medical term. Ay para man din siya sa kuwan. Oh, to examine the upper gastrointestinal tract. Isopagos, stoma. Oh, lagi. Oh, sakto di ay oh. Kung di ka ka-endos, magpa-endoscopy. Hadlo kayo eh. Munang pagkuan mo, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Grabe na, nagintanan mga produkto, mga kaudyaka. Ang kulang na lang yun kay imong pag-avail. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre, kini nga oras, kini nga programa. Giyatod ka natin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, MemoSmart Capsule, lingon man natuwang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerve Flex Capsule.
1: Kini si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan! Rock Radio Magbating!

0: Radyo Magbating Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
2: Ano
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating Ting.

0: Radio Magbating.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Sindi ako din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape. Nya unta mo inom na pugko. 3 times ini kape gyud ko na. Paragis dila-dila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
1: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Yeah. Check this out.
1: You wanna check it?
0: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilip na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka of R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring,

0: All the songs that took it as some more. Now tell me who's the man. O gang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo yo yo Bell FM.
1: Break it down.
2: Oras alas 12 y media.
3: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tungod gini sa mga sangkap sama sa mangosteen o gotocola o sa ka-herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memoria o mental health. Si Nanay Silesina nga taga mainit Suri, Gautel Norte, musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa paragis bila-bila herbal coffee.
4: Ako si Silesina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sir Gaudel Norte. Kaning bila-bila nga cafe, mga tuig na kuani naggamit kay ganahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya murag mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay imong paminaw sa imong lawas. Nagpasalamat jud ko aning bila-bila kay kontento to ko kayo, basta kay kada buntag makainom gyud ko ani. Salamat kayo sa Bilabila Coffee.
3: Basta sana gayud pag inom ninyo ang paragis Bilabila Herbal Coffee, ilabi na sa ato mga senior citizens. Gamayng bikil sa mga bawal nga pagkaon, mutrigger o musiaw ang ato mga gihambin nga mga balatian. Mga kaparagis, ang paragis Bilabila Herbal Coffee usa ka antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
0: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
0: Paragis bila-bila.
6: Kapoy na, sige kalimot, pasin ang imong oto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
7: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Ang

0: Virginia.
1: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

Milwaukee, alas 12:55 na. Alam sa programang Kalanrakas, ikaw ba si Inday? Ganun tayo. Let's party! Something from Willie Rebellyami. Sa maulan, kakautuhon. Okay, so time is up. Oras na para mabay-bay ang ito ang programang Kalanrakas. Kau ba si Inday? Ganun tayo. Catch me again tomorrow morning. Sige, hapon, alas 11 sa buntag. Naman alauna ang tagla sa hapon. Tomorrow is Saturday. Thank you, kayo, ha? Sita na ito kung mga naminaw din na karoon. Bye-bye, babush. Mwah!

0: sa dugang impormasyon. Radio
1: Magbating. Oras, ala una sa hapon. Radio Magbating.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
3: Kabagting ug kabulkada, maayong hapon kaninyong tanan. Aniyan ang BBC Daklit Balita ala una. Nadakpan ang gidudahang drug suspect nga naila lamang sa alias Khalid atol sa Baybas operation sa Balindong, Lanao del Sur. Inasakmit ang gibinabanang 500 gramos nga gidudahang shabu nagkantidad og 3.4 million pesos. Yandam na ang kaso batok sa nadakpan tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inyong nabati ang Daklit Balita ala una. Ako si Bagding Bindin Webe Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Radio Magbating. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
9: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
9: Mm-hmm.
8: More dark spots siya, anak.
9: Mm-hmm.
8: Tapos ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ah.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR credit number 0758 series of 2026. Drink mo. Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Oras, a la una y media.
0: Radio Magbating. Radio Magbating. Radio Magbating.
2: Handuraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya!

0: ang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Inaot pa untang nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil. Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindota gyapon ngayon. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban ba? No? Wonder ba na bablas? Pertinindota gyapon kayo. Oo, oh, para ni adong mga... Katong-atong mga kaigsuunan di ba nga, kuan, ganini ang... Naay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Kulon problem o kanang dunay mga, si tawag anak, ganini ang almoranas. Kulon problem, almoranas, no? Wonder Himuaid na. Kasing-kasing og imong blood pressure, Wonder Cardio Care. Dahil kana na yung ato ang produktong Wonder C+, nga apoy drop, syrup, og tablet. Nga mo'y muprotect ni mo para di ka daling subawan, nilantan, og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Ato ni hatagang pagtagad, ha? Kining balak sa Tudling sa Mga Garay.
4: Hala, tagay. Inom taman sa ginhawa. Gusto na ba'y? Ahuway na ba'y? Hubog ka na kayo?
3: Ako? Hubog?
4: Lagi ko mahubog. Hinoon kitagay ko lamang kining alak e mao kini ang dalagpanan sa mga taong nagkayamukat ang huna-huna o giyason. Sa dili masabot kapag bati nga naglukim di kahilanman. O aniya. Ipisan ko kining baso sa alak. Iyarok. O nagkatapusang tinulo at doon ang inulbo sa espiritu mga naikanay ngato sa kaugatan ng mulanag di kaisipan ng hikalimta ng kagahapon. Oo, kagahapon uban sa usa ka binuhat kagibubuan ko sa timus ug tiunay nga paghigugma sumay puangon tilumpag ang tigbayon sa akong paglaom aron lamang mahanaw ang akong kalipay. Hubugno ako. Gumikan sa imong pagtaliwan akong mahal kasing-kasing ko gilunupan sa tumang kasakit. Ay tumga dagom mihabol sa masulubon kong langit. Kabot ang mubukot di kinabuhi ka na alaon. Sabay akong nahimo. Kayo ba na akong gisilutan? Sabay akong buhaton aron matang-on kining mga luha. Kaluton ko na malamang ang kaugalingon kong lubganan kung sa akong dalan dili ka na pakita. Usa pakita na itahon akong pinalangga. Nasayod ang langit sa akong paghigugma. Sa sulunding dugan, ikaw na igiamuma. Ang imong kasakit ibong gipaantos kay nagtuo man ikaw nga may bili kining pagmahal. Hubog ko nung ako. Lagi ko mahubog. Hinoon gilumsan ko lamang sa alak ang nagkaguliyang kong kasing-kasing.
3: Aron mo hulong na sa bagbako, aron mo hulong na sa pag-agulo. Hubog no ako.

0: din. Mura na siya og juling kadak-ang yang bukol, ma'am. Daning Wonder Herbal Oil. Ako gisa ni si Gihagbahid, ma'am. Gintag hapon, gabi eh. Sa tingala ko, kanawala agad ang bukol na akong itumati nga sakit ud siya. Then, antod karon ma'am, wala naging siya. Kasi naayon naging siya. So, salamat sa ay ko sa Wonder Herbal Oil.
1: Dagang salamat, Ma'am Jean Cuenca.
2: Manana gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Atong pagka-try mo, try gyud pod para nga makahibaw gyud ka. Nindot gyud ay. Kanang atong Wonder Animal Vital. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Wonder Animal Vital? Oni vitamin sa inyong mga kahayupan. Tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan. Pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vital. Testimonya. Minata, testimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Again, sa ganin ni sir?
4: Jonathan Mission. Aga, kuhan, barangay Traiso, Labil.
3: Kumusta man inyong paggamit ani, aning Animal Vita?
4: Okay man sir, maayo man. Itong kuhan, among gi karni, among baboy ba? Kay, kuhan man troga ng sa graduation sa among bata. Niya, kay, wa man madayar ang graduation, gi, ikaw na lang namo. Among itilawa ng karni, kurti man po din lami ading karni aning Animal Vita.
3: Anya, ang sabi niyo nabantayan?
4: Oo, may mang tubo ang mga baboy na mo. Gusto mong ngaon man. Oo, nagay kayo sa kabukbaktin ka ron akong gigamitan. Niwang kayo ni sir. Oo, gikan pagkuha na po ba sa nag-edit to kay ipagalaman na mo mong anay. Ya, mong kuha na mo mong bahay ni sir ang kabuok. Akong gigamitan po kanyang malbaita ka ron. Ano, kusog na kayo magkaon. Sige, nagsiyabaw, muduol ka. Kay mga ipagkaon.
2: Ingon ana kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder ba na ba plus? Pero tinindot tapon. Kay katong atong mga kaigsuunan, gusto mo kuan kanini ang tambal para anang inyong galison mo sa pagpanghi. Ba na ba? Wonder ba na ba plus? Mutuna po ni mga bukol-bukol kay naam ni Mangustin. Epektibo beginning Wonder ba na ba plus? No? Kanang galison og bawas, dalin og panghihi. Kana, Wonder ba na ba plus. Pagkang ninduta kay liman ka anang kombinasyon sa mangustin o banaba, pagkaninduta na. Kato mga kidney problems. Paminawa, testimonya, nagamit ang produktong Wonder Banaba Plus.
5: Nakauyon ka sa paggamit aning Wonder Banaba Plus?
6: Oo, nagamit ka doon garon.
5: Nagamit ka doon garon. Sige daw, sulti imi kung unsa ka epektibo ang paggamit aning Wonder Banaba Plus.
6: Kauna siya, wala ka kung nagamit ana. So, sa kagabi, nag-aura ko mga ngayon, mag-isip ako ka ng gamay na kong pagsugan.
5: Mm-hmm.
6: Pero may gamit ako anak, ako na lang ko mga ngayon sa kagabi eh. Hindi na ito, hindi na ito, hindi na ito, hindi na ako ito na UTI kaya.
5: Anak ka UTI? So, karon normal na ang imong pagpangihi?
6: Oh normal na kuya ka lang. So, sa kaadlaw, pag ako nag-inom, mag pag-igabi eh. Kaya pagkalibang ko kuya, pagbawas, ganito ako kumakabawas.
5: Akin sa ganini, ma'am? Taga?
2: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Garay kay Lorna og Ili Cervantes, Luz og Tidi Martinez, Forjan og Ria Luzong, labaw sa kay Ariel Bintazar Zamboanga. Salamat sa pagbasa from Rose Kabilik, Island Garden City of Sama. Shout out ko Nunoy Larano, Jonathan Yurong, Ima Yurong, Jima Yurong. Diya sa Blas Diot, Punta Mirai, Balianga, Misamis, Occidental. Shout out sa kumama Ernesta, Papa Felix, namino karon request og kantang Still Waiting at the Door. Makikrit ako kasawa si Nor, permimi namino sa imong programa si Ray Agakan dinis sa Kabakan. Salamat kay inimo Kuya Cards. Thank you so much. Garay lang ko sa akong Papa Andres o Mama Lita diya sa Dumpila, si Yayan, Sambuanga del Norte. Salamat Kuya Carl sa pagaray si Arnil Dres San Pedro, Tungawan, Sambuanga, Cebu. Si Ansari Ambag o Barangay Aringay, Kabakan. Dahil always kami naminaw sa imong programa. Pagaray mi Dres Carl, please. Hit ko paliyog ako makaoban Dres sa Lord Anthony Sabani, Coffin Factory. Sila si Erwin o si Bay Pani. Agreed, wala lain kundi Santino Permigyud naminaw sa imong programa. Kaya salamat at God bless. Vitron Drops, mga bata bago na tao, taman 1-year-old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano'y pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ang produkto ng Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, taman 1-year-old. Kanang 1-year-old, kanang 1 day sa di pa magto, 1-year-old pa na, no? So pwede na pa imunod ng Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ni ma-develop ang brain.
3: Pangalan o address?
7: Vitron Sayandong, sagap. Sakop sa lantapan, Siwanggay.
3: Unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata?
7: Kusog na siya mudula ho.

0: kaon. So wala pa sila nagamit, pili kayo ko kaon. So gamit nila, kaon na.
1: Dugay na ka nagamit anang Vitron drops?
0: Isa pa ka mukha kong napalit.
1: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
0: Oh, dili. Karon, kaon na.
1: Pila edad sa imong bata, sir?
0: 1 year.
1: 1 year old o saka tuig?
0: Oo, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron Drops.
2: Ngunana, ganindot ang Vitron Drops. Ba? Vitron Syrup, nindot po para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuig imong anak, taman 12 anyos? Bugo sa klase, pili ag pagkaon, dali magsakit, dugay matulog. Ha? Ito ba, gana, Vitron Syrup kay katapat, anak. Nga mga bata, bitong tagdugay kay matulog, Vitron Syrup. Mga bata, di ka mao sa klase, Vitron Syrup. Mga bata, pili ang pagkaon, Vitron Syrup.
0: Pagkakuan ko, sir, malangga, sambuanga, sibugay.
1: Sige, nakagamit mo aning kuan. Ano sa ito yung gamit nga, Vitron Syrup?
0: Vitron Syrup, sir.
1: Sa imong mga bata, o, kumusta ang resulta?
0: Kuan ko, sir, kanang pagana sa kaon, sir ba?
1: Mm-hmm.
0: Pagana sa kaon to nga Vitron Syrup, sir. Kanang sa Ginoo, sir. Sus, bako kay kausaban, sir. Karunog. Katong kami kagamit, sir.
1: Mm-hmm.
0: Sadyang gipag gasulay bitami, sir. Dili gyud binuang, sir. Tama-tama gyud, sir. Ginuog ko. Mangita na magkaon ko, sir. Kada, sir. Magkagol ko, sir. Kasi damay lang nga dula-dula. Mulig balay kay mangayog kaon ko. Halaka. Inaanig gyud ning kuan ni Kuya Cardo di. Epektibo gyud kay di.
1: Okay.
0: Kuan, sir.
1: Nya, pila edad sa imuhang kuan, anak?
0: Kuan, sir. 4 anyo, 5, sir. Kay 2 minuto sila, sir. 4 og 5. Puro babae, sir. Puro buyag.
1: Okay. Nya, kumusta naman sila karon?
0: Kuan, sir. Dako gyud magpasalamat sa inyong mga kuan, sir. Kanang inyong
1: Vitron.
0: Vitron, sir. Sus, nalang, saon nalang, wala mo, sir. Naku, kung asawa ko, nalipay kong asawa, sir. Salamat mo kayo, sir, ha, sa iyong mga product, sir, ha. Okay. Vitron, sir.
1: Oo, kinsa ganin itong pangalan, sir?
0: Ruel, sir. Ruel Oracion, taga Malanga, Sambuanga, Sibugay.
1: Okay, salamat kayo, sir Ruel.
2: Ngunana, kanindot ang Vitron, sir. Ang Vitron tablet, nindot po. Para manis mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon, unya kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuhan da yun, kininiyang mumata da yun, no? Unya, di na katulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas tres pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniyang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pwede pa itabig ina. Kung nang kinahanglan, magamit yung aning produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron Tablet.
3: Ako, Tainid Verdusilio, pagabuntis bakong Vitron Tablet. Ito ako po gigamit na.
1: Ngano nagamit man ka sa Vitron tablet?
3: Eh, kanak pong usahay nga. Kasi kaya akong lawas ba? Kaya ako, ragoy mo galiok-liok, dalis balay na mo. Kaya mo, nag-isulay na ko, dahil makatulog na ko. Kanan ako mukhaon, ana, dahil 65 na ba akong edad niya. Ito, makakuan na ko anong usahay ko, dahil usahay limtanon mang good ko.
1: Limtanon ka, nag-take din ka sa Vitron tablet?
3: Oo.
1: Niya, kumusta man ang resulta?
3: Okay lang. Medyo gani, na-blooming ko.
2: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Shoutout ni nang Aling Ibanez, Marcy Ibanez. Tanan niyang mga anak og shoutout diyan ni Dado Libaynon, mga anak og apo sa akong mga silingan. Igsoon gikan kang Gingging, Maba Libaynon, sige migpaminaw sa inyo Kuya Carl, salamat sa pagbasa. Shoutout sa akong pinalangan Lula ug Lolo, Mr. and Mrs. Usman. Pag-aray na ako, Kuya Carl, si Dimbong, kapaminaw sa imuang programa. Pag-aray, Firmin Doy, taga Lake Cebu, South Cotabato. Salamat sa pagbasa. Rita ko ako ang Mama Berting diya sa Kalaman Sigikan kay Rooney. Salamat, Kuya Carl, mugrit kong Birokoy Agbay. Agbay, pwede bilyamor ng Merkar sa Iligan. Anak, Aleya May Baldo sa Purok Uno, Balintawak, Pagadian. I love you my one and only Aleya May from your beloved Mama Flordelita Giging Baldo. Mag-aray na ko akong palalabs diri nga si Dayang Almarines. Kuya Carl, again, salamat from Sitio Buwan Arakan, Matalam, Cotabato. Request din ko gusong lason mong hali. Si Jin o si Gino, taga-tungawan, Sambuanga, Sibugay. Request kong song habang ako'y mabubuhay. Katong-atong mga kaigsuunan, itong gididaan sa pagpangapi, ang mga panahon, ano na mga, kanabang kuan ba, kanabang gididaan ka sa pagpangapi, kitaas kang sugar, kaning atong Wonder Herbal Coffee, wala ni ko'y dao kay, ang gigamit pagpatamis, ani kay stevia man, choke ragyod, wala kay angayang problemahon kay, ang gigamit pagpatamis, stevia, o niya, di po ka ni kulbaan kay, nindot ba ni kay, more po ni herbal kaping akong natilawan nga, dilipod lang toh. kunya dili pud manimong herbal gid ba. Lami gyud selaktor ka pag istorya, lami og mag-enjoy ka sa ato ang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasig ato mga kaigsuunan nga kani gyud atong gamiton ning Huwander Herbal Coffee perti lami ah. Lami gyud ning Huwander Herbal Coffee mga pinalanggan dig paminaw. So katong ato mga kaigsuunan kung gusto mo guan kape kanang Huwander Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Huwander Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kamalaka kay lami gina. Kanang atong Huwander Herbal Coffee. Kanang mga tuang kuan ba? Kanang atong Huwander Cardio Care. Magkatabang na hadlok magunding kuan eh. Kanang bitong blood pressure. Hadlok na. Oo, kanang sakit nga blood pressure. Hadlok kay kung mo atake magunang taas kag blood pressure. Taas ba taas? Oh, high blood pressure. Kana high blood. Mao man ang laktod pag-istorya. High blood ron magkabay. Kanang high blood pressure. Pasabot na kana mo na pressure ang atong lawas. 120 over 80 ang normal. Pag dili ka-circulate o tarong ang dugo, imong heart maningkamot mo pump. Muna musaka siya. Mahimo siyang 130, 140, 150. Pag medyo taas na ang pressure, kaya ang imong heart naningkamot o imuhang ugat gabok mabuto. Mao na kung dili kagawas ang dugo, dito na. Dito na sugod ang akong problema. Internal hemorrhage or stroke, no? So mao na kinanglan ato nang ipa-lower ang blood pressure. Una, kinanglan limpyo ang agianan sa dugo para dili mo stack up bitaw, para way mang buto. Gamit ang Huwander Cardio Care, ha? Tabangan sa Huwander Cardio Care nga maka-circulate og tarong ang dugo sa imong lawas. So katupong mga naay almoranas, uban pud kay naapoy problema sa kuan. Almoranas, ang uban ay problema sa tawag ani. Kanini ang colon, colon problem, no. Kana pong ato ang Huwander Hemo Aid. Katupong ato mga kaigsuunan nga permitting expose sa init ug ulan, likay nga mahilantan masubawan og magsakit. O mag-inom gyud kag Huwander C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon, Huwander C+. Oh, dili man na maunang mahinayak ng pagkataman sa imong kinabuhi pagpanrabaho, painit, paulan, paabog, unya. Dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo na ang ilang panultihon nga nagkanayon nga lawas ray puhunan. Tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, kinahanglan na kay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kay dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang kinanglan, mugamit gitag Huwander C+. Naamatay capsule, ana. Naamatay capsule, para sa mga dagko, 3 siyang edad pataas, Huwander C+, ang capsule imnon. Naputay sirap. Kanang mga bata, nga 2 katuig ang edad, taman 12 anyos, 2 to 12 years old, gamitan na to Huwander C+, nga sirap. Kanang imong anak, nga gamay ra kayong, ah, nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan dayon. Kuha nga nag vitamin C. Paimna na og Huwander C+ nga sirap. Mao na sikreto ana. Karay ko sa mga friends silang Maricel Munyeba, Sani Sokairi og diha sa Iglugsad San Bernardo. Silang Igso Amboy Nini sa Banal Family Tirso Mercy Mahilo. Og paring Udok, maring Talina, Turadyo Family og Nigagang Kokilia. Nagpagaray si Jesse Sokong. Poroktris, Kalimunda, Sugod, Valencia City. Salamat kayo ni mo, Kuya Carls. Thank you so much. Kuya Carls, pwede mo request o gawit? Himayang naonlak, Lilit Tambuboy din ni taga San Remigio. Always ming kapaminaw ni mo, Idol. Shout out sa mga kasama ko dito sa Kimiao Maracabac from Kaibigan Vlog. Pag-aray ko sa Limbaga Family, especially sa akong wife nga si Mary Jean Limbaga. Mundoloka Kids, Rimard, Renard, o Rinanti Jr. Limbaga, nagbagari Rinanti Limbaga, over. At Supo, nagbinlod, Santa Catalina, Negros Oriental. Kaya guys, namina ko sa imong programa si Hermohinis Navarro ni. Puro 4 Alubar, Barangay Taft, Surigao City. Ato ning hatagag pagtaga ning Indri sa Balak, pinada ni Jeannie Gumpay Gonzales. Taga Purok Ipil-Ipil, New Bisaya, Santo Tomas, Davao del Norte. Ang title siyang balak, naguluhan, Gimingaw sa Wala Na. Sa matagabi nga hilom ug ningaw, akurang tingog ang akong madungog nga nag-awit o kasunod. Ang imong panamilit nagpabilin nga samad sa dughan. Hangtod karon wa pagyud makakaplag og kahupayan. Gidala ko sa handumanan sa atong kagahapon nga puno sa pahiyom og mga saad nga way pagduha-duha. Parang gugma nga akong gihalad sa tibuok kasing-kasing na himong luha nga nag-agas matagtak na sa pag-inusara. Gimingaw ko sa imong tingog nga akong giila. Kaniadto mo ay tambal sa akong kakapoy og adlok. Karon ang hangin na lamang ang akong kastorya. Samtang ang dugha nag-anto sa kasakit nga wala itubag. Nagang higayon nga nang hinaot akong mubalik ha. Aron masulti ang mga pulo nga wa nako mahatag. Anang panahon wala igahom sa pag-usab sa nahitabo. E ikaw mipili sa dalan nga wa nay kuhilabot. Musa akong dawato ng kamatuuran sa pagbiya. Bisan ang kasing-kasing naghilak sa hilom nga paagi. Tinood nga gugma usahay dili magpabilin. Huwag ang nahibilin mo ang pagmingaw nga way pagpilin. Ang bulan may mong saksi sa akong pag-agulo. Samtang ang mga bituon mo patimaw sa akong kasakit. Bisag na puno sa luha ang akong kagahapon. Kau gihapon angan nagisubli sa akong pagbati. Gimingaw sa wala na Gini Gumpay Gonzales Purok Ipil-Ipil New Visayas Santo Tomas, Davao del Norte. Entry sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

0: kay lang kaya mapapasa akin. Alang to kaninyo tanan ha? At doon ako ay, Kuya Cardo Villaron Timingo ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Radyo Magbating! Oras, alas dos.
2: Radyo Magbating! Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
5: Kabagting o kabalkadas ani ang BBC Daklit Balita alas 2. Gipahigayon karon ang validation o registration sa 250 ka pamilya nga posibleng maapil isip bag-ong benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps sa mga barangay sa Tiguma, Murikay o Lianyanza sa Pagadian City. Sumala sa DSWD ang mga potensyal nga benepisyaryo gipili gikan sa listahan sa mga kabus nga pamilya ubos sa community-based monitoring system sa Philippine Statistics Authority. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 2. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura, daghang salamat ug maayong adlaw.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
1: Radyo Magbating.
6: FYI po, araw-araw tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures to ensure fair chances of winning for all our lotto players. Para sa highlights ng TV this morning, panoorin po natin.
7: Sa isinigaw ang pre-draw procedures. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: Lotto players, it's now time to test the luck of your 2 and 3 numbers. Kaya tara na, let's play Lotto!

0: Radio Magbating Ting.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot naming mati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud niya nga paragis bila-bila. Nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ato gyud nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako 5'7".
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
1: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
4: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana
4: paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
7: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid turuan eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, patin na iyahang lawas. Maglapag yun ko ato mga gulo yun.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Zen Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
9: Lamang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka nang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong sinpanyawan kapsol, di karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
8: Ang sinpanyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
10: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
11: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
10: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan ng ano, nung rice coffee, dahil nung una, hindi ako nakatulog. Mm-hmm. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Put na may mati kanio, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko i-inom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na yun. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, dita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang Ginoo yun ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning na produkto. Simpli ako din ang giampo no nga, Lord, tagai lang yun ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagpo no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niyang unto mo, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na. Paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
4: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: BBC Taglit Balita.
6: Kabagting o kabalkadas, ano ang BBC Taglit Balita alas 3. Mitambong ang DTI Zamboanga del Sur sa benchmarking ong site visit sa Laguna o Quezon sugod ni atong Hulyo 21 hangtod kagahapon Hulyo 23 isip kabahin sa pagpaligon sa industriya sa lubi ilalom sa Coconut Farmers and Industry Development Plan. Gitambungan kini sa mga opisyal sa DTI, coconut-based MSMEs o partner stakeholders aron makat-on sa mga best practices sa value-added coconut processing, product innovation, quality assurance o market development nga makatabang sa pagpalambo sa kompetisyon o kalig-on sa mga negosyo sa lubi sa Zamboanga del Sur. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura, daghang salamat o maayong adlaw.
5: BBC Taglit Balita.
7: Radyo Bagting.
8: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
9: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
7: Radyo Bagting.

0: Rádio Barbim Pim.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano oh.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
9: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
9: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
8: Opo, pagbilaw Quezon, opo, tama po yun.
9: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevensyon na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.
11: Hey Playboy,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
8: Mabuhay Hardware.
7: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.
9: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Cata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Da!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: BBC Daklit Balita.
3: Kabag di kibalikan, anian ang BBC Daklit Balita alas 4. Ipahibalo karon ni Dolly Zamboanga del Sur Provincial Director Aileen Mundihar na ilahang tutukan ang pagpahigayon og regular nga labor inspection sa mga construction project nga naa sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Ini aron nga masiguro ang pagsunod sa mga construction company og project contractor sa mga balaod, ikip ng paghataw og saktong sweldo og benepisyo, luwas nga lugar alang sa pagpanarbaho sa mga construction worker. Ipaklaro pa ni Mundihar nga ang kamahinungdanon sa pagpanalipod sa mga katungod sa mga construction worker, labi na sa mga proyekto nga dunay daghang empleyado og naglangkob og delikadong trabaho. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting, Sheriff Florence Afima, maayong hapon.
2: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Radio Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Dito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas kuya boy ng katawan. Pagtabas na ako kuya boy sa mga Pilapin.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling na akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbag Ting Ting.

0: Oras, alas 4:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Are you planning to build your dream home?
3: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
4: Gusto ka ba mutrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-11192025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Pwede ba kaha contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
5: Radio Magbating.

0: Radio Magbanting.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbanting. Tip top, drip dry, bottles pop, lips lock, hips rock, don't stop. Big Snoop Dogg is back on the block. PC Disney, shake that thing to this beat. Tastes like brandy, shaped like Landy. Sweet.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw.

0: tayo ng ilang lotto players who will witness and certify our live lotto draw. Kasama rin natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang araw po sa inyo! And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, ma'am! Para masigurong pantay-pantay ang chance ang manalo ng bawat lotto player, araw-araw po nagsasagawa ang PCSO ng pre-draw procedures. Para sa highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Game time na para sa Digit Pa Premyo! Kaya naman, simulan nang mag-manifest ng swerte at panalo! Tara na, and let's play Lotto!

0: Lotto players, simulan natin ang game time with our 2D Lotto game. 4,000 pesos ang naghihintay na panalo kapag nagmatch ang dos numeros ninyo sa ating winning combination in exact order. Kung nagrambolito system play naman, 2,000 pesos ang pwedeng mapanalunan. Just a reminder to everyone, 18 years old and above lang ang pwedeng makasali sa anumang PCSO game. And there you have it, our 2D Lotto winning combination. Our first number is 22. Second number is 21. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw is 22 and 21 in exact order. Tatlong masiswerteng numero ang susunod nating aalamin sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result, i-scan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kumpante ka sa bawat taya.
0: Mga kalaro, three numbers nyo naman ang may pag-asang humakot ng panalo. Dito sa 3D Lotto, 4,500 ang katapat na papremyo ng tres numeros ninyo pag nag-match yan sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nanalo via the Rambolito system play, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuwi ninyo. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. Our first number is 4. Second number is 2. Third number is 0. Recapping the 3D Lotto winning numbers for the 5 p.m. draw, we have 4, 2, and 0 in exact order. Congratulations po sa mga 106.7 Radio.
2: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadali ka rin sa kasikas sa panglawas. Kasikas sa panglawas.
3: Mga kapanyawan sa kumayang adlaw, welcome sa atong pagpanag-uban and welcome again sa atoang 5-minute program nga hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tighimo sa atong mga produktong herbal nga makatabang sa atong mga kalawasan. And of course, alang sa mga kaigsunan na tuloy akaroon nga dunay mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas ang mga produktong herbal sa SED Marketing na pamatudaan nga makatabang yudog dako sa atong kalawasan. Ilabi na kung pananglitan kita, aduna kita'y mga pagpangabuso sa atong lawas. Timan, ikaw nun na igsunan nga kining atong lawas. Importante nga atong pagampingan o dili kita magkakumpiyansa. Gumikan kay kang mga produktong herbal raba sa SED Marketing. Tinuod na siya nga makatabang sa atong lawas. And then kung gusto kita nga matabangan, dapat aduna kita'y disiplina. Kaya bisang pag-unsaon niyo pag-inom sa imong mga, you know, produktong makatabang sa lawas. Kung ikaw mismo sa imong kagalingon, di ka mo patuo, di ka mo hatag o disiplina sa imong kagalingon, di gihapon ka maulian. Bisang pag mag-inom ka kanunay, bisang pag 5 times or 6 times ka mag-inom o set panyawan with garlic kada adlaw, no, then pag human, sige lang gihapon kagkaon o mga mamantikaong pagkaon. Wala kay exercise, sige lang kagkatulog. No? Pag human, wala ka paningta for the whole day. O nabaka kay mga ginapang himong mas makadaot pa sa imong lawas, susama pananglitan sa pagkahumaling sa ilim ng makahubog, no? Pagpaligarilyo, mga butang magpangabuso sa itong lawas, susama pagkulian nimo. No, parera na nang mag-pray kuno siya og healthier body. Niya pag-uman, magsig bilar-bilar. Delikado kayo, iso, no? Bueno mga igala, iso, karong adlaw, pag-isigutan na ito ang mga mga ubang mga simptomas sa infeksyon sa atong ihi. No, kaning ginatawag natong urinary tract infection. Kaning atong UTI mga igalag isuon or urinary tract infection, mahitabo kini siya kung kita adunay mga pagpasagad sa atong lawas. Una niini kaning mga kasagaran natong mabati, no. Pag kita adunay UTI, kanunay kitang gikapoy o baka kita energy. Gumikan kaya ang impeksyon sa atong lawas, bisan sa ihi lang, ha, mabati na to. Kay mulaban manggod ang atong immune system, munang ginakonsumo ni ini ang atong enerhiya. Munang wala kitay, bisan wala kitay hilanat, muna kita gikapoy pag-ayo. Ikaduha ni ini mga higala ison kining pagpanakit sa ato ang likod, no? Labi na sa may side, no? Sa tagilirang bahin sa ato ang lawas, no? Kining ubo sa ato ang likod, kining lower part sa atong abdomen, sa atong likod nga part. Magsakit na siya, gumikan kay Nadia ang kidney apart. Sinyalis kini nga adunay infeksyon sa bladder o posible sab kini nga musaka nga sa mga kidneys o usab posible pod nga adunay kay mabati nga dal o baka dili kay tantong sakit pero adunay kisay pagbati nga mas mabantayan nimo nga medyo abnormal, no, sa imong lawas. O usab para mabantayan nimo higala isuon nga naka UTI, kanunay ka nagapangihi o feeling nimo nga kanang gusto nimong mangihi kanunay. Gumikan kini ang bacteria sa atong bladder, magkakairita sa ato ang ginatawag nga pantog. Munang mapaihi kita, bisag dili kita kaihion, huwag sulod kining atong pantog. Ang uban po mga igala isuon, pag mag-UTI na dunay cloudy o baka dili kayong humot, ano, kanyang ginatawag na ito nga anso kayong ihi. Gumikan kay pagdaghan ng white blood cells o bacteria sa ihi, posibleng mahimo kining cloudy. O usab medyo adunay pagkaaslom o baka adunay lahi nga baho kining atong iihi, gumikan kay dehydrated kining atong tiyan or kining atong mga pantog or parts sa atong urinary system. Aron malikayan ang urinary tract infection mga igalagisoon, pagtumar sa atong said panyawan with garlic, kining gumikan kay ang garlic mupatay sa mga mikrobyo hinungdan sa infection sa imong urinary system. Pinagi usab sa banaba, mas maayo ang pag-flow sa imong ihi. Gumikan ka kining banaba, makatabang man kini siya sa maayong flow sa ato ang urinary system. No, ginapagawas niini ang mga toxins, usab ka ng mga makahilo or ka ng mga makahatag o infeksyon, mga bakterya sa ato ang mga kalawasan. So, gipatay na siya sa panyawan o sa ahos and then gipagawas siya sa banaba. Muna inindot kayo sa said panyawan with garlic. Muna ko ikaw igsuon kung UTI ang problema at imanay kanunay nga makatabang o dako ang produktong herbal sa said marketing, ang said panyawan with garlic nga napamatud-an nga makatabang batok sa urinary tract infection.

0: ang said celebrity kajik soap ug said celebrity beauty soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Asa man kaning palit og sabon ato nga said celebrity kojic soap.
3: Mihati sa dixing nga naling batyo pud duha ka box.
2: Sultihi daw mi ma'am unsa experience nimo paggamit nimo unang gamit nimo sa atong sabon.
3: Unang gamit na po ma'am. Paglikat na po sa akong banin ma'am no. Kanang humo kayo sa akong mga gamit na ito. Ganahan kayo sa sabon.
2: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga said celebrity kojic soap. Ayan.
1: Said celebrity beauty soap.
0: Said celebrity beauty soap.
4: Si Rolly Aureo nakasinati og pagpanlipong og na-diagnose nga adunay vertigo.
5: Year 2016 sir, nagdunandaan ko sa kitit ako. Ang findings ako a vertigo. Bisitahan ko sa doktor. Sige ko tumaro sa ito. Maralipong manggapong ko. No, to, nitry po kuhanin. Tumasid pa niya ang herbal capsule. Okay man. Mas okay ang to garon. Okay na.
6: Wala na kayo nito karon mo ang vertigo.
5: Maana, Rolly Aureo sir. Barangay Sanuan, Surigao City.
4: Sed Panyawan Plus. Produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
7: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glutasoap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
8: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
9: Simple lang kayo. Duharay akong kipangandoy nga makabaton kong buutan o gwapang asawa.
10: Yanong pangandoy, yanong ating uha nga misangpot sa laong nga kahiubos.
11: Kung higugmaon lang ko nimo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
9: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
12: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
9: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Ang Magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa Magic. Ang Magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated. Just

0: og karon sa sumpay niya itong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruha.
1: You're my fantasy.
2: Ay, bisan sa'y iyang isulti. Wa kay laing buhaton nga musanong talang.
3: Bruha?
2: Wa kay laing buhaton inikakita ninyo ni Shen. Musakay sakay ka lang sa iyang isulti. Nakasabot ka.
3: Ha?
2: Wa ka makabate sa kong isulti.
3: Uyawan ko ni Mui, Bruha. Kanit nagkagtingog na skilip.
2: Kung magkita mo ni Shen, sanong-sanong siya sa iyang isulti ni mo. Kasabot ka.
3: Ha? Kay nganom de? Usom de nahita mo?
2: Sama sa nandan. Ako nasan siyang gamaman.
3: Unsa?
2: Unsa kay imong bation. Kung kinigi mong gibuhat karon, buhaton sa dindiya dihat ni mo.
3: Oh. Ah?
2: Ay, huna-huna ang tanan ni mong gibuhat. Ug labaw sa tanan, huna-hunaon ni mo ang gibati ni Shen.

0: tila ulit taggang kanahan ako. Sambot yun dito na, di na ito pakita na ako. Musibati ko ito. Kalagating kanahan na ako. Maayo kayo ito mudagulat-gulat sa mga wak mo sa ito niya, pero... Ha! Kakagtao nga masukol. Yan!
1: Malagutay. Pero... Ha! Unwa mahimong sudlay. Ayag I expect kay ang giloklok. Ay lagmit duharay imong padulngan. Kunwa ka sa ospital ron, malagmit o anakas morgue.
0: Bro.
1: O nganong naigpot man ka. Ha? Ngano? Abini mo, gisundan ka sa imong kuan, di ko lata ka ganina.
0: Adi, ay, ang ako ba? Kinsa ba, hindi mo kurata ni mong kalit ng tingog niya sa kuntupan. May ikig niyo sa tray mo noon sa mga.
1: Ay, pagkambugiro, rabagid ni mo, oy. Mahimo ba unta nga dili na lang to ni mo kulatahon ang tao?
0: Tugal, okay ko ato niya, bida. May, kahit ito mo na gulat sa mga taong wapasoy ito niya. Ida, malungi ko sa awa to. Tanawa rin ito na awa nga to. Ha, murang kapila na balik-balik prisuan. Pero, so...
1: Pero, wag ka mahibong. Kung nanong sudlay ang iyang nahulbot, kikas iyang kilit.
0: Ano?
1: Kung na iyang aspect pa ang iyang naibot, malagmit ron to ang nakaroon smorge.
0: Bitaw, no? Ano nagdama tuod sa sudlay, rabitan niya, no?
1: Ha?
0: Wala sa sudlay?
1: Oh, kung wapag mo niya sa iyang dool, sa imong dool, malagmit. Aywan, na natuhog ka na sa iyang gidang aspect.
0: Buto mong ipasabot nga, ikaw na saan ang naghimo at to, rabitan niya?
1: Ay, anhing ka na utaron.
0: Bida, no?
1: Ganong gapuhap pa na ni mo nga kung abaga.
0: Kuhan ba ka ng amigo, amiga kay babae, waga. Giyon sa mga na ni mo, ha? Di mo ka makakuha tao na na yung mga abilidad nga sa mga giyon na na. Dugay na kung sige kang giyon ni mo, tagluyay ko na, pero wah, gabon na tulog ka ron.
1: Kuda pa na ni mo, malagmit nili lang kay... Pangulataray imong mahimo. Ha? Malagmit, ay sus nanus, nanulis ka na.
0: Hindi mo yung tanya. Sa isa, tumisa, tagdaw.
1: Nakailakon ni mo, nakailakon ni mo. Dili ka kasaligan.
0: Ay, di taon ko, ay, di ko tulisag na ang irutan niya. Ay, sa paglakom, istorya, saka.
1: Ay, ilong dia, di ko madani mo si mong bulatik, oy.
0: Irutan niya, oy! Ito, ano, yan. Bida, labadas, oh, nakutaw ng tiyo. Ay, labada yun, grabe. Unsa ka ni siya, no, bida? Tagha na kay gayon nga, kasaksi ko siya mga magic nga. Lisod ang paghimo. Bida, no? Di ka ni siya engkanto?

0: Hala, ang akong suki nga bayot, naanasat siya. Iyan ang sakinan ang ihunong. Na, may abri na ang bintana sa iyang sakinan. Ako nang daduning iyang paborito. Hi, ma'am! Good morning ni mo diha. Nanay mong paborito, ma'am. Ako kinagiandam.
1: Thank you. Kinsa kito imungan? Nalimot ko.
0: Shen, ma'am.
1: Shen.
0: Itutok na sa tsepa, ayun ako.
1: Doon na kay gisulti?
0: Ha? Wa.
1: Nira kong bayad.
0: Kuhaan kining ang... Sama sa oy na, di na ganyan panilingon ang sukli. O ka nang iyang kibuhati rin ako. Kung sa'yo ipasabot, anak. Unsa mang cute.
2: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
3: Ever since nga nakatry ko, ana, naanagid kayo ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilib yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala ang yun na ako. Unya, dili man pag gumakuan kay ganahan po sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
2: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Giyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
4: Sed Health Report. Health Report.
5: Kapag doon akong gibate, may sakit akong kilid. Nakaihit na mo kong dugo, gano'n to, sir. Sakit na yun ayo akong kilid na nakaihit na yun kong dugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga kogon o panyawan, may palit na yun kong tag sa kapak. Kadao pati oras mo, tumar ko. 1 week, sir, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong gibate. Nakahantog karo, nagmintin ako. Kahantog karo, naayo na ko, gunikan sa kogon o panyawan.
6: Kung saan may pangalan ni mo, sir?
5: Pablito si Modlan. Amol ay saisin na nakapin. Sabay na bista.
7: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Sed Marketing, ang tighimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod ngayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka rin yun ining 2 minutos nga tanumanon. Sed, alam sa kahimsog.
8: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw, kaninyong tanan, welcome na usap nining atong tulumanon sa mga yung panglawas at kini ka nato sa mga yung kapabuton sa Sed Marketing. Ako si Mr. Panyawan, o ganyan na po kini nga itong mga pagtabang kaninyo alang sa mas maayong kalawasan. Kamalo ba kay galang isuon nga ang Sed Liniment Oil o sa kini kamatang sa haplas nga adunay anti-inflammatory properties. Makatabang gali sa pagtangtang sa mga hubag-hubag nga atong nabati kung ugaling kita adunay mga problema. Susama pa ng litan sa rayuma, kaning arthritis, kaning pagkalisa sa itong mga kabuk gan. Timani kanunay nga ang Sed Liniment Oil aduna kanay gahom nga makatabang sa pagtangtang sa inflammation or kanang ginatawag natong mga pagpanghubag. Gumikan kay kining Sed Liniment Oil, nagaangkon kini sa methyl salicylate, camphor ug menthol nga di na pamatud-an nga maayo kayong pagkakombinasyon. Plus aduna pa kini siya panyawan extract nga di na pamatud-an nga maayo kayo ang pagtabang niini sa atong mga kalawasan. Munang kung ikaw nangita ka og haplas nga makatabang, timani kanunay nga dunay makatabang nga haplas ang Sed Marketing nga ginama sa Seed Pharma. Kini ang atong Sed Liniment Oil. Ang kaniadto nga nailhan isip Sed Panyawan Liniment, Sed Liniment na. Mao kini ang klase sa haplas nga makatabang sa atong kalawasan. Pakita lamang sa mga butika ang Sed Liniment Oil.
7: Batian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na to sa Sed Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang. Ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed, alam sa kahimsog. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
9: Minilyon na ka mga tao na namatay tungod sa sakit nga gipahinabo sa atong estilo sa pagkinabuhi. Kita mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab sa sayop nga estilo sa pagkinabuhi, mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o paginom sa alkoholikong ilimnon, walay saktong pagtagad sa panglawas, paglikay sa pag-abuso sa lawas, mag-Sed Panyawan Garlic Capsule. Uban sa ahos, banaba o panyawan herb, ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Kahimsog sa kalawasan, maampingan! Ginama sa Sed Marketing.
10: Mo na po to'y mong amigong bayot?
0: Oh, nagabantay di ay ka?
6: Dato, yung tingali ng bayutas, ha? Kay kun, ako masaya, purag ikatulo naman to niyang sakyanan, di ba?
0: Mura.
6: Niya? Huwag gihapon niya kuha ang sukli.
0: Walang gihapon niya kuha ang sukli. Ni action na unta ko ang hatag niya sa sukli. Pero sa dahil nakamatikod na siya, iyang gisira ang bintana sa iyang sakyanan. Unya, nipadagan palayo.
6: Swerte sa ka ng imong customer, na?
0: Uy, iyon na pa. Nahuman na ka? Nahurot tayo mong tinda, dali akod.
6: Gipwisit ko ng adlaway.
0: Ansa? Ngano naman, Sid?
6: Ay, galagot ka itong istong. Graon kayo. Katuom ko tingali na siya nga madako ana iyang gulat-gulat ako. Og nisamot akong kalagot sa dihan ni abot si Django.
0: Kay ngano naman sa si Django, giunsa naman sa kaniya?
6: Bugirog ka ng buwang. Iya man noong gipalit ang akong away.
0: Ha?
6: Sus ni, ang puspusan sa tubo ni animal.
0: Ninong, wadyo ko makasabot ni mo. O sa sa ni Django? Di ba angay unta ka magpasalamat nga diha siya, nakatabang siya ni mo?
6: Sus, pasikat na itong iya, oy. Para mo bilib sad kunuhay ko niya ba? Unya, ako na siyang ayuhon o tagad.
0: Nga nung dilip mo sa kuno kaganahan nga maayo ang inyong buot ni Django?
6: Ha? Lagot kayo ko na ito, ano? Nangisiman ka.
0: Nahibaw ko, oy, kung ano di kaganahan nga makiksuod ni Django, nahadlo ka nga usban.
6: Saban, ay. Lagot ko mina na na. Musamot nga sangko sa langit akong kasuko na ito, ana. Katawa lagi ka niya.
0: Ulo-ulo, iniya, masuko, manoon ni siya.
6: Di anak, ay.
0: Ninong, kuha ako karong hapon, ha. Hoy! Wala gin maminaw, ay. Amaw, magunis Django. Iya, magkabuangan. Aw, di na ginoon maulian.

0: hangtod karon. Huwag ko makasabot sa mga gibati ni Rina. Tingali ko. Hindi lang yung una na yung ipakita ang ginaiya. Dili siya lisod ni gumaon. Pero sukad sa mga barangay ila, ingon agad siya na. Sa imong itsura o gahim tang Rina, diligirong tagkalisod ikog maon, pero nga nung ingon ka man ni Ana.
1: Abida, Santol. Mariin yung sorte ni mo?
2: Kaayo. Lagot siya ni mo kay ganahan gudlay ka magpasikat niya.
1: Pasikat ka niya ako! Tinuon lang kong kalagot at tawanan. Graon kayo! Basta tinaon, lilisin ang daka kasi yung gulat-gulat. Tanaon niya nga, makakanibda ni gulat. Iya, nag-anloko na na, pero adi rin ako di siya musilbe. Ha, abida. Kanayang abilidad, eh, baon ko anak, kung saan siya klase at tawang!
2: Di, uber na kay kastanan. Kanya, mawala ko na imong rason.
1: Aha.
2: Ha? Kaklaro at to?
1: Ako, ankinning.
2: Ansa man? Ha? Nga nung nagduha-duha mo kasi pagsulti, be?
1: Ako, ankinang... Hindi, mag-god ka na sa usnino ni mo ba? Lamiking sukod.
2: Striyay dyan ko, oy. Gibuguan na lang sa juga na ako, sa. May man, uwa ko makasabot nga... Na...
1: Oo, hops. Ayaw ilang, os. Nga-ngalag daan. Nga-ngalag. Ay, gilaw, sa. Kaya tingali, bukod sinikong ko. Basta yung dong kata, liso na.
2: Da, lagi.

0: Nikaon na si Rina?
1: Ayaw man na. Gawas na siya kanina. Pero ego na mag-iinom kape. Nibalik ko sulod sa kwarto pagkaman. Kay nagalabad pagpakuni ang ulo. Pero karong to, nigawas na siya. Nikaon na. Unsa na siya, oy. Ngayon anak man agyag batasan. Ambot kon diyan ka anak niya makuha agyag batasan.
0: Bisan ako naglibog ko kung nganong naingon siya ni anak. Wa man unta ko magtudlo anak niya. Og labaw nang wa mi magpakita og taras nga to niya nga makaingon mi nga diri na niya makuha namo.
1: Sa ako pagatuo, ma'am. Nasubrahan lang na siya sa pagpangga. Maunag naingon siya ni anak.

0: Mga iganasund ang uban pa mga sumpain ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Alduin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: SED Celebrity Beauty Soap.
3: Asa man kaning palit og sabon nato nga SED Celebrity Kojic Soap?
4: Mihati sa dikdikin na nga balit yung pagduha ka box.
3: Sultihi daw mi ma'am, unsa experience nimo, paggamit nimo, unang gamit nimo sa atong sabon?
4: Unang gamit na po ma'am. Pag-ikap na po sa kong banin ma'am, no? Kanang humok kayo na itong mga gamit na ito. Ganahan kayo ka
3: sa atong sabon nga SED Celebrity Kojic Soap. Ayan.
2: SED Celebrity Beauty Soap.
5: SED Celebrity Beauty Soap.

0: produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated.
1: SED Health Testimonies. Sige ng Virgie Abuda, taga Cebu City, daghana ang gibati ng mga panakit sa kalawasan. Ug sa matag haplas niya sa SED Liniment, dali ra siyang maulian.
2: Mabati rin kong pamanhod o laylay sa akong mga PL, batiis, o usahay mang laylay para kong buko-buko magsakit. Mabukoy akong gamito ni haplas. Ay kaloy sa Diyos kay mawala, mampudayon ra. Soon-soon ng mga tiyan. Nanamaraya.
3: Kung sa gamit yung mga produkto, ma'am?
2: SED Liniment. Bisag unsaon pa, sir. Mga ora gini hantod-hantod ako ang gamiton kay maayog yun para na ako. Mao na gini sumpay sa uhinaboy isip.
1: SED Liniment. Epektibo, garantisado, makaayo. SED Liniment. Mapalit sa mga butika. SED Health Testimonies. Si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og SED Panyawan Capsule with Mangustin.
4: Irregular mangyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months, hangtod sa isa ka tuig. Nakasulti sa kuwa nga. Itry na ako SED Panyawan Herbal Capsule. Na regular akong menstruation niya, monthly na. Nakatabang jud ako, grabe, sobra.
1: SED Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
5: Radio Magbating.
6: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no.
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Luzon Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Radio Magbating.

0: Rádio Bagbagim.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
2: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, may nagkaon. Magpa-check up na ko. Mau na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Kaya karon dili na kay kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
0: Radio Bagbagim.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6:30.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kugon Herbal Capsule, Basta Kugon, Lawas Bas Kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
6: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Radio Bagbag.

0: Radyo Magbanting.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbanting.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
2: Ana oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Ining tenan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rock, rock, radio, rock,

0: Radio Bad Bunny. Ting.
1: Oras, alas 7.
0: Radio Bad Bunny. Ting. Ting.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
7: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
8: Nationwide.
4: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan na tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo po napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man daw ako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na. Kwentuhan na tayo mga kaibigan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan din po, Kuya Boy.
0: Yes po, nanay. Sino po sila?
1: Si Nelia po.
0: Nanay Nelia. Tagasan po si Nanay Nelia?
1: Siti po.
0: Sa?
1: Cavite.
0: Cavite. Okay po. Nanay Nelia, umiinom na po ng rice coffee?
1: Tagal na po, mag-isang taon na nga po sa isang buwan eh.
0: Okay. Nanay Nelia, ano po yung... ilang taon na nga po pala kayo, nanay?
1: 80 po.
0: 80? Okay po. Nanay, opo. Sige po, meron po ba kayong, meron po ba kayong katanungan sa akin ngayon?
1: Sige po, meron lang po akong ipapatuto sa inyo na napagaling ako ng rice coffee.
0: Ano po yun, nanay? Kwentuhan niyo po kami. Go ahead po.
1: Una po, lumalabo po yung mata ko at ako'y nahirapan lumakad at nahihilo ako.
0: Opo.
1: Mula ho, nung umpisa ko nang uminom ng rice coffee, nililiwanag na po ng unti-unti. Hanggang ngayon po, maganda na po yung panamig ko.
0: Ah, ibig po sabihin, yung inyo po namang mata, dati, nanlalabo na.
1: Opo, sabi po ng doktor, nagpa-therapy ako. Ako raw yung magkakaroon ng katarata.
0: Okay.
1: O-opera daw po dapat, opo. Eh, narinig ko po sa inyo itong programa na ito na marami pong napagaling ang rice coffee. Kaya, minum na rin po ako.
0: I see, opo. Uminom na rin po kayo ng ating rice coffee. So, nung mga panahon na yun, nanay, na kayo po ay umiinom ng ating rice coffee, ginagawa niyo po ba yung pagpapausok sa inyo pong mata habang nagtitimpla ng ating rice coffee?
1: Opo, kasi nung ginagawa ko po yun, eh, lumalabas po sa puting parang asukal na matigas.
0: Mm-mm.
1: Yun daw po yung magtatakip ng itim sa mata ko.
0: Opo.
1: Eh, lumabas ho. Ganayon na wala nang malinaw na ho ang aking paningin eh. Marami. Marami pong napagaling ang rice food sa akin.
0: Opo. I see. Opo. Tama po.
1: Ito po yung ano po, yung aking po mga bukol-bukol na lamig. Gumaling po. Pati ho yung sigmura ko. Sabi ng doktor, pag hindi ko raw inagapan, ulcer po, magiging ulcer daw po.
0: Opo.
1: Marami na pala ho mabibigay na nagdamot ng rice coffee kahit na maganda magpadumi. At saka dati ho, hindi ako nakakatulog. Minsan isang oras lang po.
0: Opo.
1: Eh ngayon eh, minsan ho, antok na ako, ayaw ko pang bumangon. Sigaw ako na anak ko, sabi ko, antok pa ako eh.
0: Tama po.
1: Oo, at saka po yung yung kapatid ko po, magpapa-opera sana po sa puso ng pangatlong beses. Na masyal po ako sa pamangking ko, nasa Caloocan, na sinakinuwento ko po yan.
0: Kunento niyo po yung ating rice coffee?
1: Oo, bumiho siya noong November 2024 ng 23 po.
0: Apo.
1: Pasyal po ako sa kanya kasi tuwing uuwi po siya kami nagkikita.
0: Apo.
1: Naitpeto ko po sa kanya yan.
0: Yes, opo. Tapos?
1: Paano po makakabili niya? Sabi ko punta ka sa South Strand ng malapit sa Jollibee sa Amos. Marami doon ako nakabili. Pati yung aking anak, doon ako bumibili. Tsaka yung Dylan ho niya eh.
0: Mm-mm. Tama
1: alam
0: po.
1: Mo, Kuya, yung manugang, yung Dylan ng anak ko po, unti-unti pong nawawala yung bukol sa Vitiyat.
0: Wow.
1: Pati yung dibdib mo ng balay ko na may bukol, papa-opera. Dumiliit ho.
0: Opo. Tama po yun. Very good. At, malaki po yung na itutulong po ng ating rice coffee doon sa bagay na yon. Dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee. Tama po yun.
1: Kapatid ko, bibili ho ng marami.
0: Mm-mm.
1: Meris ko sa karton kasi mabigat eh. Dinadagdagan ko ang timbang pagka mabigat.
0: Opo. Tama
1: ba? Ang dami kasi ng kapatid ko sa Canada.
0: Opo.
1: Dati yun, di siya makapag-jogging ng mga kalating oras. Ngayon, minsan daw alas 5, nag-jogging siya, umuwi siya alas 10 na umaga. Dali araw na alis eh.
0: Correct. Opo. Tama po.
1: At saka ako, Kuya Boy, meron po akong papatutusan niyo na ang sakit-sakit po ng tiyang ko. Bumili po kami ng lutong ulam ng anak ko nung lumabas po sa aking katawan. Maitim na maitim po, parang uling.
0: Mm-hmm. Tapos, uminom po kayo ng ating rice coffee?
1: Oo, ang ginawa ko, sabi ko na anak ko, anak, ang sakit-sakit ang tiyang ko, hindi ako mapa, teka eh, pagtitimpla ako ng rice coffee. Tama-tama, may dalawa pa, oh, di tinimpla ko, napa-CR po ako, alam mo, Kuya Boy, ang lumabas ang tataka ako. Yung puling na pinandidingas po sa panggatong.
0: Opo.
1: Ganun po ang kulay.
0: Opo. So, ano yun, nawala po yung sakit?
1: Nawala ko, nalumabas po yun.
0: Yes, very good. Sa tulong po ng ating rice coffee, tama?
1: Ang galing po talaga ng rice coffee. At ako hindi na... Misa no, nabibili yung aking pag-inom dahil walang pera.
0: Okay po. Basta pag may pagkakataon po, nanay, yun po yung sinasabi natin na kumbaga magsimula tayo sa kumbaga gawin po natin yung paraan para makapagpatuloy tayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi kung hindi po natin bibigyan po ng oras, ng panahon, yung ating po namang rice coffee, kung lagi tayong, di ba, nauubusan. Kasi kung hindi po natin paglalaanan, eh talagang wala pong mapupuntahan yung para po sa ating rice coffee. Dapat po, paglalaanan po talaga natin. Kasi nakakatulong po sa ating kalusugan. Buti na lang kung ito po hindi nakakatulong sa ating kalusugan, pwede nating, pwede tayong wag nang, kumbaga, mag-atubilipan na bigyan ng pansin ang ating rice coffee. Pero dito po sa ating, dito po sa ating, tawag dito sa ating po namang rice coffee, may napupuntahan. Kumbaga, hindi po nasasayang yung pera po natin. Kalusugan po yung binigay po sa atin.
1: 180 po ang isang box. At saka, Kuya Boy, napakarami ko na po na i-share dyan yung mga kasinger ko. Isa daw, may meeting kami. Ang dami hong bumili yan. Naghanap daw sila. Nahirap na maghanap gano'n sa may imos. Naubusan na.
0: Tama.
1: Napaka-ano, kasi napakagaling.
0: Madaling nauubos po yung ating, yung ating po namang produkto. Kasi napakarami yung bumibili po nito.
1: Wala ko mabili sa imo sa mga, sa Mercury, wala naman pala yung tinda yan.
0: Sa mga butika lang po, nanay, butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, yung po yung mga pwede nating mapuntahan po para po sa ating rice coffee.
1: Sabi ko nga sa anak ko, naku, hindi na yata ako magpapagawa ng salamin. Andi na mo ng mata ko eh.
0: Very good po. Opo,
1: ito talaga. Yun ang aking salamin ay nabali yung kanan na kapuli eh. Yung sa inang anak ko, sabi ko, okay na, kahit po na salamin.
0: Opo. Sige po.
1: Kapag-text ako ng cellphone na, ngayon nag-text ako sa inyo, wala akong salamin. Inaano ko lang po yung mata ko para pinipikit-pikit po ng konti. At saka tuwing iinom mo ako, pag umuuso ko, inaano ko po sa mata ko yung inilalapit ko.
0: Tama po yun. Tama po yun. Para yun yung sinasabi natin na makakatulong po sa atin.
1: Maano pa lang yan pag nasakit ang mga katawan nyo, ang daling mawala.
0: Yes po, nanay. Yun po. Kasi nutrition po kasi yung nutrition po kasi yung taglay ng ating po namang rice coffee. Kaya po ganoon.
1: Yung kaibigan ko pong tagaan na po, Cavite, nagsabihan ko yan, tumawag sa akin, sabi niya, ay, Ate Lil, bakit lang akin to yan? Eh, parang kumukulo na, hindi naman masakit, pero magpapasiar ako.
0: Apo.
1: Nakapo, ang dami kamong lumabas sa Ate Lil.
0: Apo. Tama po. Tama po yan.
1: Kaya magkikita ho kami uli at magpapasalamat daw siya sa akin. Sabi niya dahil kung hindi daw sa ganyan sa rice coffee niyo, ay baka daw siguro araw-araw masakit po ang tiyan niya. Bisan daw isang linggo, dumudumi siya. Eh sabi ko, pwede yung anak mong binata, painumin mo. maski na maliit na bata. Kaya sabi ko nga, malaking pasasalamat ko, Kuya Boy, sa programa ng ninyo at kundi sa inyo. Baka patuloy pa po ako umiinom ng mamahaling gamot. Eh, wala naman nung naa. Pero na-maintain po ako yun.
0: Yes, dapat po yung maintenance po ninyo, dapat ipagpatuloy po ninyo yun. Kasi
1: tatlong araw na hindi ako nakakainom, pinupurmahan ko kung anong pakiramdam ng katawan ko eh.
0: Tama. Tama po.
1: Ngayon, sinadala ako ng antok, kaya sabi ko, naku, baka hindi ako kausapin ni Kuya Boy.
0: Hindi po.
1: Sira po kasi yung isa cellphone ko, yung may radyong 99.5.
0: Mm-mm.
1: So, ako nakikinig, iba po itong ginagamit ko nung sigiso. 65 pa po ang taong ko nung cellphone ko na to. Buti, gumagana pa.
0: Opo. Ang tagal din. Ang tagal din ang cellphone. Tagal din ang buhay. Opo.
1: Ano yung Samsung pong keypad? Napakaganda. Ito na, nakakausap po kayo.
0: Tama po. Maraming salamat. O, Nanay, ganito na lang po, Nanay Anelia. Sa lahat po ng mga kababayan po natin na nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na yung may mga iniindang karamdaman at yung iba, Nanay, yung mga nagdadalawang isip dahil baka kung propaganda lang kasi yan. Propaganda lang kasi yung mga kinakausap na ni Kuya Boy. Hindi naman talaga totoo yan. Yung mga sinasabi po nila.
1: Diba?
0: Ano po yung masasabi niyo po, Nanay, doon po sa mga kababayan po natin? Hindi pa nga nakakainom ng ating rice coffee. Ang iba hindi na naniniwala, ang iba nakakapagsabi pa kumbaga hindi maganda ng kung ano-ano. Nanay, ano po yung masasabi ninyo sa kanila? Go ahead po.
1: Abitang po sa mga taong hindi ho naniniwala sa mga programa ni Kuya Boy, ay subukan niyo po dahil sa akin ho kayo maniwala dahil ako'y maraming karamdaman na nawala pati yung mga bukol-bukol sa mga kamay ko, sa ano ko, sa paa ko, nawala lahat dyan. Kaya sabi ko, minum kayo. Marami na po ako natulungan mga kasenyor ko.
0: Hmm.
1: Marami na po sa Cavite. Meron po sa may Caloocan. Nakarating nga po sa Canada eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo ng marami, Kuya Boy. Dati na po, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng tao. Nasubukan ko na.
0: Opo. Tama po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. At mabuhay po kayo at ipagpatuloy po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee at ipagpatuloy po natin yung pagtulong po natin sa iba nating mga kababayan po naman, Nanay. Thank you very much po sa inyo.
1: Gusto ko lang ako kayo makausap. Matagal na noong 2024 pa ako nahinto ng pakipag-usap sa inyo.
0: Apo. Tama po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo, Nanay. God bless po, Nanay Nelia. Mag-iingat po kayo palagi. Salamat po sa inyo, Nanay.
1: Maraming po salamat, Kuya Boy. God bless din po.
0: Yes po, Nanay. Salamat po. Bye-bye po, Nanay.
1: Bye po. God bless po ulit.
0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan kalusugan si Nanay Nelia ng Cavite. Napakagandang kwento po naman tungkol po naman sa ating po naman produkto. Ang kanyang ibinahagi po naman dito sa ating programa. At din syempre yan ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ating po namang Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyo tawagan sa ating po namang programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Hello, magandang kalusugan po. Magandang tanghali po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Baby po, dito Kalawag.
0: Baby ng Kalawag. Quezon.
2: Baby po ng Kalawag.
0: Nanay Baby.
2: Quezon. Apo.
0: Okay. Nanay Baby.
2: Apo.
0: Okay. Dito po kayo makinig sa akin sa telepono. Huwag po sa radyo.
2: Opo, radyo nga po. Nakalig ka sa telepono.
0: Apo. Pwede po bang patayin nyo na yung radyo muna?
2: Pwede pa tayo muna.
0: Ah.
2: Sige po. Sige po, hello.
0: Hello po, Nanay Baby.
2: Opo.
0: Ayun, okay na. Para hindi tayo malito. Nakikinig ka dun sa radyo, nakikinig ka dito sa telepono. Di ko na alam kung sinong sinasagot mo sa amin, yung radyo o ako, Nanay Baby.
2: Ay, ikaw po.
0: Ah, okay, okay. Okay, Nanay Baby.
2: Sige po, pangalawang tawag ko na po ito sa inyo.
0: Opo. Taga Calawag, Quezon, ilang taon na po kayo?
2: 59 po.
0: 59, okay po. Kayo po ba'y umiinom na ng rice coffee, Nanay Baby?
2: Tagal na po, isang taon na po.
0: Isang taon na? Okay, kwentuhan nyo naman po kami. Ano po yung mga naitulong sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee sa loob po ng isang taon?
2: Marami po.
0: Ano-ano po yun?
2: Nalis po yung panlakit ng aking ulo, saka po mga katawan ko, saka po yung tagiliran ko. Nalis po. Ako'y nagpapasalamat sa inyo at sa ating Panginoon Diyos. Yan po ang sinasabi ko. Ako'y nagpapasalamat sa rice coffee ng inyong ipinayag. Yan po ang aking pagpasalamat sa inyo.
0: Nanay, isa-isahin po natin yung mga karamdaman pong nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po uminom ng ating rice coffee. Una po, Nanay, nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee, ano-ano po yung mga nararamdaman po ninyo sa inyong katawan?
2: Lagi pong masakit ang ulo ko.
0: Masakit yung ulo? Yung ulo po ninyo, Nanay, ano yun? Kapag nasakit, ano, hindi kayo nakakapagtrabaho?
2: Nakakapagtrabaho, sir. Gaya lang, ay di pa, ano-ano lang, yung parang papiltik-piltik maga, sir. Mm-hmm. Mula nung ako uminom ng rice coffee, ay nawala po.
0: Nawala yung sakit ng ulo po ninyo. Hindi niyo po ba, Nanay, napacheck up yan sa doktor kung ano po yung sanhi ng pananakit ng ulo po ninyo?
2: Ang sabi po ay kung lang daw po, yung kulang daw po sa tulo, ganun.
0: Yun, migraine, parang ganun?
2: Wala po nga naman nung uminom ako ng rice coffee, ay nawala.
0: Ah, kumusta po yung sabi po ninyo? Sabi po sa inyo, baka kulang lang yung tulog. Nung uminom po kayo ng ating rice coffee, ano po yung naging resulta ng tulog po ninyo?
2: Okay na po. Maganda po ang tulog ko.
0: Kumbaga maaga na po kayo nakakatulog, tapos umaga na talaga nagigising.
2: Mga alas 4 po, nagigising na ako kasi may trabaho.
0: Tama po yun. Pero hindi na po tulad ng dati, nung hindi pa kayo umiinom ng rice coffee, halos hindi kayo makatulog.
2: Opo.
0: Tama po.
2: Nasakit po kasi lahat yung tagiliran po.
0: Ayun, nasakit kasi ang tagiliran. Pero nung kayo po, nainom na po ng ating rice coffee, naging maganda na yung tulog po ninyo, nawala na yung sakit ng ulo, yung sa tagiliran, sa katawan, nawala na po yung Nanay.
2: Opo, sir. Wala na.
0: Very good po.
2: Malakas na po ngayon.
0: Malakas na kayo ngayon. Nanay, sa pag-iinom po ng ating rice coffee, nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon?
2: Papa, hindi ko po mabilang. Ay, pag ako yun sa umagay, ako'y nakakadalawang simple eh.
0: Ibig sabihin, kahit anong pong oras, Nanay, pwede pong uminom ng ating rice coffee, tama?
2: Ayun.
0: Yes.
2: Oo, pag ako'y nahihina-hina lang ang paglalakad eh, ako'y pagbabalik ng bahay, umiinom ako ng dalawang bisis.
0: Tama po yun. So, mahigit po pala ng tatlo o apat yung naiinom niyo po sa maghapon.
2: Ay, sobra na po. Pagka yung ako'y na talaga napapagustong uminom eh, ay, sige po ang aking timpla.
0: Salamat po, Nanay. Tama po yon. Kahit po ilan, sabi nga po natin, wala naman pong side effect, wala naman pong overdose sa pag-iinom ng ating rice coffee kahit po maubos po ninyo yung isang karton ng ating rice coffee.
2: Ako, sir,
0: ano po yon?
2: Yung sabon, ang gusto namin, Ginny. Kami, Ginny, ay maraming nag-aantay ng sabon eh.
0: Nakaw, sabon. Opo, Nanay. Sige po. Wala pa po ba dyan? Nalibot nyo na po ba yung lugar po ninyo?
2: Ayun po, dito lahat ay alam ko. Ay wala eh, wala pa rin nagdi-deliver.
0: Wala pang sabon, dyan po sa Calawag, Quezon. Sige
2: wala
0: po.
2: Carlo.
0: Opo, sa Carlo Super Drug, wala pa po?
2: Wala pa po, lahat dito wala.
0: Okay, ganito po, Nanay. Ganito po yung gagawin ko. Pagkatapos po ng ating programa ngayon, ibabanggit ko po ito sa ating po naman mga deliveries at
2: ay, salamat
0: po, para malagyan po dyan sa inyo. Yes po, Nanay. Tapos, kapag nakabili na kayo, Nanay, ng ating po namang bagong-bagong sabon, tawagan niyo po ako muli para malaman din po ng iba natin mga kababayan kung talagang meron na po dyan sa inyo. Okay?
2: Nagpapasalamat din po ako sa inyo.
0: Sige po, Nanay. Maraming salamat po din sa inyo at mabuhay po kayo. God bless po.
2: Pero,
0: Boy,
2: may kapitbahay kaming nalabo ang mata. Ngayon po ay nakakakita na.
0: Dahil po yun saan?
2: Sa rice coffee.
0: Dahil sa rice coffee.
2: Ano po ito, ako po ang nagano sa kanila nung ako'y nakainom. Ay, sinabi ko po sa kanila na gayon.
0: Ako nito niyo po.
2: Ayan, nakakakita na.
0: Wow. Wow, opo. Kayo po yung nagkwento sa kanya ng ating rice coffee?
2: Opo.
0: Kunentahan niyo po. Very good po.
2: Dami na. Dami lang naiinom. Siguro po yung mga... Ay, puno na yung apat na ano eh. Sa akong malalaki ng kanilang box.
0: Patawagin mo. Patawagin niyo, nanay. Ay,
2: yung taga-kabilang dagat. Opo.
0: Nanay, patawagin niyo po sa ating programa.
2: Ay, po. Lagi nasa ospital.
0: Oo. Oh, oh.
2: Ay, ngayon po yung nakainom ng rice cookie. Ay, gumaling na po. Nakasaka na sa linang.
0: Very good po, nanay. Yan po yung sinasabi natin na kagalingan po naman ng ating rice coffee. Mas maigi po, nanay, kung ibibigay niyo po yung number po natin para sila po yung makatawag po sa atin. At
2: wala nga, kuya po, yung silang cellphone.
0: Ah, walang mga cellphone. Opo.
2: Oo, sa radyo lang siya nakikinig.
0: Sa radyo
2: siguro
0: lang.
2: Nakikinig siya ngayon.
0: Anong pangalan? Batiin natin, nanay.
2: Ah, si Vicky. Vicky, ano ay, hindi ko alam, kuya boy, ang apelido Vicky. Dito sa Kalawag.
0: Okay, nanay Vicky.
2: Nakikinig siya ngayon, no?
0: Ha?
2: Bakla,
0: sir,
2: yun. Ay, bakla,
0: kuya Buyo. Ah, okay, Vicky. Okay, hello po sa inyo. Maraming salamat po naman sa pagtutok dyan sa Kalawag, Quezon. Maraming salamat po. Okay. Nanay, thank you, ha?
2: Sige, kuya boy. Mag-ingat.
0: Ingat po kayo, nanay baby. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. At,
2: Nililimutan yung sabon, kuya boy.
0: Yes, yung sabon. Pampanganda. Ati po naman nga, ano yan, itatanong yan sa atin po naman mga deliveries.
2: Baka ako, kuya boy, makapag-asawa pa. Ako'y balo. Ay, 1983 pa ako na balo.
0: Ah, balo po kayo. 59 years old. Naku, makakapagpangasawa po talaga kayo nito, nanay. Oh, kapag sinimulan niyo pong paggamit po ng ating sabon, kasi hindi lang yung ating sabon po, nanay, hindi lang po para sa ating
2: mukha. Ano kaya ko na
0: buwan? Totoo yun? Opo. Hindi lang po para sa ating mukha.
2: Nakapag-asawa pa kaya?
0: Yes, nanay. Hindi lang po kasi ito para sa ating mukha, kundi para po sa buong katawan. Yes, pwede po yun.
2: Maraming salamat sa inyo.
0: Okay, thank you very much. O basta balitaan nyo ako, nanay, ha, kapag meron ng ating sabon, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po dyan sa inyo, balitaan nyo po ako. And also, kung halimbawa wala, nanalibot nyo na, balitaan nyo rin sa akin. Lalo na kung nakabili na po kayo ng ating sabon, balitaan nyo po ako, nanay.
2: Sige, kuya boy. Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat.
2: Ingat po kayo dyan.
0: Thank you, nanay. Bye-bye. Okay po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan, kwentuhang kalusugan pa rin. Hatid ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1.

0: Tawag po mga kaibigan, sir, 969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwede ninyong tawagan. Anyway, wala na naman tayong oras at hanggang sa muli po naman, magsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po nating sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming sa ingat. God bless.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na taon.
0: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ang katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
0: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.

0: oras, a las 7 y media.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandi sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Nipalit dayon ko kawan ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala man ko gibati. Nya kaantog karon nag minute na ko. Antog karon na ayo na ko gunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin sa buhi na bisita.
10: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
11: Purdue HFDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
12: Adelico Optical Anniversary Sale Buy 1 Take 1 nga antipara.
6: Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
10: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radio. Radio. Radio.

0: Radio Magbating Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano oh.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Banting Ting.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
0: Radio Magbang. Ding, ding.

0: Radyo Magbating.
1: July 30 is World Day Against Trafficking in Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking in Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas, mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Pilipinas, game time na! Oras na para humakot ng Cash Pop Premium mula sa paborito ninyong Lotto Games. Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw. Ngayong Biyernes ng gabi, samahan niyo po kami sa isang masaya at kapanapanabik na gabi ng paglalaro at pag-asang maging susunod na milyonaryo. Kaya naman, ihanda na po ang inyong mga lotto tickets dahil maya-maya lamang po ay aalamin na natin kung sino ang makapag-uwi ng malalaking pa-premyo ngayong July 24, 2026. Live po tayong napapanood sa IBC 13, sa DATV at sa ating official live streaming channels sa Facebook at YouTube. So stay tuned dahil garantisadong punong-puno po ng saya, excitement at sorpresa ang gabing ito. At para po samahan ako sa paghati ng good vibes, hello Mari, good evening!
1: Hello then, good evening din sa iyo. At syempre, magandang gabi din sa lahat ng ating lotto players na naka-tune in sa atin at excited ng maglaro at manalo ngayong gabi. Alam naming excited na kayong lahat malaman ang mga winning combinations. Kami rin excited ng magpa-premyo lalo na sa ating Mega Lotto 645 at Ultra Lotto 658 kung saan naghihintay ang naglalakihang jackpot prizes. At syempre, hindi rin pwedeng mawala ang Digit Games na paborito ng marami. Kaya relax lang, tutok lang at baka ngayong gabi na ang gabi ng inyong tagumpay. At ang lagi pa rin naming paalala, 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. Kaya huwag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets. Play smart, play safe, and play responsibly.
0: Alright, i-welcome na po natin ang mga kasama natin dito sa studio. We have our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives of the PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po sa inyo.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
0: Bilang paghahanda para sa live lotto draws, isinasagwa muna natin ang pre-draw procedures. Silipin po natin ang highlights ng ating activities kaninang umaga. Panorin po natin! Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Pilipinas, ramdam na ramdam na ang excitement sa mga oras na ito.
0: Kaya ihanda na ang mga tickets, tara na, and let's play Lotto!

0: Megaloto players, kayo po ang unang may chance ang maging milyonaryo ngayong gabi. First in line ang Mega Milyong Papremyo. Wala pong nanalo last Wednesday at ang Mega Jackpot ngayong gabi ay 20,899,725 pesos and 81 centavos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto fans, nakikita natin ngayon ang 45 drawballs numbered 1 to 45 na hinahalo ng draw machine. 6 lucky balls ang hintay nating pilin for the official Mega Million combination this Friday night. And the first number is 14. Ingatan po ang lotto tickets, huwag babasain o paplansyahin yan. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premium. Our second number is 20. Exciting ang consolation prizes ng Mega Lotto. 30 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa mga mananalong numero. For our third number, we have 19. 1.1 million pesos naman ang paghati ang papremyo ng lahat na makakakuha ng 4 mega winning numbers. At para po manalo, pwedeng ramble ang mga numero. The fourth number is 31. Sa mga makakaswerte ng 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang paghatian nila equally. Mega Lotto is every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 2. Very easy lamang po maglaro ng Lotto. Magtanong lang ng game mechanics and schedule sa ating friendly Lotto tellers. Good luck, Lotto players! And our sixth and final number is 11. Muli po, ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 14, 20, 19, 31, 2, and 11 in any order for the jackpot prize of 20,899,725 pesos and 81 centavos, net of the agent's prize commission. Ultra Lotto players, kapit lang at wag pong BBTU dahil kayo na po ang susunod na may chance na manalo ng Ultra Milyong Papremium. Abangan yan sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Pwede po ba akong tumaya sa Lotto?
2: Iho, bata ka pa, di pwede.
1: Ah.
2: Edad 18 years old pataas lang ang pwedeng tumaya sa Lotto. Minors are not allowed.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.
0: Pilipinas, wala rin pong nanalo sa Ultra Lotto Draw last Tuesday. And tonight's jackpot prize has reached 153,993,280 pesos and 14 centavos, net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Ultra Lotto fans, this time, 58 drawballs numbered 1 to 58 ang hinahalo sa loob ng draw machine. Still, mag-isa lamang po itong pipili ng 6 winning numbers. The first number is 47. Sa jackpot bearing games ng Lotto, pag-iatian equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang jackpot winners. The second number is 54. Dito sa Ultra Lotto 658, 100 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. The third number is 26. Sa mga makakaswerte ng 4 winning numbers sa Ultra Lotto, 1.4 million pesos ang premyong paghatian ninyo. The fourth number is 10. Paghatian naman ng 1.5 million pesos na mga makakakuha ng 5 Ultra Lotto winning numbers. The fifth number is 5. Huwag pong magpapaloko sa mga nagpapanggap na PCSO officials, employees, or Lotto hosts at nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero sa Lotto. Scam po yan. And our sixth and final number is 36. Recapping tonight's Ultra Lotto winning numbers, we have 47, 54, 26, 10, 5, and 36 in any order for the jackpot prize of 153,993,280 pesos and 14 centavos, net of the agent's prize commission. Lotto players, huwag pong maglipat ng channel dahil hindi pa po tayo tapos. Marami pa tayong exciting na papremyong aabangan.
4: Correct ka dyan, San. Libo-libong papremyo pa ang posibleng mapanalunan sa aming pagbabalik.
5: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nice maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nice i-check ang ticket result, iscan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
4: Pilipinas, digit panalo time na at sa unang digit game, 4 numbers ang bibida. Hindi bababa sa 10,000 pesos ang pwedeng umabot sa 100,000 pesos per 10 peso play ang instant panalo pag nakuha in exact order ang 4D Lotto winning combination. May system plays din dito gaya ng Roll 1, Roll 4 at Perm o Rumble. Magtanong lang sa friendly Lotto tellers kung paano ito laruin. At narito na ang 4D Lotto winning combination. Our first number is 7. Second number is 5. Third number is 6. Fourth number is 7. Ladies and gentlemen, our 4D Lotto winning combination for tonight is 7, 5, 6, and 7 in exact order. Tuloy-tuloy na tayo agad sa panalo ng tatlong numero. Tara na and let's play the 3D Lotto game. Digit game players, 4,500 pesos per 10 peso play ang premyo pag nag-match ang tres numeros ninyo sa 3D Lotto winning combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos naman ang pwedeng mapanalunan kung nag-rambolito system play. Thrice daily ang 3D Lotto, that is every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. And here's our 3D Lotto winning combination. Our first number is 1. Second number is 2. Third number is 9. Muli po ang ating 3D Lotto winning numbers ngayong gabi ay 1, 2, and 9 in exact order. At para sa huling hatid na papremyo ngayong gabi, narito na ang paboritong digit game ng bayan. Let's now play the 2D Lotto game. To the Lotto players, kayo ang may last chance to win tonight. Kailangan lang mag-match in exact order ang two numbers ninyo sa 2D Lotto winning combination para manalo ng 4,000 pesos at sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang naghihintay na papremyo. Sa lahat ng Lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. And there you have it, our 2D Lotto winning combination. Our first number is 29. Second number is 27. Recapping tonight's 2D Lotto winning numbers, we have 29 and 27 in exact order. Congratulations po sa lahat.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on. Radyo

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuk-suk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto, butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo, o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod gisagulan kini o daghang mga herbal ingredients, busa, palit na o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butik. Pili po ng palit og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
3: Malalat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
4: Dili.
3: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
5: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Bun-bun-bun o pipinka.
3: Nanong maoman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi. Anong magtibway ni tanan?
6: Paidigo! No. Bada.
3: Bati asa ni mo na umuhilak. May oy, masaktan sa tadi mo.
6: Isamot ka bati mo na umuhilak ka ba jigaw?
3: Gikan ka ron. Dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo! Dugo, dugo!
3: Silang ko!
7: Di mo nakacheck ko. Pero, makasliyon ako. Gato na agad ka.
3: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
7: Bunsa!
3: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
3: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.

0: Bot og Bimbingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Bot og Bimbingka.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Corazza, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kung high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabi sa pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Corazza, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kaya din ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon di para sa unang stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Corazza, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tamong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Nga po, may gabing may pagkakatlaw na tuntanan. Niyan sa inyo higalas kangina Ray Arellano o ban ni Lloyd Gabiana. Shoutout tayo mga higala. Shoutout niya sa Bugho San Fernando, si Amay Sibial, Pedro Sibial, Bin Aranyas, si Agudo Aranyas, gikan ni Pedro Pungasi. Unya, shoutout sa mga to ni Ani Bula, si Naing Glenn, si Dias Persepon Lunosa, si Ana Marie Diaz Rakasa, si Bobong Radam, si Alvin Kumpok, Michael Rasonable, o si Chubbs Dinsing, or Pinsing mani, Dinsing. Amore ni. So, gikan ka po ni Writer Director, Bisay Founder, Bangang sa ilong wilayan ko ni si Writer Director Oji Kumpok Rakasa. Shout out sa mga ito ni Joel Abadiano, dyan sa San Pedro Uno, Basak, Pardo, Cebu City. Tug si Lucia Buloy, dyan sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental. Shout out yung tanan dyan, no? Huwag sanili pa, coffee break muna tayo. Nasa ito akong paragis, bilang-bila, herbal coffee. Ah, dara-dara-dara. Ikaw mga cut-on na ka, ha? Mainom na sa nagkagib, bilang-bila, ha? Tanda, yun, ha? Lamig yung pamati, no? Mindot yung kayo. Bueno, mga gala. Panayot na. At ang minom duman, nga, gisaligan na sab sila si Bugart o Lalat sa pagpanghatag o gayuda dito sa Santa Fe. Kanya, nagplano na sab o dautan ang mga kanahan. Samtang si Nonoy, misumbong sa atong bida nga si Diego sa iyang nadunggang chismis bahin sa binuang nga binuhatan nila ni Bugart o Lalat. Igo na lang yung taon sa paglingo-lingo o pagpamulong, nga gaba na lang sila Lalat o Bugart kung tinuon man gani ang chismis. Unya sila usab si Don Arturo o Hercules, mihunong dito sa may, mihunong kay may pagkikitaan din sila nga, wala dito sa mong dapit na sila ipakikitaan ba, pero ilang nakita si Tukoy. Unya, nagsulti ito sila, bida sa ni si Tukoy. Liwat sa silang gamay na, bisag asa lang buto nagkalit, pero di magician, now you see na you don't. Bangan sa ilang. Pero, mahingala, ingon din ni Tabon, niya na nalang sumpan ng atong sugilaron. Bodbodog, bibingka!
1: Ako sa ba. Usay butang sa patang lawa sa tao, aron dili mo baho dayon sa lungon.
2: Lusyon!
3: Bangag sa ilong!
2: Diyan na mo, ha? Bisip ako!
3: Uy, baya. Agkarahan ay.
1: Isip agkarahan.
3: Makalingaw ginis Tukoy. Di ko balang kung utok nung nagyo tubag. Di akaw na Hercules, ha? Hercules Garing, di akaw na. At doon ko na ang butang konsyal, si Corazon Rodrigo.

0: datang ke subuh
1: dengan sama.
0: Sigurado'ng hatagan mong tanan.
2: Sa katong gusto mo charge sa ilang cellphone o mga gadget, aron makatawag mo sa inyong mga mahal sa kinabuhi, doon lang mo din ha? Ni atay daw charging station din hi.
0: Oh, ay pwede din maka-charge na eh.
3: Chiyan bantay, aron dili mawain niyo butang.
2: Very good, Gian.
0: Doon na sa may ipanghatag at akong tent. Temporaryong inyong kapoyan ba? Samtang daghan pang mga aftershock na linog. O kapandungan sa init o uwan.
1: Salamat, sir, ha?
0: Magpakaligong tang tanan. Dili tapasagdas Ginoo. Ampo o sampita. Pirmis atong labaong makagagahom. Kay siya lang ang atong dangpanan. Muhangyo kog jutay kahilom ha? Eksunan.
4: Jutay kahilom mo na. Kay buhato na sab sa kong migo jigaw ang iyang pag-ampo para ninyong tanan.
0: Jutay kahilom.
4: Jutay kahilom. Paliho.
0: Akong gihangyo ang tanan sa pagbarog. Manguros ang mga Katoliko. Ug ang dili, iduko palihog ang inyong o. Ug kitang tanan, muisa sa atong duha, kakamot nga binuka ang mga pad. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, ug sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Diyos nga labing gamhanan sa tanan, kanimo kami magadangop sa kanunay. Nagampo, hatagi kami ug kaligun sa pagsagubang sa among naiguman nga katalagman. Imong gipabuka ang among galamhan nga ikaw ang Diyos labaw sa tanan. Gipukaw mo kami sa among pagpakasa. Kaluwi in taon kami o Diyos. Ug ihatag kanamo ang kaluwasan. Diin makabangon kami gikan ning trahedya nga puno sa paglaom, puno sa gugma. Ug ikaw ang sentro sa among kinabuhi ug pagpakabuhi. Amen.

0: Lingaw kayo si Gian og Nonoy nga naginukdanay sa White Sanding Resort in Islas Bantayan.
1: Hinay kay nakadagan si Bay Nonoy. Murag baktid. Pakusgi pa, Nonoy! Pakusgi pa, pagdagan, Bay Nonoy! Aron makagukod kang Gian!
0: Diego?
1: Ngano, takla? Gihagkan ko nimo? OMG!
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mong kasinatian sir?
5: Patinood lang yon, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagum. Kada adlaw gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan, akong tiil kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyahe mati ito Tagum. Pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila. Kaloy sa Dios, mawala gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bilabila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gyud sa bilabila, barato ra. Haplas bilabila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud, nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
3: Usa, kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover o Paragis Bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, dayon na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mograbi kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bila-bila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
6: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik palit sa ato ang Paragis Bila-bila Herbal Capsule.
7: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
6: Ikapila man nimo sa imnon.
7: Sige, tatlo sa isa ka adlaw.
6: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa ato ang Paragis?
7: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kan sa kuan oy diabetes. Kani ho, pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantod mo, sobra tuig na, hantod garon. Eh parang, way problema.
6: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
7: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
6: Taga-asa?
7: Upper lima to.
6: Unsay, maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka gon.
7: Dapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anong produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bila-bila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bila-bila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
8: So kadyod pag-apply sa kumbana, sir, or ako, sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon, sukad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan, nga nausab na yun, buspanto siya, karon, may na kayo.
9: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
8: 11.7.
9: Karon?
8: Karon, nagkuhan may atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
9: Uning baba,
8: baba na. Gikan mong kuliha.
9: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
8: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
9: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
8: Evangeline Cañete.
9: Simong
8: Bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Ako ng premyo nimo.
1: Sa unsa?
0: Nakadai kay ko nimo sa imong pag-pray over sa mga biktima sa linog.
1: Ingon anak, manggid ko takla.
0: Jeko.
1: Oy, gitudlo sa akong anhing nanay Maria Picat. Ngas kanunay mag-ampo. Asap ba, matod pa ni anhing Tripun Pai Barilio Morales.
0: Asap?
1: Asap. Always see a prayer.
0: Nakadahig yung kaayo ko ni mo, Jeko. Guwapo ka ginalang nako.
1: Kung mao, pakasal na ta.
0: Sa hustong higayon o panahon, Jeko. Ayaw pagdali, good.
1: Andam kong magpaabot akla. Tungod kay, I can't live without you.
0: Jeko.

0: Tarawa, tarawa. Puno, puno, puno. Apa ya puno besar gantung bulsa lalat. Shhh. Abis aku bitin.
1: Hindi lagi ng imong tingo. Tingali ba dunggan ka sa driver o painan?
0: Adi sila makadungag. Ay, ni atas luyo ka bahin. Din, bauy gibutangan ka ganiya sa mga ayuda. Sigurado kayo dinahinga. Buhay ba ka ng dato? Bawang bisan pag magsigit-sagi ta din eh. Sila makabati. Ito ay marunod din. Sirado kayo. Putaw mi na. Putaw mi na.
1: Putaw di ay, no?
0: Oo. Oh.
1: Kwartang malabo na sa pokart. Puno sa tagmang gatos ang akong pulsa. Maong, sabra na lang na ako ang panting ibutang ang uban.
0: Kapatang hindi ko. Yes, brani mo. Maragang sakilan. Kapatang ka na. Dakong igdong. Kapatang ka na. Kana may dat magpang. Lagpo sila. Lagpo sila. Yung panting. Nakugdo kayo. Ops, uy! Ay, kadit-kadit. Delikado, delikado.
1: Ha? O, si delikado?
0: Kuya, o babuyaso ta. Maong paminaw. Arinang nako ang tanan ni mong kwarta. Ako nagihip po sana.
1: Ayaw lagi?
0: Dano, wala man.
1: Dilit lang. Kay maparehas lagi sa mong giingon na cellphone na tin-tirin-tin-tin.
0: Ano na lang. Ni aman yung dua ka karton din eh. Yap, bakanti. Tumatay ka? Anong bakanti karton ni aman? Dua ka bukman eh.
1: Oo nga.
0: Yak, kaya mamay suot. Pagsa tayo ni. Ano na ito isuot ang tanan ng kwarta? Kay dili mahimo, na makita ta nila nga, wala, nag-akal ang kwarta sa itong mga bulsa.
1: Oh.
0: Asa man? G.I.
1: Ano si G.I.?
0: Good idea.
1: Oo! Yeah, G.I. Good idea.
0: T.I.
1: Ang sama pa niya?
0: Tiguang igat. Atod, kining, asa man ipadung ang truck nga itong gisakyan? Asa na ni?
1: Oh.

0: Nila kayo ang pagpahigayo na to sa tungkol ng ayuda doon ang turo.
1: Tungod sa panabang nila ni Consihal Corazon Rodrigo, apsay o dalil kayo ang kanan. Tungod sa panag-iusa. Huwag natapos tarayon ng atong gibuhaton, Hercules.
0: Maugyod na to. Kulala kita sa abutanan tang resort din sa isla doon ang turo.
1: Labing bayo. Lana siguro sila si Iho Jigo. Mayaning akong iring bambanon. Magdatugtaw. Makita ko na ang ilang gisakyan nga truck sa parkingan.

0: Nahunong mong trunk? Naabot na siguro ta.
1: Everyday nang kaklamot ta haning trunk sa luyong bahin. Araw magkawas sa tapogar.
0: No pwede, di pwede. Huh? Di pwede, pwede.
1: Kay?
0: Ang drivera o pahinante ang magkaabri, ana. Kay naasgawas ang lak, ana.
1: Aw.
0: May abri na.
1: Bogart! Uy! Mga armadong tao ang may abri!
2: Tulis ni.
1: Bangag sa ilong!
3: Samtang nagkaedad ang tao, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamo ng testimonya ni Miraflor Manaytay nga daghang balatian ang giagwanta hangtod na siya matabangan sa Paragis Bilabila.

0: ang kugmata, dili na gani siya sakit ito sa kadlaw. Naginuman po ba itong kapinga paragis. Gamit po ko bila-bila peppermint oil. Ako mga anak, dagan man mga katul-katul. Sa gaplas na ko atos, nag-ugabod siya, sir. Simera Flor Manaytay, sa Gabuston, Davao Oriental.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Torno sa

0: Polog City. Nakoy pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning paragi si ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pero to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding at to sa di nag spotting mangog ko. Sige, kuan kanang mawala ni mo palit na pudo kan ginagmay ra ba din napulbaan ako. So ni try ko karon pag-uban na akong inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
1: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kaibig
0: mo? Yes, oh yes. Maayo jud ang kan paragis bilabila capsule.
2: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa paragis bilabila herbal capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ipa sa Radyo Bagting, alas 5:02 na sa buntag.

0: Alas sa 5:08 na itong oras sa Kabagdig Balgadas, may buntag ganin yung tanan at law karon nga Sabado pit sa 25 buwan sa Hulyo tuig 2026. Kada po sa adlaw Sabado sa buwan na sa Hulyo, kumusta ka mong tanan? Mga sukin na mong tigpaminaw ng sibiyaan sa 106.3 ang Bell FM. Pagingon man sa DXBZ756 ang Radyo Bagding. Sa tanan ito mga mag-uuma, karong buntag ang nagpaminaw, may buntag ganin yung tanan. Sa itong mga negosyante, ingon man mananagat, itong mga drivers nga sa Yusab nga nagpreparar. Aron nga sa Yusab nga mga pamasahiro, lagip na sa mga bao-bao drivers, diri syudad sa Pagadian, good morning, ganin yung tanan. Pintaha karong buntaga, kaya walay ulan-ulan, na ingon man, manginautang, walay ulan, masinatiyan itong karong adlawan, no? Kastang paita. Nga mubundak ang ulan ba, magpadayon ba hangtod sa kagabihon, ganahan man og bundak ang ulan oy. Ato niya kumustahon ko na ahan na nahimutang si Bagyong Quiapo. O ingon man, doon na pambagihapon presensya ni Habagat Kabagtig Balcadas. Hala sa tanan nga nagpaminaw, sa ngalan sa kinadubukang puwersa sa Baganyan Broadcasting Corporation, akong partner dari sa karon sa studio na si Nash. Sa Perbayo Tukuran, si Mary Ann o si Dimar Kinimon sa Maymon Palpanan kasi may partner na ho karon Mary Ann Tampugao or else si Kuya Marino Biguas. Sa ngalan usap sa mga bagting reporters, nga sa iyo nga nagtukaw, aron sa mga pagpangalap ng mga balita at impormasyon, aron lama ay katunol, diristo ang atulumanon ang lanog sa bagtingan. Good morning! Ako si Bagting 17 Flores sa FEMA, magubanta hangtod alas 6:30 ang takna sa buntag basta adlaw nga Sabado. Kita gayoy mag-uban usa ka oras ug tunga no nga puno sa impormasyon na ato nga panag-uban Kabagting ug Kabalkada. 0938207764 ang atong text line, 0938207764. Magaling ano na may mga gustong ipadangat ng mga pabagting o di ba ka, unsa man nga reklamo nga gusto nyong ipadangat dresto nga pagpanaguban. Hala, text lang mo diha. Ay, happy birthday diha sa mga nag-birthday karon sa kong amahan, happy birthday Papa Floor, good morning. Okay kon man sa tanan, usa kamayng buntag. Bueno, Kabagtig Balgadas, ito nang sayran ang uluhan sa mga balita gikan sa itong mga bagting reporters. BBC Headlines. Uluhan sa mga balita gikan sa itong mga bagting reporters sa Bagyong Quiapo, naglandfall sa Cagayan Province. Dugang pa sa uluhan sa mga balita kundiin na DNR 12 ning gahatag og cash aid sa mga empleyadong naapektuhan sa linog. Napulo ka kanhi mga rebelde. Nakahuman sa balay Sarangan Reintegration Program dito sa Rangani Province. Dahil panguluhan sa mga balita, kundi 100 person dagpan sa paglapas sa katungod sa mga kubayanan sa lungsod sa Dumalinaw. Ingon man, Kabagtig Balgadas, mga mag-uuma o kakaw sa Zamboanga del Norte, gihatagan ng farming tools sa DTI Region 9. Lakip na usap, ito ang asairan ng uluhan sa balita nga nagkanayon, duha ka high-powered firearms na sakmit sa 3rd IB at Tulsa, anti-terror operation sa Maguindanao del Sur. 7.15 million pesos nga gito ang smuggled nga sigarilyo na sakmit sa PCG Zamboanga City, mga suspek nakaikyas. Kapin na 2.82 million pesos nga gituhang smuggled nga sigarilyo na sakmit sa checkpoint sa Cotabato, duha ang nadakpan. 15-wheeler truck na doon ay kargang sinakong abugas na disgrasya dito sa Tigbao tungod sa gingong depekto sa manibela. Lakip na usap Kabagtig Balgadas, sa tuwang sayran ang first batch sa rice distribution program gipahigayon sa lungsod sa Kumalarang. Mga na uluhan sa mga balita diristong tulumanon ang lanog sa bagtingana ning adlaw nga Sabado.
1: ng paminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Alas sa 5.13 na itong oras sa Bueno Plaster, mga Bagding Reporters, sa sugdanta ang pagtunol sa mga balitag impormasyon. Unahon tang update sa lagat sa panahon na kay kini mo labing mahinungdano na itong masairan. Aron nga dili ta mga humor o dibakaha, di ta mga langan sa tuntas sa tagsa ka mga gimbuhaton. O sa ito nga mga lakaw ning adlaw nga Sabado. Kay doon ay uban, doon ay paghapoy trabaho, doon ay uban kay family outing. O dibakaha ang uban kay naaragyod sa mga lugar nga gustong magpahulay. Alam sa iran, kabag na kabalkadas, gumikan kay ang bagyong Quiapo. Ang naglandfall na dito sa Cagayan na province. Ato ang sa iran, kung hangtod daasan ni tama ng nasangpit ng bagyo, lakip na usaba ni ini, kung na diin. Gawa sa bagyong Quiapo, sa pa ba ang mamahimong makapikta dito sa itong nasod? The report pinagi ni Bagting 16, bali sa Kaga sa Tumakmol.
2: Nung katapos ang update sa gabi, diin hingpit niya naglandfall kining bagyong si Quiapo o base sa nahimong nga pagmonitor sa PAGASA niya naglandfall kini ang bagyong Quiapo sa may Camiguin Island sa Cagayan Province. Sigun sa PAGASA, nga alas 5 kontak na kagahapon sa hapon na matikdan ang Quiapo sa may baybayong bahin sa Calayan Island o naglihok kini pa kasadpan namin ang kasadpan sa gipaspason lamang nga 30 kilometros matagtak na o nagbaton kini sa 85 kilometers nga per hour nga gikusgon sa hangin hadol sa sentro ni nagpaghapak nga mukabat sa 105 kilometers per hour. Nakataas paghihapon ang signal number 2 sa Batanes o may parte sa mga Cagayan provinces, kauban na niini ang Babuyan Islands o ang mga parte usab sa Apayaw o dito sa Ilocos Norte. Padayon nga naglihok si Quiapo sa may kasadpan amin ang kasadpan nga mulungtad hangtod karong adlawng Sabado, Hulyo 25, o ang Luzon Strait o ingon man ang West Philippine Sea ay hapakinihingpit nga moadto sa habagatan kasadpan padulong ngadto sa may habagatang hibling parte sa forecast period. Gidugang pa nga kining nasangpit nga daw pang lakat sa panahon gilauman nga mas mukusog pakining bagyong Quiapo samtang naglatas sa extreme northern Luzon o posibleng mamahimong severe tropical storm pagkagawas na niini sa Babuyan Islands. O kini si Quiapo usab ang migawas sa Philippine Area of Responsibility Sabado sa buntag. Gani sa forecast nga gipagula alas 4 karong buntag, si Quiapo ang anaana kini nakapiktar sa Northern Luzon, Southwest Monsoon usab ang gipakusgan sa Central ug Southern Luzon, Visayas ug Mindanao mao'y mamahimong apektado. Gikataho nga ang tropical cyclone ana na sa gawas sa Philippine Area of Responsibility as of 3 o'clock kaganyang kadlawon og kani mao si Typhoon Noel nga na sa 310 kilometers sa may west sa Basco, Batanes og nagbaton paghapon sa gikusgon sa hangin nga na sa 120 kilometers per hour og ingon man paghapak mukabat sa 150 kilometers per hour og diin kini nag-irog gabi sa paghagsa is 30 kilometers per hour karon 25 kilometers per hour medyo nihinay. Dugang pa nga ang mamahimong mapiktuhan syempre ang area sa Ilocos Norte, Batanes, ang area sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, area sa Cordillera Administrative Region o mga nahibiling bahin ni ining mong lugar o ang area sa Metro Manila o nahibiling parte sa Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao o Caraga. Mamahimong mapanganuron madag-ubon ang kahimtang silakat sa panahon o adunay mga kalit niya pagpanalugdog o pagpangilat pero dili na kini epekto sa bagyo kundi ang southwest monsoon o habagat. Ang impact nini magdala kini mga pagbaha, landslide, gumikan usab sa kasarangan ngadto na sa hugda-ugna nga kusog nga mga pagbundak sa ulan. Inungdan nga mamahimong magmabinantayon ang tanan o ang hangin na may mong kasarangan ngadto na sa may igong gikusgon o galauman nga masinatian usab na dinhi sa Mindanao, sa Visayas o Southern Luzon. Sambang sa pikas bahin ni atong mga nagmonitor usab sa kasikas kadagatan, high tide alas 2:37 ang takna sa kadlawon o ganas 1.6 meter ang gilagman sa tubig. Low tide alas 6:15 ang takna sa buntag nagini sa 0.74 meter ang gilad mo sa tubig. Samtang subli nga magtaob, alas 4:04 ang takna sa hapon, nasa 1.14 meter ang gilad mo sa tubig, bugti sa 3.74 feet. Samtang low tide, 8:56 ang takna sa gabi, o gana sa 0.88 meter o 2.89 feet ang gilad mo sa tubig. Sa dugang pang pag-update, nga diin, ang temperatura mamahimong sumala pa may pagkabugnaw o tunog nga masinatian o gilauman nga alas 2 ang taknas kadlawon as 25.6 degrees Celsius o alas 2 ang taknas hapon maximum temperature 29.3 degrees Celsius. Samtang ang adlaw mo subang alas 5:38 mosarop sab alas 6:28 unyang gabi. May update sa kain kung saan ako sa pinangalan. Banting, this is a init. Iban sa pinagat panitulong sa Dalat Emog.
0: 106.2 Mga tagad na bukang updates dagat sa lagat sa panahon karong buntaga kabagtig kabalkada sa karong adlaw muna kinahanglan na hindi pag-ihapon magkumpiyansa ang tanang katawhan, no? Mga na ibagingon nga kanuna kita nga mag-amping mga kabagdi kabalgadas sa arnosab nga magpabilin tang himso nga to nga panlawas malayo ta sa mga balatian kay kanibitaw nga pausab-usab nga dagang sa lakad sa panahon na posan ni sa mga hinungdan kung nga no nga unsaman magkasakit ang tanan, di ba? Kung ilakulabi na kung luya ta mga immune system kulang og mga vitamina kaya lagi kulang og tulog kaya abusador sa lawas. Sige lang, kinidahan kayo bisyo niya plus maulanan pa ang resulta kapag digibalkada sakit ang imong maangkon, di ba? So muna, nagkarunay ginato nga batasanon na ang pag-amping huwag ingon man na dili makalimot kung samay ang ayan ng pag-adadon aron nga kanunay nga pamprotektaran ang ato ang kalawasan na. O pinaagi ni Ana, inom ka mo og Vitron Vitamins Plus Iron kini ang vitaminang pampamilya. O ingon man, makagana kinis pagkaon na lakip na usab makapalantip sa labutan. Ang Vitron Vitamins Plus Iron na ginama sa RSV Trading FDA approved kini mapalit sa tanang parmasya o butika sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar. Pwede pang puya, pwede pang minor or minor di edad o pwede usab pang tiguang. Ha? Muna nga tulon ni kaklase ang vitamin sa Vitron na munang wanay lang o nawanay rason pa aron nga dili mo mahimong himsog sa kanunay. Inom mo vitamins matag adlaw aron atong kalawasan protektado sa kanunay layo sa sakit. O gingon man na tuloy-tuloy ang inyohang tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton. Alas 5:21 na itong oras, kabagdi kabalgadas. Ito sa Tibay, good morning si Jonathan Tigo. Good morning po, Johnny Cuba. Dito sa Dundon Jose Dinas, may buntag. O si Dundon Tormi, sa Nori Amorganda, si Baltazar Minyosa. Good morning. Samtang sa dugang pang mga balita itong sayran, kabagdi kabalgadas. Kaya doon ay usag kapilingita sa balaon nga nakalapas katungod sa mga kababayanan. Malampuson kini nga nadakpan dito sa lungsod sa Dumalinaw. Ang kumpletong detalye sa Iranta, pinagi sa report ni Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
3: BBC Live Report.
4: Nadakpan sa kapulisan ang 51-anyos na lalaking wanted person atol sa operasyon sa mga sakop sa Dumalinaw Municipal Police Station alas 10:30 sa buntag na itong Hulyo 24, 2026 sa Purok Paradise, Barangay Sumadat, Dumalinaw. Ang suspek ina ko pinagi sa warrant of arrest nga ipagawa sa Regional Trial Court 9 Branch 6 Pagadian City na itong Hulyo 24, 2026 tungkol sa paglapas sa Section 5 Paragraph I Psychological Abuse o Economic Abuse ubos sa Republic Act Number 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Kirekomenda sa korte ang piyansa nga 72,000 pesos alang sa matag kaso. Ang suspect ana nakaroon sa kustodiya sa Dumalinaw Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Dalafem o Radyo Bagting.
0: Radyo Bagting. Bag. Alas 5.23 na itong oras sa Kabagtig Kabalkadas, diri pa gihapon kamo nga nagpirma anak paminaw sa programang Lanog sa Bagtingan. Samtang dugang pa sa mga balita nga impormasyon. Balita nga online Kabagting o Kabalkadas sa gumikan kanya. Manapuson nga napahigayon di ay kagahapong adlaw sa Long sa Barangay Tuburan Pagadian City ang libreng serbisyo alang sa masa kun ELSAM program. Kini pinangunahan ni First Lady Ilang-Ilang ko o kauban usab si former City Councilor sama Tayra Kauban ang mga personahe sa City Government of Pagadian. Then, napadayon sa Manila nga gibisita o nagpadayon sa sila sa pagpahigayon o house-to-house visitation na alangan ni ato nga mga pasyente nga mga dili na makaadto sa lugar. Then, gipahigayon ang medical outreach program. Nasairan nga ang ilang gipahigayong house-to-house dura kini libreng check-up, libreng tambal, ingon man, assistive devices sama sa wheelchair nga walker o cane nga alang natong mga katawhan nga nanginahanglan ni ini. Ang maong programa kabahin paghihapon na sa programang sa maing panlawas ni Mayor Samico aron nga ang tanang katawhan sa Pagadian ang mahatagan o pagtagad ilabi na ni adtong mga bida riden. Samtang malaomon usaba ang maong First Lady nga sa wawot ng mga adlaw, daghan pang mga katawhan ang ilang malagaran na pinagis sa pagpahigayon o libreng serbisyo alang sa masa kun ELSAM program sa matag barangay, ilabi na nga sulod sa 54 ka barangay kini nga ilahang gipahigayon. Sa itong pagbalik, Kabagtig Kabalkadas, dugang pa mga balitag impormasyon ang itang sayran, ripagihapon sa pagpanaguban ang Lanog sa Bagtingan, alas 5.25 na sa buntag.
1: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
0: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
6: Set Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
7: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
6: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
13: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
13: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: 6.6 alang sa pagtunol sa mga balita ga impormasyon. Ato lang nga sayran, nagharong mga orasa ang mga balita gikan Stingo ga Mindanao Radio Alliance kon Temra.
16: Mga balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.

0: Mga balita sa tigog Mindanao Radio Alliance kung damrato ang asayanan na kabagding o kabalgadas ning simiyan sa Radyo Bagtingon man sa Bell FM. Atong unahon ang pagpasulod sa mga balita gikan na ni Ruel Lozano sa DXOM Radyo Bida Coronadal City. Adong sayran, mahitungon ning napulo ang kanhi mga rebuilding na nakahuman sa Balay Sarangan Reintegration Program dito sa Rangani Province. Ang report ni Ruel Lozano.
1: Tingog Mindanao.
2: Rehabilitation Center ang 10 dating mga rebelde sa Sarangani Province. Ito ay bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng pangmatagal na kapayapaan sa lalawigan. Sa ginanap na graduation ceremony ng mga ito, tinanggap ng bawat beneficiaryo ang sertipiko at 20,000 pesos na social protection assistance. Ito ay sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP, the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang mga dating rebelde muna sa Kiamba, Maansim at Alabel ay sumailalim sa isang buwang residential program sa Balay Sarangan. Nabigyan sila ng pansamantalang matutuluyan, psychosocial support, values formation, spiritual enrichment, life skills training at paghahanda sa kabuhayan upang matulungan silang makabalik sa kanilang pamilya at komunidad. Ayon pa kay Governor Rogelio Pacquiao, bukas na pamalang panalawigan sa pagbibigay ng oportunidad sa mga dating rebelde na nais maglingkod sa gobyerno bilang bahagi na kanilang reintegrasyon. Samantala, nagpahayag naman ng pasasalamat ang isa sa mga nagtapos, si Yasmin Badrang ng Alabel, sa ibinigay na panibago pagkakataon ng pamahalaan at nangako mamumuhay ng mapayapa at magiging produktibong mamamayan ng kanilang komunidad. Ruel Lozano, DXOM Radyo Bida, Coronadal City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
0: Dugang pa sa mga balita at impormasyon sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary Kabagdig Gabalgada sa tuwang sayran. Gumikan kay Duna Usay mga balita nga nagkanayon kon na diin nakapin sa 2.82 million pesos nga gituwang smuggled nga si Guerrillo na sakmit checkpoint sa Cotabato. Duha ni ka suspect ang nadakpan. Ang report pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
1: Tingog Mindanao.
3: Mukabat sa kapin 2.82 milyon nga kantidad sa gituuhang smuggled ng mga sigarilyo ang nasakmit sa kapulisan. Human masapon ang duha ka indibidwal nga misulay og likay sa usa ka police checkpoint sa Barangay Sadaan, Misayap, Cotabato niadtong Hulyo 23 tuig 2026. Ang duha ka dinagpan giilang sila alias Tuto 48 anyos og Dindo 25 anyos. Sumala sa kapulisan, wala mutuman ang mga suspect sa sugo sa checkpoint personnel og misulay pa og ikyas hinungdan nga gigukod sa mga otoridad o nadagpan gilayon. Nadiskubrihan sa mga otoridad ang 3,300 karim sa gituuhang smuggled ng mga sigarilyo nga doon ay gibanaban ang kandidat nga 2,823,810 o naguha usab ang duha ka mga sakinan nga gigamit sa pagtransport sa mga kontrabando. Gidala dayon sa kustodiya sa kabulisan ang duha ka suspek o mag-atubang siya kasong violation of Article 151 sa Revised Penal Code con resistance and disobedience to a person in authority o violation of Republic Act No. 10863 con Customs Modernization and Tariff Act. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: Tingog Mindanao.
0: Dugang pa sa mga balita at impormasyon, balikan to sa Ruel Lozano, Kabagdag Gabalgadas, gumikan kay DNR 12 ng hatag o cash aid sa mga empleyado na piktuhan sa linog. Ang kumpletong detalye pinagi ni Ruel Lozano.
1: Tingog Mindanao.
2: Nagkaloob na pinansyal na ayuda ang Department of Environment and Natural Resources o DNR 12 sa mga kawani ng Community Environment and Natural Resources Office o Senador General Sarusari na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol ng Hunyo 8. Ang turnover ceremony ay pinangunahan mismo ni DNR 12 OIC Regional Executive Director Maria Elvira Lumayag. Tinanggap ng mga beneficiaryo ang cash assistance upang makatulong sa kanilang pagbangon mula sa pinsalang dulot ng lindol. Bukod sa tulong pinansyal presidensyal para sa mga empleyado. Tumanggap din ang Senator General Santos ng 97,000 pesos na ayuda para sa kanilang tanggapan. Matatanda ang kabilang ang General Sarusari at Bayan ng Glan sa Sarangani sa mga pinakamatinding na apektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga infrastruktura, paghuhon ng lupa at coastal uplift. Ilang mga kamuniri ng DNR ang namalan o nasiraan ng kanilang mga tahanan. Nagpasalamat naman si Lumayag sa mga DNR offices sa iba't ibang panig ng bansa at sa iba pang donors na nagpaabot ng tulong. Anya, sumasalamin ang kanilang pagkakaisa at manasakit sa mga kasamahang naapektuhan ng kalamidad habang patuloy na pinatitibay ang serbisyo publiko sa gitna ng mga pagsubok. Ruel Usano, DXOM Radyo Bina, Corona del City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
0: Alas sa 5:37 na itong oras sa Gabag ni Gabalgada, samtang sa pikas sa bahin sa mga balita, duha ka high-powered firearms na sakmit sa 38 IV at sa anti-terror operation sa Maguindanao del Sur. Kompletong detalye sa iranta sa report ni Bagting 29 Cheryl Oniot Lirasan.
1: Tingog Mindanao.
4: Nasakmit sa mga tropa sa 38th Infantry Weaklier Battalion, ilawom sa 601st Infantry Unifier Brigade, ang duha ka high-powered firearms human makaenkwentro ang mga miyembro sa Daula Islamia Hassan Group, BIFF o Paninikilan Group sa Barangay Inaladan, Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur. Niyatong Webes, Hulyo 23, 2025, human niatras ang mga armadong grupo na recover sa nahitabuan ang usa ka M16 rifle o usa ka M1 Garand rifle nga gibiyaan sa mga suspect. Sumalas militar, kabahin kini sa gipakusog nga anti-terror operations o ilang padayon nga opensiba batok sa mga armadong grupo nga gituhang responsable sa pagpamomba, pagpangambush o harassment attacks sa amaong probinsya. Gipadayag usab sa Armed Forces of the Philippines nga ang maong kalampusan misunod sa baguhay nga pagkapukan sa mga teroristang grupo. Lakip ang pagka-neutralize sa leader sa BIFF Bongos faction nga si Ismail Abubakar alias Commander Bongos o ang pagdakop sa gituhang bomb maker sa BIFF o Daula Islamia nga si Muslimin Amilil. Gidugang pas militar nga ang operasyon dugang nga nakapaluya sa kapasidad sa mga armadong grupo o nagpaligon silang kampanya aron mapadayon ang kalinaw o kaluwasan sa rehiyon, hilabi na nga nagkaduol ang BARM election. Bagding 29, Cheryl Oniot Lirasan, Sabel FM o Radio Bagding.
1: Tingog Mindanao.
0: Samtang dugang pa sa mga balitag impormasyon na itong sayran Gabag ni Gabalgadas na sakmit sa police sa Regional Office 11, Confiero 11 na ang kinatibok ang kandidat nga 87,119,670.30 nga illegal nga druga sa unang unom kabulan na sa 2026. Tunggikan sa ibuan sa Enero ngadto na sa Hunyo. Kini ang gipahibalo sa PR11 dinikabit sa 2,107 kanta illegal drug operations. Ang ilang gilusad nga nisangpot sa pagkasikop sa 2,272 ka mga individual na nalang bigit sa illegal nga kalihukan. Sigon pa ni Police Major Catherine De La Rey nga spokesperson sa PRO 12 nga ang mga operasyon na gilangkuban sa 1,003 ka operasyon gikan sa Davao City Police Shop. Bond Police Office Shop. O gingon man na 431 sa Davao del Norte Police Provincial Office Shop. 212 sa Davao del Sur Police Provincial Office, 221 sa Davao de Oro Police Provincial Office o galakip na usab nini ang 218 alang sa Davao Oriental Police Provincial Office o 22 sa Davao Occidental Police Provincial Office. Gingong nagpakita kini sa padayon nga kampanya sa kapulisan batok sa ilegal nga droga sa nasangpit nga rehiyon. Samtang gihangi usab sa PRO 12 ang publiko nga magpadala og impormasyon nga may kalabutan sa mga kalihukan sa illegal nga droga aron matabangan ang mga otoridad sa pag-aksyon o pagpalig-on sa ilang operasyon na batok sa mga nalambigit ni ini.
1: Tingog Mindanao.
0: Dugang pa sa mga balita nga Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra, Kabagdig Gabalgadas, gumikan ka ipahigayon sa unang higayon sa Coastal Road at Tulip Drive, ang Indak-Indak sa Kadayawan, isip kabahin sa Kadayawan Festival 2026. Human mahatagan o gutumanan sa City Government of Davao ang sugyot nga ibalhin ang maong gidaagiya. At ang ana nga kompetisyon sa mas halapad nga lugar. Nasayra nga gipahibalo sa lokal nga pagamhanan nga ang lakang gitumong aron mas mapalapdan ang lugar alang sa mga partisipante o gingon man sa mga mananaw. Ilabi na tungod sa kadaghanan sa mga tao nga mutambong matagtuig sa Indak-Indak sa Kadayawan. Sumala pa sa mga opisyal sa nasangpit nga lungsod or syudad nga diin nadugay na nga gisugyot nga mas angay nga ipahigayon ang maong kalihukan sa Coastal Road tungod sa mas dako nga espasyo o lugar niini kung itandi sa naandan nga venue. Gidugang pang ang pagbalin sa venue kabahin sa mas dakong pagpangandam alas sa Kadayawan Festival 2026. Diin gilauman nga mahimong mas dako o mas ingrande ang selebrasyon karong buwan sa Agosto. Lakip sa mga giandam sa Davao City Government ang 26 nga makalihukan o mas dakong pondo nga mukabat sa 68 million pesos aron masiguro ang manampusong pagpatuman sa kailangan nga pagsaulog sa festival. Kahinom naman nga ang Kadayawan Festival giilaisip usa sa pinakadakong festival celebration sa Mindanao nga nagsaulog sa kultura, tradisyon, panaghiusa o ingon man pananalangin sa katawhan sa Davao City. Sa kasamtangan, padayon ang koordinasyon sa nagkalainang ahensya aron masiguro ang hapsay luwas ug malampusong pagdumala sa Kadayawan Festival 2026 nga formal kining ablihan sa buwan sa Agosto 7 tuig 2026.
1: Tingog Mindanao.
0: Magatag at ibukang naglangkob sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary ning adlaw nga Sabado.
1: Balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
0: 106.7 Radyo Magbating. Sa itong pagbalik, Kabagdig Kabalgadas, at ang hindi pang detalye sa mga balita, dari pag ihapon sa itong pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan, alas 5.44 na sa buntag.
5: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow.
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
11: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan na ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-apil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
12: Si Anan Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
13: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So, ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
14: So, ingon ana. Paragis bilabila.
13: O, paragis bilabila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma, ni duty jud ko. Kay, dili ko hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
14: Abulay ida di mo ron ma'am.
13: Ako 55 na.
12: Busa sa unsamang balatian adunay paragis bilabila herbal coffee ug paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bilabila dili na ka mag-agwan tapa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bilabila.
16: Paragis bilabila.
15: Paragis bilabila.
17: Radyo Magbating.
5: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Balik na sa pagpalaguban, kabagin ng kabalkada sa Salanog sa Bagtingan, isabihan paghihapon sa Radyo Bagtiog sa Bell FM. At oda nga sayran, karong mga orasa, ang presyo sa mga materyales sa panimalay, kung tagpila na ba, alam na doon ay plano nga magpagama o panimalay, magtukod o gusto man dagko ng mga kiningambalay, o di ba ka, doon na mo ipahigayon nga i-repair ang inyohang panimalay. O ang inyong mga masayod kung tagpila na mga materyales karon, doon na ba'y pagsaka o nagpabili ng presyo na ini? Manang mahibay, ang ngayon putang masayod, kabagdigabalkadas, no, kung kumusta na tuod ang mga presyo sa mga materyales. Ibasinbag, ma-short ka sa imong budget. Imong budget, kaya nala sa 5,000, yung daghan imong paliton. Ang resulta, gamera di kayo to imong palit, kabagdigabalkadas. Ani ang report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
5: BDC Market Report.
18: Yes, Bagting 17, maayong buntag, ilabi na sa itong mga kabagting o kabalkadas.
16: ning mga orasa ato itunol ang kasamtangang presyo sa materyales sa panimalay nga naimutan diri sa Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago, Pagadian City. Karon natong sayran, Holcim Cement 225, Angle Bars 255 to 875, Steel Matting 285 to 1110, Plain Sheet 235, Tubulars 380 to 1355. Deformed bars 130 to 1630, G-pipe 445 to 1830, G-steel 245 to 2670, G-fence 340 to 3440, wool cladding 350 to 560, drop wire 65 to 1265. Mga kasamtangang presyo sa panimalay kon materyales sa panimalay. Ako si Bagting 27, Daryl Kat, aya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.7 Bell. Radyo Bagting. Mautoy ka nga presyo sa mga materyales kabag nagkabalgadas. At least doon na namoy giya. No, kung napila ang ayan ninyo nga i-budget karong mga panahon na. Ito'y mahimo nini kung doon na may pagsaka o di ba kaha nagpabilin, mas mayo. Pero kung isaka man o galing, o ito'y mahimo, di ba? Saon man, kinahanglan man yun nga magpahimog balay o di ba kaha, doon na yung mga repair nga ipahigayon na kalisot po kayo kung wala di ko na buslot na imuhang panimalay o baka tulo na na. Sige na mag-ulan-ulan, yung dilin mo na iparenovate, no? Ang nahitabo kabag di kabalkada sa na mabasa ikag-ulan na. Samtang padayon ta sa pagtunol sa mga balitag impormasyon diri pagihapon sa tuang at tulumanon sa kahanginan at tuang siren karon ang balita usab. Mahitungod anini nga dunay usa ka 10-wheeler truck nga nagkarga og sinako nga bugas. Goy, nadisgrasya man dito sa Tigbaw. Wata pa sayo dito na puri na disgrasya sa may Lakupayan. Hinaot pa unta ang wala ra na unsa ang mga karga niini. O diba ka, wala ra po'n gipang dala sa uban ng mga katawhan. No, kasaga na naman doon ay mahitabong aksidente kabag na gabalgadas. Doon naging pipila nga muligot o kuha o gakining mga kwan o.

0: kataen Willie Wing Vantra nga nagarga og mga sinako nga bugas o nadisgrasya sa National Highway sa Purok 7, Barangay Lakupayan, Tigbaw, Zamboanga del Sur, alas 7:55 gabon sa buntaga, Hulyo 24 tuig 2026. Base sa investigasyon sa Tigbaw Municipal Police Station, gikan sa Zamboanga, Sibugay, padulong sa pagadian ang mausa kinan, siya dihang giingong nagkadiferensya og milag ang manibela samtang nagtungas. Tungod niini ni Simang ang truck paingon sa tuong nga bahin, diin naigo sa lapok ang mga ligid o nasandig ang sakinan sa usa ka bato o konkretong koral. Inoon managsamang luwas ang kahimtang sa driver o pahinante o wala raw sab na apektuhan ang kargang mga sinako nga bugas. Samta ang nagubang ang konkretong koral, ipaayo na lamang human nagkasinabot ang duha ka habig nga husayon ang mga insidente pinaagi sa barangay settlement. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting. Radio
1: Magbating. Manang, may na lamang gumikan kay Dilira Ingon nga dakong danyos kabag di gabalgadas ang nahiaguman sa mga aksidente, no? Pero muna, mag-amping lagi sa kanunay, i-double check sa kanunay, adiser nga mubiyahe. Kali kita ito matagan ang disgrasya. Mausa ito pa, dito tinuod itong nag-post sa uban nga mga social media pages nga nakatulog matod pa ang driver nga mo hinungdan kung nga no nga matawag ta og na disgrasya ang mao nga tinwala truck, no? Oh. Kay magbasi ta diri man gyud sa matawag ta og journals sa kapulisan. Anyway, manang mas mayo nga wala ra poy kinabuhi na kalas hinon kabag digkabalkada. Samtang dugang pa sa mga balita ug impormasyon na atong sairan ang balita usab pinagi sa ato pang mga bagting reporters. 7.15 million pesos kag gituhang smuggled nga sigarilyo na sakmit sa PCG sa Zamboanga City, mga suspect na kaikyas. Ang kompletong detalye pinagi sa report ni Bagting 29 Cheryl Oniot Lirasan. BBC Live
2: Report. Nasakmit sa Philippine Coast Guard ang ibanabanang 7.15 million pesos nga kantidad sa gituhang smuggled nga sigarilyo ato sa Maritime Surveillance Operation sa baybayon sa Barangay Kawit, Zamboanga City. Alaunas kadlawon niya itong Webes, Hulyo 23, 2026. Sumala sa PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, ang operasyon gilusad human makadawat ang Coast Guard og intelligence information kabahin sa gituhang smuggling activity sa maong lugar. Dihang paingon na ang mga operatiba na kamatikod ang mga suspect hinungdan nga dali kining ningikyas. Gisuwayan pa kinigdakop apan wala na kinimaapsipas mga otoridad. Bisan pa man nga nakaikyas ang mga gituang smugglers na recovers mga otoridad, ang sintodjas ka master cases sa line-line klase sa gituang smuggled nga sigarilyo nga gibiyaan sa baybayon. Ang mga nasakmit nga sigarilyo gidala na ngadto sa Coast Guard Station Zamboanga alang sa hustong dokumentasyon, inventaryo o turnover ngadto sa mga tukmang ahensya sa gobyerno alang sa dugang investigasyon o legal nga proseso. Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
1: Radio Bagding. Alas 6:58 na itong oras sa Kabagdig Kabalgadas. Dari paghihapon sa tuwang apaga paraguban sa programang Lanog sa Bagtingan. Sa tanan nga nagpaminaw karon na dari sa tuwang sibiyaan sa itong programa. Good morning sa inyo ha. Kumusta? Ang inyo hang tagsa-tagsa ka mga lugar. Wala ba mga pag-ulan-ulan ngayon na sinatian karong mga orasa? No? Kagabi kusog kayong ulan. So hinautuntang karong adlawa. Walay or karong buntag sa iyo, walay mga pagbundag sa ulan nga inyo hang nasinatian na kabagting o kabalkadas. Ato itibayag may buntag, isa pa ba yung ngayon ato itibayag karong buntaga, Tristan Nagulay, Tercy Lascunya, good morning, Annabel de la Serna, may buntag usab, ka aman let's go, okay, mag-coffee lagi daw, sige good morning, o gaingon man, Sir Marley Timplado, may buntag, Impalmado Tatsky, Jonathan Tigo sa tanan nagpaminaw, good morning sa inyo ha. Okay? So sa nagpaabot sa resulta kabag di kabalkada, sa resulta tong sayran, ang Todi Loto 29-27. 29-27 ang Todi Loto, samtang sa nagpaabot sa Suwartres sa 9 p.m. 129. 129 ang resulta sa Fordi Loto.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagdings, Bell FM, alas 6 na sa buntag.
2: Nagpaminaw kamo sa Lalango sa Bagtingan.
1: Balita sa papanag-uban na ng programang Lanog sa Bagtingan, isibiyan paghihapon sa Radyo Bagting sa Bell FM. Atong pagpanag-uban sa ganun ay nabagat kini sa GPMT8, International Manpower Services Corporation. Sa tarahan ng mga katawahan, mga kabayinan nga nagpagidaron ng 24 nga ito na sa 46 anyos, nga doon ay plano nga matrabaho sa gawa sa nasod, isip mga domestic helper, ino paglangan pa, bisita na sa GPMT8, International Manpower Services Corporation. Ang ilahang buhatan na himutan nga sa may Purok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Paganian. Wala nga'y kabalakan, gumikan kay rehistrado kini sa Department of Migrant Workers o sa kinikalihitimo nga recruitment agency. O nagkinahanglan ng mga kababayanan nga mga domestic helpers alang sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar, sa Kuwait. Wala nga'y kabalakan, gumikan kay, kung wala kay passport, pwede ka nga magkuhag passport nga libre. Libre usab ang pagkuha og medikal, libre ang imuhang kapuyan, samtang ikaw at tuwa sa Manila, libre nga pagkaon og libreng pamasahe. Munang inapaglangan pa, kapag digabalgadas, sa imuhang tinguha nga magkatrabaho sa gawa sa nasud, bisita na sa GPMT8, International Manpower Services Corporation, or di ba kaha, kung napakikita ay lamang si Ms. Jacqueline Cabahog, or else ilahang kontak sa cellphone number. Ang cellphone number sa GPMT8 International Manpower Services Corporation, maukining musunod, 0927-362-1908, 0962-211-6023. 0962-211-6023 o 0927-362-1908. 0927-362-1908. Mauga na ang GPMT8 International Manpower Services Corporation. Camp Health Multi Specialty. Niyabag usab sa tuang tulumanon ang Lanog sa Bagtingan. Alan na itong mga kababayanan or mga katawahan nga doon ay plano nga magpabiling himso ang inyong panlawas. Gusto mga magpa-check up. Dari na pagbisita sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimuta nga sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, doon ay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, Osaka obstetrician, gynecologist, nga doon ay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olubibancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology, sa Dr. Rubina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology, sa Dr. V. Anna Toledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, sa Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag sa phone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Ang National Irrigation Administration, Kunia, Zamboanga, Peninsula, niabag usab sa tulumanon nga Lanog sa Bagtingan. Alang niya itong mga mag-uuma, nga doon na yung mga pangutana mahitungod sa irrigasyon oruban pang programa sa NIA. Og lakip na usab kung ugaling aduna may mga reklamo, tawag or text lamang sa ilang cellphone number kabag de kabalkadas nga 0985-824-4566. 0985-824-4566. Mauga na ang text line sa National Irrigation Administration, Konya, Zamboanga Peninsula. Ingon man, Eliana Bivio College, the builder of future leaders, ningabag usab sa tuang tulumanon ang bagtingan sa kunang lanog sa bagtingan rather. Sa gusto nga mag-eskwelag kulehiyo, halasige, pa-enroll na mo sa Eliana Bivio College, the builder of future leaders, sa ubos kayog tuition fee or barato lamang og tuition fee. Pwede kang makapili sa mong klase, buntagon, hapon or panggabi eh. O doon ay kursong gitanyag sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED o BAELS. Ayaw kalimot, Eliana Bivio College. Pagadaan Junior College Incorporated kung PGCI, padayon nga nagpahibalo sa publiko, nga padayon sa bilang ng pagdawat o enrollees. Alang niya itong mga all students ay napaglangan pa, bisita lamang sa ilahang abuhatan nga nahimutang ibabaw gamay sa may Eliana Bivio College o buspod sa Mormons Church. Si former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde, kaubas niyang anak sa Clarissa Isa Bahamonde, pinagi sa ilahang negosyo nga Petron Gasol ang niabag direstong tulumanon ng lanog sa bagtingan. Sa gusto nga magpalit o baka magpatubal og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol ang may nahimutang sa may Santiago, samtang ang ikaduhang branch nila nahimutang sa Duterte Street Gatas Pagadian. Lain pang mga outlet sa ilahang Petron Gasol sa labi na sa Fiesta nahimutang sa Lungsos, Dumalinaw, Tukuran, Aurora o sa Dumingag. O ingon man ang ilahang main sa Fiesta Gas diri sa Pagadian nahimutang at bang sa SMC College o sa Pagadian Showmate o bus usab sa Best Emporium. Alas 6:12 natong oras kabagdig balgada sa pagpadayon sa mga balitang impormasyon diri paghihapon sa tulumanon ang lanog sa bagtingan. O nahunta ang pagpasulod sa balita ika sa BBC News Center. Duha ka adlaw nga free theoretical driving course alang sa mga gustong mahimong driver. Sugdan karong adlaw sa LTO Pagadian. Report pinagi ni Bagting 16 Vanessa Kaga sa Tumak Mall.
2: BBC Live Report.
3: Buksan karong adlaw Hulyo 25 ug bulong kadusab ug July 26, 2026 ang duha ka adlaw nga free theoretical driving course sa CONTDC nga kini ang alang nato mga buot nga mamahimong driver o ginigipahiluna sa Land Transportation Office Pagadian City District Office. Hinungdan nga mahinungdanon kini gumikan kay mandatory requirement pang kini sa matag individual nga buot mo apply nga makabaton og student driver's permit. Din ang duha ka adlaw nga course naglangkob kini sa road safety, traffic laws, responsible nga driving og ingon man ang proper road etiquette. Din nasayran nga priority slots ang ihatag ngadto sa mga aplikante nga naka-pre-registered atol sa outreach program nga gipahigayon sa nagkadaiyang mga barangay. Apan itong mga interesado nga mga individual nga wala pod nakapailalom sa pre-registration, aduna gyapon mga accomplishing online registration form nga diin adunay link nga gihatag dito sa ilang Facebook page. Apan, mas gihatagan ninyo og pagtagad kadtong mga nakarehistro na o nakapailalom sa pre-registration. Ang registration subject to availability sa mananghibilin nga slots o man nga diin maakomodar ang mga pre-registered nga mga aplikante. Bagting, this is Ais. Vanessa Cagas tumakol sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.3 Alas 6:14 atong oras sa dugang pa sa mga balita ga impormasyon kabagdig balgadas kundiin padayon nga ni Huyang ang Philippine Stock Exchange kon index kon na PSEI og ang bilis sa piso batok sa US dollar kon nasa dolyar niadto nga Miyerkules gumikan sa pag atong pag-amping sa mga mamumuhunan sa kahimtang sa merkado. Nasayran nga ni kuno og 1.04% ang Philippine Stock Exchange Index ngadto sa 6,267.85 points samtang nisaka ang pressure sa pagpamaligya sa mga stocks sa tungod sa padayon nga paghuyang sa piso. Sumala na Luis Limlingan sa Regina Capital Development Corp nga nagpabiling magbinantayon ang mga investors sa Gilauman nga ang lihog sa currency o kinatibuk ang kahimtang sa merkado mao'y magdiktara sa sunod nga direksyon na sa pamaligya. Sa laing bahin, ang piso ni ubos usab og nisira sa 61.75 centavo batok sa dolyar gikan sa 61.74 sa niaging adlaw. Samtang nisaka ang kantidad sa trading ngadto sa dul-an sa 1.27 billion dollars. Dugang pa sa mga balita gikan paghihapon sa BBC News Center, kabagting og kabalgadas gumikan kay ananawagan ng Commission on Human Rights sa CHR atol sa pagsaulog sa Zero HIV Stigma Day na itong Hulyo 21 nga sa tanang dunay HIV o Human Immunodeficiency Virus o suportara ng ilahang katungod sa dignidad patas nga pagtratar o akses sa serbisyong panlawas. Sumala sa Department of Health, adunay 4,633 kabagong kaso sa HIV sa nang quarter sa 2026, din ubos sa og 9% kunitandi sa naging tuig, apan nagpabilin gihapon ang kabalak-gikabalakan ang taas nga ihap sa mga batanon nga natakdan, ilabi na ang pagsaka sa kaso sa mga minor di edad. Gipaklaro sa CHR nga ang stigma may usa sa mga dagong babag sa HIV testing o pagtambal, hinungdan nga gidasig ni ng publiko nga suportaran ang sayong pagpatest o ang kampanya batok sa sayong kapagtuo kabahin sa HIV. Samtang nga giday gusab sa komisyon ang mga lakang sa Department of Health o ang mga kaubanan ini sa pagpalapad sa HIV testing, pagtambal og supply sa antiretroviral medicines, samtang gipahinumduman ang tanan nga ubos sa Republic Act number 11166, gipanalipdan sa balaod ang mga adunay HIV batok sa diskriminasyon o gisiguro ang kompidensyalidad sa ilang medical lang record. Alas sa 6:17 na oras kabagdi gibalgana sa pagpadayon sa mga balita nga impormasyon. Dugang sa mga balita tong sayran, ang balita usab nga nagkanayon dunay mga mag-uuma og kakaw, no? Kon diin kabagtig kabalgada sa kini ang gihatagan og farming tools sa DTI Region 9 ang kining mga mag-uuma gikan kini sa Zamboanga del Norte. Report pinagi ni Bagting 29 Cheryl Onyut Lirasan. BBC Live
4: Report. Pangunahan sa Department of Trade and Industry kon DTI Region 9 pinagi sa Rapid Growth Project ang ceremonial distribution sa farming tools ngadto sa mga cacao farmer organizations sa Zamboanga del Norte aron mapalig-on ang industriya sa cacao ug mapalambo ang produktibidad ug panginabuhian sa mga mag-uuma. Ang mga benepisyaryong organisasyon mao ang Pinyan Multi-Purpose Cooperative, People's Officials Employee and Community Multi-Purpose Cooperative, Barcelona Innovative Cacao Growers Agriculture Cooperative ug Mutya Cacao Small Coconut Farmers Agriculture Cooperative. Kabahin ang mga inisyatiba sa Regional Cacao Detailed Investment Plan kon DIP sa Rapid Growth Project nga nagtumong sa pagpalambo sa produksyon sa cacao pinagi sa paghatag sa gikinahanglang kagamitan aron mas mapauswag ang pagpanguma, mapatuman ang mas maayong farming practices ug mapataas ang kalidad ug kompetisyon sa lokal nga cacao. Bagding 29, Cheryl Onyut Lirasan sa Double FM o Radio Bagding
1: 106.7. Sa pagpadayon sa mga balitang impormasyon, diri paghihapon sa tuwang pagpanaguman, ako na diin kabagdig balkada sa nisaka ang budget deficit sa nasud ni atong Hunyo apan nagpabilin na gihapon kinisulod sa target yung gitakda sa gobyerno alas sa tuwing 2026. Sumala kini sa Bureau of the Treasury diin na ni Kabat sa 786.8 billion pesos ang budget deficit sa unang unom kabulan karong tuiga. Mas taas gamay kung itandi sa samang panahon nitong 2025. Bisan pa man niini ubos gihapon kini sa 788.2 billion pesos nga target nga gikatakda sa Development Budget Coordination Committee kon na DBCC alas unang unom kabulan sa tuig 2026. Gidugang panining ang paggasaka sa budget deficit nagpasabot nga mas dako ang gigasa sa gobyerno kaysa kita niini stilan Apan giingon sa Department of Finance nga nagpabilin gihapong ligon ang kahimtang sa panalapi sa gobyerno tungod sa padayon nga pagtaas sa koleksyon sa buhis ug uban pang kita. Lakip sa nakatabang sa mas maayong kahimtang sa panalapi sa gobyerno ang pagtaas sa koleksyon sa Bureau of the Internal Revenue kon BIR o Bureau of Customs nga nakapaligon sa kita sa nasud sa unang unom kabulan karong tuiga. Dahil sa pagkakaroon, naglaom ang Department of Finance nga maabot sa mga revenue generating agencies ang ilahang mga target nga nasa nahibiling mga bulan sa tuwi garon nga mapabiling sulod sa fiscal program ang budget deficit o magpamapadayon ang pagpundo sa mga prioridad nga proyekto sa gobyerno. Kahit naman nga ang budget deficit dili sa dayon na managpasabot o negatibong kahimtang sa ekonomiya, ilabi na kung ang kakulang sa pundo gigamit sa pagpundo sa mga infrastruktura, sosyal nga serbisyo o uban pang programa gilauman nga makapausbaw sa ekonomiya sa maabot. Bisan pa niini padayon gibantayan sa mga ekonomista ang balanse tali sa paggasto sa gobyerno o sa pagdako sa kita aron mapadayon ang ligon nga kahimtang sa panalapi sa nasud. Dugang pa mga kabagdi kabalgada sa Kona DN na gisugyo sa Department of Agriculture o 250 billion pesos nga pondo alang sa tuig 2027 na aron matutpa mapalig-on ang seguridad sa pagkaon. Mapalambo ang panginabuhian sa mga mag-uuma o mananagata o mapalig-on ang ekonomiya sa nasud. Sumala pa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurer Jr. Dinyang ipadayag sa Food Security Forum sa Makati nga nikunhod ang kontribusyon sa sektor sa agrikultura sa gross domestic product gikan sa 19% niadtong 2005 ngadto na 7.9% human sa duha ka dekada tungod sa dugay nang kakulang sa pagpamuhunan sa maong sektor. Gidugang panini nga mas dako ang gisugyot nga budget kun itandi sa 215 billion pesos nga pondo sa DA karong tuiga og hapit nga duble kumpara sa 117 billion pesos niadtong 2022. Ila matud pang gamiton ang mga pondo alang sa farm mechanization, irrigation, panukiduki, cold chain facilities, digital infrastructure og post harvest systems aron mapataas ang produksyon sa mga mag-uuma og mapakunhod ang presyo sa pagkaon. Laki po sab sa ipadayon sa nga programa ang 30 bilyong pesos nga Rice Competitiveness Enhancement Fund, dugang pondo alang sa Philippine Crop Insurance Corporation og ang 20 bilyon pesos nga tinuig nga pondo alang sa pagpalambo sa sektor sa kahayupan. Ibot siya usab ni Laurel nga nitubo og 2.6% ang sektor sa agrikultura og pangisdaan niya tong 2025. Mao na ang pinakapaspas nga pagtubo nini sulod sa 8 ka tuig. Samtang nikunod usab ang presyo sa bugas og nihinay ang flood akon food inflation. Diin giila sa kalihim nga nagpadayon gihapon ang dakong hadag kong hagi sa sektor sama na lamang sa kakulangon sa irrigasyon, taas nga gastos sa pagbiyahe sa pagpangapudapod sa produkto og epekto usab sa climate change. Sa kasamtangan, gipasabot sa DA nga gikinahanglan ang padayon nga pagpamuhunan aron mapalig-on ang produksyon sa pagkaon og mapanalipdan ang panginabuhian sa mga mag-uuma og mananagat sa nasud. B 106.0 Radio Magbating. Sa ang bahin sa mga balita kabag nagbalgada sa tong sayran. First batch sa rice distribution program gipahigayon sa Kumanarang. Report pilagi ni Bagting 28 Kimberly Namuag. BBC Live
5: Report. Pormal lang gisugdan sa LGU Kumalarang ang rice distribution program kauban ng mga representante sa DILG. Isip parte sa padayon nga paningkamot sa administrasyon sa paghatag og tabang sa mga pamilyang nanginahanglan. Gabon sa buntag malampusong nakadawat og 10 kilo nga bugas ang mga benepisyaryo gikan sa barangay poblasyon Buyugan East, Diplo, Lantawan og Mahayahay. Diin ang maong programa parte sa pagpaningkamot sa LGU nga makapangayo og hinabang sa nasyonal aron masigurong adunay igong suporta ang mga katawan. Nanginaut usab si Mayor Balong Molina nga pinaagi sa rice distribution program, mas daghang pamilya ang matagaan og hinungdanong suporta. Ilabi na niining panahon nga nagkataas ang presyo sa mga nagunang palaliton. Gipasiugda usab niya nga ang programa dili lamang naghatag og tabang sa mga benepisyaryo, kundi dili nagsuporta usab sa lokal nga mga mag-uuma. Pinaagi sa pagpalit sa bugas gikan sa ilaha subay sa tumong sa Sagip Saka Act. Bagting 28 Kimberly na muwag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: Sa panapos ng balita kabagdig kabalikada sa Kona DN, gipaklaro sa Philippine Postal Corporation kon PhilPos nga dili na kinahanglan ang laing balidong government issued ID aron maka-apply sa og postal ID. Matod pa ni Postmaster General and Chief Executive Officer Maximo Santa Maria III, mahimo na makakuha og postal ID basta magdala og birth certificate, barangay certificate o proof of address sama sa bill sa kuryente, tubig o internet basta nakapangalan kini sa aplikante. Tumong nini nga matul-id ang sayop nga pagsabot nga kinahanglan una nga adunay laing government issued ID ang usa ka aplikante sa dili pa makakuha og postal ID. Gidugang pa ni Santa Maria nga ang postal ID gihimo aron magsilbing unang government issued ID identification sa mga Pilipino ug aron mapasayon ang pagpamatud sa ilahang pagkatawo. Ang postal ID gidawa sa daghang transaksyon sa pampubliko pribadong sektor. Nakip ang pag-abli sa mga bank account, pag-apply sa pasaporte, pagkuha og mga parsela o guban pang legal o pinansyal nga transaksyon. Oy, may buntag ni Ay, kabag ni Kabalkada sa Dipataman na Milit, may buntag ni Judel o ingon man sa tanan karon John Rewillen. Good morning. Bueno, magkatag na tumog naglangkob sa taong tulamanon. Ang lanog sa bagtingan ng adlaw karon nga Sabado kung sa bagting 17 Florence sa FEMA, may buntag alasay sa 27 na.
2: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
6: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
8: Tangat yung patunod ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama ako pero sabukan. Wala namang ako akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kung nakakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Doon ang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
10: Idagan ako sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

Mayong buntag mga higala igsoon. Nianasab kita sa atong hugna karong kabuntagon, no? Ang mahigalaon news update. Ako ang inyong public information specialist, gikan sa Public Information Office sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion, Private First Class Vic Carlo E. Tampos, ang inyong mahigalaong matinabangon masaligan sa tanan. Mayong buntag sa itong mga kahigalaan o mga igsoon diha nga mga mag-uuma, mangingisda, mga tigpatitigayon, mga negosyante o mga kaigsoonan nato nga mga naka-weekends ron, no? Nga mga trabahante sa tagsa-tagsa ka opisina sa gobyerno o sa pribado. Diyan sa ito ang mga kabatanunan diha nga weekend man ron, wala sa klase, no? Or except atong sa college. Good morning kaninyong tanan diha. Hinaot niya na kamusta ka piskay, kahimsog, kabaskog o kalagsik sa inyong panglawas. Mga ikalaig soon, medyo naulay-ulahi yung tagamay o on-air, no? Kaya naagay mga butang na gikuan nato dito sa kampo. Pero nagpasalamat gihapon ta kay naka-on-air ra gihapon tarong programa bisag naay mga gamayng kakulian. So mga ikalaigsoon, padayon kita sa atong hugna arong buntaga nga hatod kaninyo sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion. We would like to congratulate, ha? Ato na lang unayon og congratulate ang atong battalion kay sa nakalabay nga Regiment Annual General Inspection. Nakakuha ta og excellence nga ratings. Kung this 97.16 ang ato ang general inspection ratings nga gihatag sa atong general inspector gikan sa regiment nga gipangulohan ni Colonel Ramon. Daghang kayong salamat sa atong IG inspector sa ilahang taas nga kumpiyansa sa kapabilidad sa atong batalyon, maong nakuha na toto ang 97.16 excellence mark sa ato ang annual general inspection. Kaibaluan mga igsoon, no, nga ang Civil Military Operations Regiment adunay 15 ka batalyon. Dayon ang excellence nga award or excellence rating mark sa kada general inspection mo kana siya ang sumbanan kung disa ang usa ka batalyon ni perform og ayo. So sa 15 kabuk batalyon, no, pipila ra gyud ang nakakuha og excellence, pero sa pagkakaron padayon paghihapon ang kining annual general inspection sa nagkadaiyang 14 ka batalyon sa Civil Military Operations Regiment nga kung disa gibuhat po nila ang tagsa-tagsa nila kakapabilidad o gipakita nila ang mga accomplishments o uban pang mga capabilities na sa tagsa-tagsa ka unit during sa inspection sa general inspector. So mga ito, no, daghang kayong salamat sa ato ang mga kaubanan, no, hilabi na sa ato ang mga stakeholders karon diha, no. Ayan, daghan kayong salamat sa mga partner institutions, government and non-government and stakeholders tungod sa ilahang pakig-cooperate o pakig-partnership sa ato ang unit kaning mga activities nga gihanay sa 1st CMO Battalion, both military and humanitarian activities. Usa kini sa mga dagkog points nga naghatag sa batalyon nga dako ang ato ang puntos nga makuha during IG. So daghan kayong salamat, no, hilabi na ning ato ang istasyon karon ang Radyo Bagting nga ipanguluhan ni Ma'am Van. Oh, Ma'am Van, og sa mga kauban, good morning diha, no. Oh, daghan kaayong salamat, no. So mo to mga higala igsoon ang ato ang mga early morning thanks sa ato ang mga sa ato ang unit o sa mga partner stakeholders. Usa mga igalaig soon, before ko malimot, kihapit yung kalimot, ato asa dahing ipang-greet ng mga tao nga nagpaluyo ni ining atong programa, no?
sa amo ang Battalion Commander Lieutenant Colonel Ronald Dakawi, inubanan sa among Battalion Executive Officer Lieutenant Colonel Cariaso, ug sa amo ang Headquarters Commandant at the same time PsyOps Officer nga soon to be put promoted Lieutenant Colonel Gilbert Ozores, inubanan sa amo ang Operations Officer Captain Gablan, ug sa among Logistic Officer First Lieutenant Mary Rianel Ilumbareng, sa amo ang amahan sa Battalion Sergeant Major Master Sergeant Samuel Pujutan, ug sa amo ang First Sergeant nga mo'y nanguna sa mga IP, Master Sergeant Marius Wasula. Happy weekend kaninyong tanan diha, no? So, ang atong oras, mga higala, Ikson, alas 6:41 na sa buntag. So, padayon kita, mga higala, Ikson, sa atong hisgutanan. Kung nakabantay mo, mga higala, Ikson, grabe gyud ang pag-ulan, pagbaha sa karon nga panahon, no? Kahit tungod, aduna kita'y bagyo o mga umaabot niya mga low pressure area nga misulod sa ato ang Philippine Area of Responsibility nga mo ang sulod dayon sa ato ang Territorial Sea nga mo'y ato ang sumbanan sa tungtugkaran, din mo gawas po dito sa ato ang Exclusive Economic Zone nga mo'y gi-contested sa ato ang di man kontra, no, sa laing nasod niya, asan niya kita mo'y miangkon. So padayon, mga higalig, so ano ang gipahimangnuan tanan niya mga ginikanan o teachers, ha, dili ni pahimangno nga way klase, ha, kay wagi klase ron kay Sabado nga mag double nga careful kay karong panahuna sa kakusog sa mga hangin o sa mga baha, pagbaha diha, hilabi na katong namuyo diha, daplin sa kining mga sapa or dagkong suba, mga nagunang suba, diyan mga dalampasigan. Magbantay kita sa makusog nga baha, flash floods, o mga storm surges, o mga dagkong balod, nga maoy hinungdan niya makaguba sa atong propriedad. Always kita ready for evacuation, mga higala, Ikson, kay dili na to matag na ang panahon kung kanus amusaka ang level sa tubig or maghaguros na siya og agi. Aside ana, mga higala, Ikson, katong mga kabalayan nga napalibutan og mga dagkong punuan sa mga kahoy, hinaot nga mintras wa pa na naluad or natumba or nabali ng sanga sa inyong kahoy, anamon na lang tanag pulong. Kay once nga mapulungan ng mga dagkong kahoy nga na yung mga dagkong sanga o ginigahapak ana sa hangin, dili na na siya mabali or madali siya katayog para maluad siya. So, mao na siya, mga higala, Ikson, mausan na siya sa mga tips para prevention sa ma-prevent na to ang further damage to properties o kining risgo sa casualties or na if naabay ma-injuries or pinaka-worse, hinaot di mahitabo na ay mamatay. So aside po na ng mga higala, Ikson, no, gipahimangnuan po nato ang ato ang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, hilabi na nato mga ginikanan nga ang atong mga anak dili nato ipasaya-saya, ano, hilabi na karon sa ato ang dagan sa panahon nga tingala ka init lag kadyot, yun mukalit og bunok ang kusog kayo nga ulan, sus usog jud kayo ang sakit nga obsitoy, ubos ipon hutoy kaubanan pa sa hilanat, no? Dayon, mga higala, Ikson, lisod jud kayo karong panahon nga magpasaya-saya, yun tagpaulan-ulan o pasaya-saya tag di ta ka mo bisag ting ulan matapulan at namang limpyo sa tuang tugkaran. Na mga higala, Ikson, taas kayong kaso sa dengue yun ron sa tuang probinsya huwag sa mga kasikbit nga dapit. Kay mga higala, Ikson, kana siya nga mga butang dako kana siyang hatag nga risgo, wala na igipili nga edad gikan sa puya, bata, batanon, mga ulitaw, dalaga, mga hamtong, hantod sa tiguang ang edad. Kanang dengue inubanan na anang kuan bitaw kanang hili kay kamulusong anang baha kay pamiyati nimo, asos di kudutlon anig bun-e hadhad ug unsa pa naay laing sakit ya, mga galay, Ikson, ang leptospirosis, no? Kana siya nga mga sakit, dengue, malaria, leptospirosis,
amoeba o unsa pang mga sakit nga gikan sa tubig o sa mga insekto o mananap o mga kahayupan diha nga nagpagawas sa ilang hugaw anang mga tubig. Mga higala igsoon, naghatag ka nagdakong risgo sa ato ang tagsa-tagsa kakabanlawas nga if dili ma-prevent nato sama sa pagpanghinlo nato, basic nga pagpanghinlo sa tuang palibot o tugkaran, makahatag si kana siya og dako nga danyos sa medical bills. Okay, mga hospital mong yun ta. Now, kasagaran na ba natong mga Pinoy, no? Dili ra ba kining, dili ra ba part sa tuang budgeting ang hospitalization o medical care? Kaysa mo't na, nagsalig ratag PhilHealth, dili biyatanan makabir sa PhilHealth, no? O ubang mga health insurance. So, balik ta sa isgutanan mga higala, igsoon niya, makahatag ka na siya risgo sa tuang panglawas, o dagko kayong mga medical bill ang kining ma... Kuan ana mga higala, igsoon, no? So, kana mga higala, igsoon, ato agyo na siyang likayan, no? So, aside ana mga higala, igsoon, ato ausab nga aside sa maglimpyo ta mga higala, igsoon, no, mag-pest control po ta. Kaya huwag natay pesakto nga pest control. Dako yung kayo ng katabang sa ato ang kuan, kinabuhi. O, pagluwas sa mga kinabuhi. Kaya ron malayo, hilabi na atong anak, malayo sa maong mga risgo. So, ang atong oras, alas 6:47 na sa buntag, mga higala igsoon, no? So, padayon kita, mga higala igsoon, sa atong isgutanan, nga atong nakalabay, may tungod atong katulaging nag atong giangkon bitaw sa pikas, nga katong Batanes. Nana po yung bagong post ron, mga higala igsoon. Amot post pa ba ni? Or gidelete, gitakedown na ni sa usa sa mga nagpasimuno ani nga po sa social media na ang Palawan ilagyo gikuan jud sa pikas nasod, hilabi na sa atong anla na gyud ang China nga part na gyud sa ilahang territorial claim kay tungod sa ilang historical data nga sa panahon sa Ming Dynasty sa China atong mga 1600s up to 1700s nga pagpamuno sa Ming Dynasty, ang ilang historical claim is that na daw mga Chinese settlers nga may puyo diya sa Palawan pinaagi sa kay nakig-trade, barter trade sa mga taga-Palawan. Pero gipanghimakak din kini nato mga higala igsoon nga dili gyud ni ilaha ngano, no? Dili gyud na ilaha. Kay sa ato ang historical records during Ming Dynasty, mga higala igsoon, ato namong paklaruhan na during Ming Dynasty atong 1600s ang namunuan na sa ato ang nasod ana ispan ang colonial government sa una sa Espanya. Dayon ang Palawan is under direct control sa Espanya, colonial Spain sa unang panahon. Dayon tanang mga native nga Palawenos, ang Espanya nagbutang og kining provincial government, no? Headed by Gobernador Tilio. Oh, usab nang Gobernador Tilio. O mao na siya ang mga usa sa mga local nga mga mao na siya equivalent sa ato ang local government sa unang panahon, sa panahon pa sa kolonisasyon. So ana mga higala igsoon, kada barangay or balangay pa man sa una, kada balangay gi-organize na siya nga adunay namunuan nga kabesa di barangay, no? Kanang kabesa di barangay mga higala igsoon, mao na siya head sa kada barangay nga ang ilahang ang nag-direct authority ana nila mao ang Gobernador Silio. Then ang kanang Gobernador Silio nag-answer dito sa Spanish Governor General atong panahon na. Natural kay kaning mga incheck mangon nga higala igsoon sa ato ang pagkaila lang yun sila gikan sa kinauyukan sa ilahang atay. Kaning mga incheck mga negosyante gyud kini mga igsoon. Sa una pag yun ang panahon di pag yun na nato malimod.
Noon ay mga Incik nga namuyo din ha sa Palawan atong panahon sa Ming Dynasty o previous pang mga pre-colonial period na ay na nipuyo diha kay tungod sa kanindot sa trade sa Palawan because Palawan area and its adjacent nga mga kadagatan kay puno sa mga rare nga mga mineral resources o marine o aquatic nga mga resources. Nisete lang na sila diya mga igsoon kaya nakauyon sila pero that doesn't mean nga ilaha na na or ang kuno na na sa China. Kaya ugbot ni mong kuanon ang namunuan sa maong isla before pre-colonial period ay kanang during pre-colonial period dili before during pre-colonial period mga higala igsoon ang namunuan ana mga membro sa katong sa unang panahon nya Bornean dato no Bornean dato og fan mo og history sa college og namina mo sa inyong history 101 makabalo gyud mo ana kinsa nang mga Bornean dato kana sila mao na sila yung mga pinakaunang mga pre-colonial government nga gipamunuan sa tagsa-tagsa ka mga rahas og dato diri sa atoang nasod nga na sila kaugalingon pulong panggobyerno. Pero sa panahon nga ilang i-claim sa China nga ang Palawan is part of their territorial claims. Wa na na namao no? Wa naging na siya namao. Nga naman mga higala igsoon. Kahit tungod during ang ilang claim during Ming Dynasty o nga during Ming Dynasty sa panahon sa Ming Dynasty o sa mga nakamisunod ana nga mga dynasty ang Spanish government mo'y nag-govern sa Palawan. O colonial Spanish government mo'y nagkuhan ana. So wala sila yung mahimo ana nga tama na lang yun sila claim because they lack the documents, they are lacking of documents nga kinahanglan nila nga ilahag yun na. Kay bisag unsaon nato mga Pinoy gyud namuyo diha, no? Napatoy giingon sa gibuhat niya mga meme nga counter propaganda meme sa ato ang mga kaigsuunan niya mga bright kay diha sa field of computer ilaha pang gikuanan giclaim nga gireverse nila ba kay tungod atong sa Batanes nga isyu gireverse lang nga China is part of the Philippine territory. So mao to mga higala igsuuno mo na atong panamitan ikaw tagiya ka sa yuta. Nakay, ikaw tagiya ka. Ikaw mo'y butang na itong naakay 3 hectares nga yuta. Dayon, naalang kay medyo nabulag sa imuhang yuta gamay kay butang na itong naisapa. Nya, busli, basta mga fluvial nga territories, pwede man na dili ang kuno, kininkuan mo gina siya. Natural raman na siya nga kuan, pero kasagaran, ipang apil naman na sa kining part naman siya sa lote kana nga na adjacent lang ang ibutan tong 300 square meter sa 3 ka hektarya nimo na kay 300 square meter nga nabulag sa wala siya na dikit kay tungod na isapa ni agi ana dayon kani imong silingan kay buraot man kayo gusto gyud kayo padak-an gyud yang kwan kay tungod nabulag na imong lote diha nga 300 square meters mga igala igsoon iya diyan ang angkonon. O niya, ikaw tag-iya, kabalo ka, nakit titulo ana, pinirmahan, legal. Musugot na ikag ihatag or bawi, ilogo na sa imuhang silingan. Of course, dili, no? Kay kasagaran na ba rin sa Pilipinas, no? Daghang kung nabalitan, daghan lang yung nagpatay anang yuta. No? How much more rin sa ito ang nasod? Pero wala kong ingon niya, makikpatay ta. Ang akala

0: mo na iklaro diha mga higala igsuon. Kay bisag ako og sa ako lang in my own opinion mga higala igsuon ha. Makigpatay yung ko kay alangan ilogo na ninyo ang amo ang kining yuta nga naami titulo na ilogo ninyo basta-basta kay tungod kwartaan dato dako kay mong kuan, which is not good, no? Maybe they can contest the claims over West Philippine Sea, over our exclusive economic zones, but they cannot contest their claims or territorial claims on our own territorial land, which is part of the sovereignty of our country. Oh, hapit na ko na suko, ha? So, moto ako ang kuan mga higala igsuon. Pero pasalamat ta kay gitik daw na sa post sa nagpost ato ang katong ilang gibutang claims nga kablo ko ang nagpost ato taga dito gyud do taga China gyud no nga mga kuan na bro ko pasalamat ta kay inyong gitik down kay mas mudako pag yung isyu og idi wala gitu nila gikuan kay ato agi nang birahan ra aning radyo og ipamukha sa ilahang bisan pag local lang ni ato ang radyo og local ra ang maabot aning or international maabot aning international atong Sibya, at least firm ang ato ang stand nga kanang ilahang pataka og pangangkon wala na namao, no? Dili gyud ta musugot ana. So mao to mga higala igsuon ang istorya sa Palawan. Ug aduna kamoy kuan kuminto sa inyoha na lang na hunahunaan lang ninyo nga tuod pud no. Anong musugot man ta nga ato ang kagalingong lute nga naanay titulado na sa tuwa ilo musugot ay tag Ilogon sa Silingan. Oh, ana na siya. Pero katong sa West Philippine Sea through arbitration gyud to, no? Approve na to, gitagaan na tag ruling ato kita may nakadaog sa arbitration. Pero ginakontest ra gihapon to sa China kay part man to sa ilahang 9 dash line nga kuan sa ilahang territorial sea daw kuno. Asos, territorial sea. Pero sige lang sa mga inana nga mga matter na among ipaagi natog diplomasya. Di man prasaw ng panahon nga undi magkasinabot sa usa ka yuta kay tungod na dispute gubaton dayon, no? We are in the modern age na mga higala igsuon. We are in a modern age nga there are laws that governs everything, especially when it comes to international matters. Mao bitong gibuo ang United Nations kay haron tanang member states sa United Nations mo-abide sa international law nga gibuhat para o gibuhat sa mga founding members o para sa mga mi-appeal nga mga membro sa United Nations, no? So mao to mga higala igsuon. So mga higala igsuon, diri na lang kita kutob sa atong pagsibya, no? Ang atong oras alas 6:58 na sa buntag. Wala naman kita igong oras o panahon sa atong pagpanag-uban. Hantod sa sunod nga gayon o takna na yung atong programa. Ako ang inyong higala sa kahanginan, Private First Class Vic Carlo Itampos, ang inyong tig pamaba ng kahanginan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hantod sa sunod higayon, sunod sa Sabado na Pudpuhon. Daghang salamat, maayong buntag, mabuhay ang Philippine Army og dalaygon ang Dios.
1: Radio Magbating. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026.

0: 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Are you planning to build your dream home?
3: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
0: Hardware. Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayan na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:04 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabukada, kumusta o maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Sabado, pizza 25 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilaw sa Baganian Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News official Facebook page o ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
3: Sa uluhan sa balitang lokal, 67th araw ng kumalarang, gipangandaman na.
1: Serbisyo sa Zamboanga del Sur Medical Center, gi-question sa kadaghanan.
3: Sa uluhan sa balitang regional, sunog sa Asasyon Davao del Norte, nalangan ang pagresponde tungod sa pagkawala sa internet connection hinungdan sa brownout.
1: Posibleng suspect sa pagsulay og pangawat nga napusilan sa gwardiya dito sa General Sanchez City, palgang patay.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, Task Force Cash Cow gimugna sa NBI aron imbestigahan ang 7.7 billion nga pondo nga gi-inject sa gobyerno sa Philippine Southeast Asian Game Organizing Committee o PISGOC.
1: Enhanced partnership nagpalig-on sa relasyon tali sa Pilipinas ug European Union.
3: Sa uluhan sa balitang international, Houthi rebels giangkon ang pag-atake sa duha ka Saudi oil tankers sa Red Sea.
1: Pagdungog sa kaso ni ex-Venezuelan President Maduro ug asawa nini sugdan sa 2027.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, ERC planong magpatuman og price cap alang sa power reserves.
1: Sa uluhan sa balitang sports, well John Mindoro makigsangka batok sa veteranong Mexican boxer.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, 29 ka healthcare provider sa Zampen nakahuman sa IUD insertion of removal training.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner combat drone nga gama sa karton gipaila sa Japan.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Kim Chu padayon ang trending human sa issue nila ni Vice Ganda.
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod ganato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagting Balita. Balita.
4: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Barnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Og karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagding o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
3: Gipangunahan ni Kumalarang Mayor Roel Balong Molina ang gipahigayong executive meeting isip pagpangandam silang nagsingabot nga 67th araw ng Kumalarang. Pipila sa mga gisgutan mo ang nakahanay ng mga programa, mga nagunang panginahanglan nun sa proseso na preparasyon na araw masiguro ang hapsay, malinawon o malampusong pagsaulog sa anibersaryo sa lungsod. Samtang gitahasan usab niini ang mga matag opisina, araw mas mahimong epektibo ang implementasyon o mapakan malampuson ang mga nakahanay nga kalihukan. Ang pagsaulog sa 67th araw ng Kumalarang napakita sa dakong kalambuan sa lungsod o nagpaligon sa panaghiusa sa mga kamsuryan, ilabi na sa pagpakita silang tag sa kamanga kultura.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, daghang katawhan ang nag-question karon mahitungod sa serbisyo sa Zamboanga del Sur Medical Center, human nga dunay daghang mga nanggawas nga mga mulo nga gipaagi sa social media tungod sa ilahang dili maayong kasinatian na sundan pa kini sa Facebook post ni Tyron Zingo. Labot sa kasamtangang sitwasyon sa usa ka padre di pamilya nga nahimong bedridden human nabalian og tiil nga taga Barangay Tuboran, Pagadian City, din nasayop matud pa og taod ang doktor sa stainless plate niini nga moy hinungdan nga nagsugod na og nana ang iyang samada. Matud pa ni Tyron, ilahang nabisita ang mga pasyente atol sa gipahigayong libreng serbisyo alang sa Masa kon Elsam programa sa mong barangay og nahinabi mismo ang pamilya. Gidugang pa nga gipailalom sa operasyon ang pasyente sa Zamboanga del Sur Medical Center apan imbis nga maayo ni samot naman hinuon ang iyang kahimtang tungod kay nakita man ang stainless plate imbis nga matabunan sa panit. Samtang manghinauton si Singo nga mahatagan og dinali ang pagtagad ang mga mulo sa katawhan kuno galing aduna may kakulangon ang maong balay tambalanan. Sa kasamtangan, wala pay gipagawas nga opisyal nga pamahayag ang kadumalaan sa Zamboanga del Sur Medical Center mahitungod sa maong aligasyon.
3: Nalangan ang pagresponde sa usa ka insidente sa sunog nga nahitabo sa Purok Uno, Barangay Kamansa sa Sasyon Davao del Norte. Humana, dugay na kontak sa mga residente ang Bureau of Fire Protection kung BFP tungod sa dugay ng pagawala sa kuryente sa maong lugar. Sumala sa usa ka residente, kapina sa tulo ka adlaw ang walay supply sa kuryente nga sa kon ang ilang komunidad. Tungod niini, naapektuhan usab ang mobile data o internet connection nga maoy hinungdan nga lisod ang pagpangayo og tabang atol sa emerhensya. Tungod sa nahitabo, nanawagan ang mga residente sa Davao Light o sa mga kalabutan nga ahensya aron ipasabot ang hinungdan sa dugay nga brand out o mapalambo ang kasaligan sa nga serbisyo sa kuryente. Ilang ipasihugda nga ang kapakyasan sa komunikasyon padahon sa emerhensya mahimong makadugang sa peligro sa kinabuhi o kabtangan. Sa pagkakaroon, wala pa makapagawas og opisyal nga pahayag ang mga otoridad bahin sa sunog o sa hinungdan sa dugay nga pagkawala sa supply sa kuryente.
1: Sa dugang balitang regional, napalgang patay ang usang kawala pamahiling lalaki sa Daplin sa Camia Street dool sa National Highway sa Barangay Dadiangas East, General Santa City, alas 11:40 sa gabi niya itong Huwebes, Julio 23, diin ang biktima dunay samad pinusilan sa tiyan. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, posible nga nalambigit kini sa insidente sa usaka giingong pagsulay o pagpangawat sa usaka establishmento sa Barangay City Heights. Sumala sa usa ka security guard, iyang gipusil ang suspitsado human kinigingong miso layog pagpangawat apan nakalingkawas bisan na igo. Pipila ka gutlo ang milabay, usa ka wala mailing lalaki ang napalgang patay sa laing dapit. O gituhang mo kini ang suspitsado. Wala pag ikumpirmar sa kapulisan ang koneksyon sa duha ka insidente o nagpadayon pa ang investigasyon aron mailhan ang biktima o masuta ang gitaho sa security guard.
0: BBC Balitang Nasyonal.
3: Nagpadayon ang investigasyon sa National Bureau of Investigation bayon sa pundo nga ginject sa Philippine Southeast Asian Game Organizing Committee Office GOC atol sa 2019 SEA Games. Gibutyag ni NBI Director Melvin Matibag, ilang giumol ang Task Force Cash Cow aron imbestigahan ang maong hilisgutanan. Ang task force naglakip sa Public Corruption Division Special Action Unit Office of the Director uban pang mga operatiba. Base sa initial nga impormasyon, may gawas ang Department of Budget and Management nag-inject og 6.7 billion pesos gikan sa Philippine Sports Commission o Philippine Olympic Committee ngadto sa PISGO. Ang NBI makigalayon sa Bureau of Internal Revenue Commission on Audit o Security Exchange Commission alang sa investigasyon. Sa pagkakaroon, pito ka opisyal sa Facebook ang gipasabina sa NBI o gilauman nga muta ko na muatubang sila sa NBI karong adlaw Lunes, Hulyo 27.
1: Sa laing detalyes balitang nasyonal, formal nga gipaligon sa Pilipinas o European Union ang ilang diplomatikong relasyon pinagi sa pagpahigayon og enhanced partnership pagpalalom sa kooperasyon sa seguridad, ekonomiya o pagpasiugda sa international nga balaod. Sa pamahayag ni European Union High Representative Kaja Kallasa, ang bagong kasabutan magbukas sa mas kanunay nga taas nga level sa dialogo, mas duol nga koordinasyon sa langyaw o palisiya sa seguridad o mas lapad nga kooperasyon sa pamatigayon, pag-aksyon sa klima, digital transformation o koneksyon. Gipadayag usab niini ang suporta sa EU alang sa United Nations Convention on the Law of the Sea kon UN Clause kagawasan sa navigation og 2016 Arbitral Award sa South China Sea. Samtang si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro nagpasalamat sa EU alang sa labing unang 1,057,834,469 pesos and 58 centavos ilalom sa European Peace Facility. Kinigamiton aron mapaligo ng kahibalo sa maritime domain sa Armed Forces of the Philippines kon AFP sa pagbantay sa katubigan sa nasud. Sumala sa duha kahabig ang enhanced partnership nagpakita sa nagkalalom nga relasyon tali sa Pilipinas ug sa European Union o ginauman nga mupalapad pa sa kooperasyon sa seguridad, ekonomiya ug uban pang mga lugar nga makabinipisyo ang katawhan sa duha ka nasud.
0: BBC Balitang Abroad.
3: Giangkon sa Houthi rebels sa Yemen ang pag-atake sa duha ka oil tankers sa Saudi Arabia ug sa Red Sea. Gila sa Houthis nga ang mga giatake nga barko nga mao ang Insilia ug Layla. Bisan pa man nga giangkon sa rebuilding grupo nga sila ang anaa sa likod sa maong pag-atake, dili pa usab kini kumpirmado sa pagkakaron. Sumala silang military spokesperson nga si Yaya Sare, gitarget ang barko gamit ang missile ug drone tungod sa paglapas sa gipatuman nila nga naval blockade batok sa mga sakyan ng pandagat sa Saudi Arabia. Matud pa, nagsaad ang Houthis nga ipadayon nila ang ilang naval operation. Apil na ang pagpatuman sa gitawag nga Sage for a Sage Equation. Kahinumduman nga niyatong Hulyo 23, gikompirmar sa Saudi Press Agency nga naigo ang barkong Insilia samtang nagbiyahe sa Red Sea o kininisangpot sa pagkasunog sa unang parte sa barko. Sa pagkakaroon, wala pa kompirmasyon kung unsa kadako ang kadaot sa ikaduha nga barko bisan pa man nga gideklara sa mga otoridad nga luwas ang tanang tripulante sa mga barko ug walay na report nga samaron. Samtang ang maong pag-atake na himong hinungdan sa kabalaka sa seguridad sa mga commercial vessels nga nagbiyahe sa Red Sea, daghan nga mga oil tanker ang napugos nga magbag-og ruta aron likayan ang Bab el-Mandeb Strait. Gikabalakan usab ang posibilidad sa pagsaka sa presyo sa lana tungod sa maong tensyon.
1: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, nakatakda nga magsugod sa June 1, 2027 ang pagdungog sa kaso sa gipalagpot nga Venezuelan president nga si Nicolas Maduro og asawa nini nga si Celia Flores. Sumala ni New York Judge Alvin Hellerstein nga dunay pre-trial hearing sa kaso sa umaabot nga Nobyembre 17 para sa pagdungog sa motion sa duha ka grupo. Gibarugan sa abogado ni Maduro nga si Barry Pollack nga ilang kontrahon ang pagdungog tungod kay ang iyang kliyente protektado sa sovereign immunity kundi na dunay legal principle nga nagprotektar sa mga head of the states. Kinumduman nga naresto si Maduro Flores sa ilang compound sa Caracas sa mga US forces kaniyatong Enero 3 o gidala sa New York para tubangon ang kasong weapon o drug offenses.
3: Sa detalye sa balitang negosyo, nagplano ang Energy Regulatory Commission nga paubsan ang price cap sa power reserves nga gibaligya sa wholesale electricity spot market. Sa draft resolution sa ARC, gisugyot nga himuong 9 kph ang pinakataas nga presyo sa ancillary services o reserve power nga mas ubos kayo kumpara sa kasamtangang interim cap nga 25 kph. Ang reserve power mao'y gigamit isip backup supply aron mapadayon ang balanse sa supply o demand sa kuryente kung adunay kalit nga kakulang o pagsaka sa konsumo. Sumala sa ARC, ang mas ubos nga price cap mag-agni og dugang power generators alang sa mga long-term supply agreements nga makatabang sa pagpaligon sa supply sa kuryente. Kung maprubahan, ang gilauman nga makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa ancillary service charges og mahimong mas barato ang balayranan sa mga electricity consumers.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadi and City nangita baka magbarato pan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer guban pang mga accessories. Ayaw na kabalaka available na sa AB Gadgets Pagadi and ang AB Gadgets Pagadi na nahimutang sa May Rizal Avenue at bang sa paprenta. Pwede ka mag-message sa ilang Facebook account. Adunaw sab sila yung mga line-line ng mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadget, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: BBC, Sports, Balita.
1: Musaka na usab sa ring ang wala pa mapilding nga Pinoy boxer nga si Weljon Mindoro sa Agosto 29, 2025. Din yang atubangon ang veterano nga Mexican boxer nga si Carlos Ocampo sa Los Angeles, California. Nagkupot si Mindoro og record nga 17 kadaog usa ka tabla og walay kapildihan. Lakip ang 16 ka knockout samtang si Ocampo adunay 38 kadaog og 4 ka kapildihan. Tumong ni Mindoro nga mapalig-on ang iyang puesto sa middleweight division o kay padayon ang iyang impresibong record sa maong non-title bout.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, malampusong ipahigayon sa Department of Health sa Buanga Peninsula Center for Health Development ang tulukadlaw nga interval intrauterine device insertion and removal training sa Zamboanga City datong Hulyo 21 ngadto 23, 2026. Nikabat sa 29 ka healthcare providers ang nakatapos sa pagbansay aron mapaligon ang ilang kahibalo ug kahanas sa paghatag og luwas, epesyente ug kalidad nga family planning og reproductive health services sa tibuok Zamboanga Peninsula.
1: Ang balita sa kahimsog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa 5 ka espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay o sa obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang espesyalistang doktor si Dr. Gino Oliver Bancoro, Dr. Revina Bancoro, Dr. V. Ann Toledo, Dr. Carlo Tago o Dr. Heidi Abalye. Alang sa dugang kasayo on Just Color Text sa 0935-596-6752 Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Nasayot ka ba?
1: Alright. Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, Bagting 97. Mm-hmm. Nindot kayo siya check ah. Okay, Nasayod ka ba nga? Adunay combat drone day nga gihimo ang Japan nga gigama lamang sa karton. Sige, ato ning siren sounds impossible. No? Imposible kayo, pero tinuod matod pa. Sigon sa ato ang tig-doke-doke. Nasayod ka ba nga ang Ministry of Defense sa Japan? Nagsugod na sa pag-angkon o pag-deploy sa mga barato o dali ilabay nga mga drone. Ngayon mo gikan sa corrugated cardboard. Ilabi na ang Air Kamoy 150 nga gihimo sa domestic startup nga Air Kamoy. Nasayod ka ba nga ang design o material sa drone nga Air Kamoy 150 gamitan gi... Gipalig-on dili masudlan sa tubig nga corrugated cardboard fuselage nga mahimong ipadala isip flat pack o dali ra kayong i-assemble sa yanong mga kamot sulod sa 5 ka minuto nga walay bisan unsang special tools nga gamiton. Nasayran nga ang matag unit na kantidad o gimanabana nga $2,000 hangtod $2,500 bugti sa $123,760 nga doon na sa 154,700 pesos nga naghimo nini nga mas barato kaysa traditional nga kagamitan sa militar o andan nga mga explosive drone. Nasayod ka ba nga ang maong drone nga gama sa cardboard? Adunay fixed wing design. Adunay pinakataas nga tulin nga naa sa 62 hangtod 74 mph. On 100 to 120 kilometer per hour, 80 minutos nga oras paglupad hangtod sa 93 miles o 150 kilometers. O gamay nga kapasidad sa kargamento alang sa reconnaissance o explosive charges, 1.5 hangtod 2 kilograms. Impressive di ba ang Japan Maritime Self-Defense Forces? Nagamit sa sistema isip barato nga aerial targets para sa training o gunnery exercises. Usa sa pinakadako nga bintaha niini mao ang produksyon tungod kay kinigihimo gamit ang standard nga karton. Mahimo kini nga himoon sa ordinaryong mga pabrika imbis nga espesyal nga mga pasilidad sa aerospace nga nagtugot sa mas paspas o mas flexible nga production panahon sa emergencies. Gipadayag sa Air Kamoy 150 kon sa unsang paagihang ang innovating design niya barato nga mga materyales makausab sa kaugmaon sa teknolohiya sa militar. Fantastic, di ba? Pero safe usab kini sa kinaiyahan. Mas maayon ni nga kanina po ang panggamiton pero nalagi 123,254.
3: Lagi?
1: Pero og naka sa government, kaya.
3: Kaya na.
1: Abot kay pila ka bilyon. Ang balita sa Nasayod ka ba? Hatid ka nato sa Eliana Bayview College na ginosarang pribadong tulunghaan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC Marketing Balita.
0: Madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
3: Alright, dali na punta sa balitang showbiz.
1: Gamay, check ka ni Nilongoy. Tinood ka ni
3: atong sayalan be.
1: Sige.
3: Padayon nga nag-trending si Kim Chu sa social media human sa isyo nila ni Vice ganda sa ex. Diin dalimta ni Vice ang paghisgot sa iyang ngalan atol sa pagdawat sa best entertainment host sa FAMAS TV Awards. Bisan pa niini, gipatinaw ni Vice nga wala sila yun. Panagbangi o giingon nga adunay administrador ang social media accounts ni Kim nga maoy nagdumala sa pipila ka mga post.
1: Ay, okay. Modi ay
3: sumala sa mga suod nila, suportado o mapinanggaon si Kim siyang team o gitugutan pa niya silang makabenepisyo pinagi sa monetization sa iyang social media platforms. Grabe, wag yan po nahuman ang issue magod ni Kim, no? Kay last time nga atong gibalita, Dariki, kato about kay Reza Min, di ba? Then karon kay Vice na po.
1: Sanasa na lang ni ang iyang issue maabot. Pero matun pa, daghan man kong ga-post gamit ang iyang account, social media account.
3: So, daghan siyang admin.
1: Ang iyang ngalan may gigamit. mga page pero daghan man gud og admin so yes. Wala pud siya iyara pong gitugutan para maka monetize o daghan man kay mga basher dito so dakong kwarta sad. Mao na din ha.
3: Laban Kim Chu.
1: Laban diha Kim kay pating daghan ang isyu nimo murag kada bulan. Ang BBC Bagding Balita, alas 7, hatod usab di kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur, sa lungsod sa Aurora, Tukuran o Dumalinaw. Sa Bigas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa BBC's Entertainment. Daghan kay salamat kaninyong tanan. Lakip na usab sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Yang Lee Timaloy Mangilin. Dina sa Gipos, Zamboanga del Sur, Dondon Tormes, diya sa may Dumalinaw. Aso Abogada, Naminaw Midri San Isidro Pitugo, Aljo Namukatkat sa Pagadian, ni Annabel de la Serna sa Labangan, Jojo Ramas Malong, good morning, Merly Templado Dinas Lumad, Ayan Magallanes Alvareco. O ganinyong tanan ng mga naglantaw sa ito ang Facebook Live karon. Good morning usab ni Alex Arsenal din ha sa Sinunok, Dumingag, Zamboanga del Sur. Good morning also sa Dudus Litson House o Ivy Bakes din ha sa may Dumagok. O katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaay.
1: Ako si Bagting 29, Cheryl Uniotli Razan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7:31.
2: BBC Bagting Balita!
5: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, Ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyon ni siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
10: Said kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
15: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
16: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
17: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni lugwa ang dako na bato.
18: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
17: Oo. Ni gawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
18: Asin? Okay.
17: Uh-huh.
18: Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
17: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
18: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
19: Oo.
17: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
18: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
17: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
16: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
10: Said kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
2: Radyo Magbating.
1: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
2: Asinso Pagadian, Mion Sami Ko.
20: Mga higala, kumusta maayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa angka akuhan. Siyempre pa, dili ta maglangan ang pinakagwapong kauban nako sa tibuok kalibutan. Gikagubtan sa tanan, giilugan sa tanan, gihuhat sa tanan. Wala na introng makalabaw pa. Yes, sempre si Dodge Marson. Apan sa dili pa, ipailapod na ko una ninyo ang ato ang bisita karon din sa ato ang programa sa ang kaakuhan ang gikan kini sa PCUP. Siyempre naman si Sir Reggie Bitas ang atong ikauban karon aron mag topic ta o mag-discuss sa daghanan ng mga kaayuhan alang sa nagkadaiyang sektor din sa tuwa sa dakbayan sa pagadian nga gituyo gyud ni para sa kagamanan ni Mayor Samico nga maoy makadala og atong maibawan alang atong mga programa og mga proyekto. Dodge Marson Dodge, avanti na.
19: Yes, mga igala, may adlaw ka rin yung tanan. Welcome sa yung programa ang kakuhan. Pinagi ni Mayor Samico nga asenso pagadian. Dita madugay atong usab nga kumustahon mga programa ug pangkalambuan sa tuang mga persons with disability dinis dakbayan sa pagadian tungod kay nagsaulog sila adto kalabay nga adlaw sa ika 48 nga National Disability Rights Week nga gipangunahan usab sa CSWD and of course ato ang pidaw nga gipangunahan usab ni Agaw Bong Solibio. O gana karon yes. Si Sir Reggie Bita sir imong opening statement.
21: Mayong adlaw kaninyong tanan no ilabi na sa tagapagadian no nga giyatagan gid mig higayon nga maka air din niya sa inyo ha bahin sa ato mga programa o mga serbisyo aligned with the services pod ni Mayor Samico uban sa atong partner pod kanunay ang atong CSWDO ang URPA o ang ato ang PIDAW pod.
20: Yes sir, si Sir Reggie Bitas ang DMO Area Coordinator for Region 9 Development Management Officer pinaagi sa Presidential Commission for the Urban Poor Field Operations Division for Mindanao. Nagpasalamat kay Mr. nga niya kakaroon nakamahinabi o nakabisita sa tulumanon nga ang kakuhan ni Mayor Samico aron sa mapalapnag sa katawhan sa dakbayan kung unsa ang inyohang gibubo nga development or pinaagi sa PCUP. Unya una na tong mga pangutana karon since last year o dinis dakbayan sa pagadian sa sige naming bisita unsay imuhang naobserbahan o unsa po'y gikalatid o mga programa nga inyong dala.
21: Ang PCUP no base sa amo ang mandato usa gyud mi ka link no sa ato ang mga urban sector ang urban sector din niya sa ato ang dakbayan na aduna tay mga PWDs na tay mga youth na tay mga solo parents ug uban pa no sa atong 14 sectors apan pipila pa lamang ka mga sector ang atong mga nasudlan ma'am no sa ato ang mga services ang una gud nga among gina-link dia sa ilaha ma'am ang ato ang mga livelihood trainings or mga capability building programs nga isa gud na sa among counterpart sa ato ang LGU tungod kay ang ato ang mga PWDs o uban pa nga mga sektor aduna sila naga participate sila sa ato ang mga trainings nga ginapahitabo ug usab pod ang among mga technical support pod ana which is ilink pod namo sa atong mga technical assistance like TESDA no naapod tay mga Department of Agriculture nga amo pod ginalink ang ato ang mga urban sector.
20: Okay sir matud pa nimo mga livelihood training sa alang sa ato ang mga nagdaiyang sektor unsa ang una ninyong gihatagan nga pagtagad nga sektor rini sa dakbayan sa pagadian.
21: Ato lang milabay nga mga adlaw no in line with the celebration of the National Disability Rights Week no nagpahigayon kita og empowering PWDs no on gender and development basic concepts and inclusive development kay tungod ang gender and development pipila gyud sa ato ang mga kinahanglan nga itubag nga mga issues mahitungod gyud uban pod sa ato ang mga PWDs dinhi sa dakbayan sa pagadian tungod kay ang ato ang halangdong mayor usa jud kini ka advocacy gyud pod niya among nakita nga grabe kay siya ka supportive sa ato ang mga PWDs tungod pagkaugma ato naana pod tay lahi nga training which is ang nail art and technology uban na to ang taga TESDA ato ma'am okay. No sila ang ato ang resource person kay sila man ang mga technical ani nahibalo gyud ani so ang atong mga gipang train pod ani ang ato ang mga pipila ka mga PWDs as well as ang atong mga solo parents.
19: Okay, sir, kaning atong PWD ba? Dugay na magunin gipait sa konseho nga kada bulan aduna sila'y madawat. Unsa may update ni ini, sir?
21: Bahin sa inganin nga mga hisgutanan no ang kanin sa amo gina siyang ginapabot pod sa amo ang mga kauluhan no and as well as kay kanimanggong sa PWD karon is napod tay mga ordinance gyud sa dinhi gyud sa dakbayan no so amo gina siya nga ginapahatag lang gyud sa ila nga sila gyud ang magdesisyon ni ana tungod kay sa amo igo lang man gyud mi maglink no sa among opisina kung unsa man gyud ang ikaayo alang sa atong mga sektor dili lang pod siya sir sa atong mga PWDs no napud tay mga uban pa nga mga sektor atong mga solo parents no nang ato ang mga senior citizens no gani atong mga niaging tuig napud tay mga series of trainings pod para sa atong mga senior citizen mo pod atong mga participants nga ma-train pod sila para sa ilang mga livelihood no para mapadayon gud ang ilang kon dili gud sila maglisod kay
20: so more on livelihood trainings and programs ang inyuhang gibubo sa ato ang mga nagdayang sektor.
21: Yes po ma'am.
19: Okay sir, kaning we're talking about livelihood, kamo na may mo specify ano nga unsay kinahanglanon nila tungod kay base usab sa ilang mga kapansanan sa lawas.
21: Yes po.
19: Tanan ba sir nga makuanan ninyo, mapura ninyo kaning grupuha, maone, kaning
20: ulay mga kinanglan.
19: Kinanglan, kaning grupuha, maone. Nabagin na sila tanan?
21: Actually, sir, dili good na mo tungod kay ang amo pod opisina, limited lang jud pod among budget. So, labi na din niya sa pagadian, no, ang atong mga associations, ubay-ubay good siya. So, dili pod na mo good siya totally ma-accommodate tanan. Tungod kay na limited lang jud ang ato ang budget. So, yes, amo lang jud silang represented gihapon sila no sa ilang per association mo na usahay makikoordinate gyud ko kang Sir Bong no sa PIDAW kay dili pud na mo makaya nga makater tanan tungod kay ubay-ubay gyud ang atong mga association.
20: Yes.
21: So kasagaran ang mga officers lang among mapa-attend no ang mga presidente na sila na pud mag disseminate sa ilang mga sakop then sa sunod pud nga higayon ang lahi na pud nga membro nila sa ilang association nga maka-attend sa atong mga trainings.
20: Yes, okay. Trust program for the urban poor, nakatutok ta karon una sa PWD tungod kay nagpahigayon man good pod sa ilang National Disability Rights Week. Sa imuhang obserbar o ga-assess din sa dakbayan sa pagadian sa ato ang mga PWDs, unsa ang ilahang gikinahanglan, unsay daghan nila nga kanang mga may kapansanan dayon natagan ba sa inyohang resources sila?
21: Last year no pinaagi pod sa akong isa ka partner no sa from Davao region nakahatag mi og nami isa ka pasyente pod no nga natagan ato og wheelchair no kay dito sa Balangasan during to sa among training sa DRRM pod ana which is ang mga participants ato is ang mga PWDs.
20: DRRM no? So, sir means
21: Disaster Risk Reduction Management na training no.
20: So appeal ang atong mga PWDs.
21: Yes, sila akong giuna ato kay sila man jud atong mga vulnerable sector no, yes. Especially during saon, disasters. Kung saon nila just in case na ay sunog yes. Or na ay mga calamities nga moabot sa ato ang dakbayan.
19: Okay sir, kaning PWD this dakbayan sa pagadian, tagag pagdagad ni Mayor Samico, aduna sila panginabian, ilabi na kaning kompleto pero dili kakita. Ang pinakalisod ani sir, kaning PWD ba nga walay kamot duha. Unsa may suporta ani sir kada bulan na basla honorarium sa tag 2,000 lang?
21: Dili kayo ko ka kuan kung unsa gyud ang ano ni Mayor diri sa atong dakbayan pero nakasiguro ko nga pinaagi ni Sir Bong no naagud na sila ginapa ning kamutan gyud na ni Sir Bong nga kung naa mang galing mas ano mas ma-priority gyud ang ato ang mga PWDs.
20: Okay, no? sa inyo sa kuan sir sa inyo ang office unsa pananglit ang sulbad niini?
21: Ang sa akong gina-explain ka ganina ma'am, more on ano lang gud mi ma'am,
20: trainings
21: gud among okay. Makuan for
20: so
21: for
20: partnership sustain. With the LGU.
21: Yes po ma'am.
20: Okay.
21: Then aside po sa LGU, pwede po namo sila i-link sa other mga partner agencies na okay. Pwede makahatag kung ugaling na ay mga programa ang uban nga mga agencies, pwede po na mo sila i-link. Ilabi na last year, ako lang di ano po nung last year, na kami nahatagan nga duha ka patient diri nga nakuan og prosthetics. Gidala na mo sila sa Cagayan, no? So, dili kay na ko makalimot ko sa pangalan sa duha ka patient nga nahatagan na tuon.
0: Pero si mong pag follow up karon buhi pa ni sila.
21: Yes po. Okay. Naa sila kagahapon ako silang nakita.
0: Ah, okay.
4: Ah, kani sa PWD sir, aduna ba gyoy insist nga balaod o aduna ba bag-o nga balaod nga like senior citizen ang ginisila madawat every third of the month. Ang PWD aduna ba ginapay sa kongreso nga na tagaan pero sila tungod kay kani may luoy kayo labi na ng PWD YTL duha kamot gyud wala saon paglihok perting lisura unsa ini action ni sir nga mapait ngadto sa kongreso
21: isa gyud na sa akong ginatan-aw pod karon no isip area coordinator diri sa region 9 no diri sa Pagadian pod ako po na siyang himuan og mga lakang pod na ako po na ipaabot sa amo ang commissioner no kay sila man gyud ang amo ang policy making body dito sa taas so ang mga issues and concerns nga pwede na mo makalap diri sa ato ang dakbayan amo nang ipaabot sa ila dito kung unsa manggaling ang ilahang pwede matabang ilabi na sa atong mga PWDs ug uban pa nga mga sektor no?
4: Ang kani sa PWD sir unsa may under ani nga balaod karon kung wala pa manggali bagong balaod ani specific sa PWD
21: same ra gyapon mo so far o katulog gyapon ang ilahang
0: so katulog gyapon nga kanang kinahanglan i-prioridad sila naay mga discount. Okay so ingon na ni sir sa ato sa dakbayan sa Pagadian inyo ging nakita nga ubay-ubay ang ato ang mga PWDs. Gani mo kabat sa libo kapin ang ni-appeal ka sa last nga 48 Disability Rights Week. Paminaw ni mo, nagkadagani or nakidahan ang atong PWDs dayon unsay mga gipaabot sa atong kagamanan, pinaagi ni Mayor Sammy kung anha sa inyong buhatan, nga pinaka-prioridad nga gipangayuan niyang panabang nga para sa PWD. Unsay unang niyang gipangayo sa inyong opisina?
21: Actually, mag-courtesy pa po doon tami karon kay Mayor, no? So, ang amo lang yun po, ana, kay ang ilaha lang yun isang pinagi ni Ma'am Banji, no? Sa ato,
0: yes,
21: ang
0: CSWD. Banji
21: sa CSWDO, no? Nag-ano po siya sa kuha kagahapon nga kung sa sunod na po, kung unsa na po daw ang amo ang pwede mahatag sa ila. Pero, need pa po ni o kanang consultation kung unsa gyud ang angay sa ilaha, you know? Ilabi na kay ang mga PWD lain-lain na ay sa physical disabilities nila, naapod tayo sa mga neurodevelopmental disorder, so lain-lain gyud ang dapat na intervention na ato pud na ipaabot sa ilaha, no? So base pud sa nakita pud nako, no, base pud sa programa gyud ni Mayor Sammy ko, no, na grabe kay siya ka supportive sa atong mga PWD nga gani katong mga milabay pod nga mga higayon nga nakabisita ko sa ilang office, no, nagkabisita sila kay gipadala sila ni Mayor padulong sa Zamboanga kay aduna silay attendant ato na time, so gihatagan jud sila ni Mayor og importansya pinaagi sa pag-provide og transportation, no, kay ang ato ang mga PWD maglisod biya gyud na sila,
0: yes,
21: no, og unsaon pag kuan. So sige lang, kay sa among office, amo rin na siyang kanunay i-link po sa atong mga partner agencies na pwede grid makahatag og mga services sa ilaha. Especially, no, sa kanang mga prosthetics or pwede pa kanang sa mga need nila like sa mga wheelchair, napod tayo mga kuan na pwede makahatag sa ilaha o tabang labi na sa paglakaw, no, sa mga
0: sungkod.
4: So, paunsa ninyo kanang pag-identify nga matawag na to ang usa ka tao nga PWD sa mutag at sa kalapirans pag-kumplito, di mo sa PWD?
0: Dons, naunta ni Dons, kaya basing PWD punta.
4: So, may qualification na sir, kaya kung ba na na, marag maulaw nga
0: yes, maulaw ba?
4: PWD, so, sa may encouragement ninyo, ani?
21: Pero, diri biya sa dakbayan sa Pagadian, grabe biya ka-empower ang atong mga PWD. Ubay-ubay gud ni sila nga makita na mo perme na proud gud sila nga mahimo nga PWD tungod kay ing ana gud siguro ka supportive si Mayor, no, nga murag gihatagan gud niya importansya ang ato ang mga kani ato ang sektor tungod kay every time na mi mga training di gud sila maulaw, no, siguro anang ano gud sila ba na proud gud sila nga mahimo sila nga PWD. Base pod siguro sir sa katimong pangutana kung saon pagila naagud tay nakastorya man po nako atong isa ka social worker no si Ma'am Jofel Dakiwag no ang sectoral head sa atong CSWD dere sa Dakbayan. May hisgot gud siya nga kung sa PWD man gud naagud na siya yung mga kumbaga criteria or
19: criteria ba?
21: Need
19: nga
21: no
19: member ka.
21: Oo. So ang mag-identify gud na ang office of the
0: Sa,
21: opo. Okay. And inubanan po sa ato ang sa PIDAW. Oo. Sila gud na naagud na sila kun bago ta mahatagan og ID nga pwede na to magamit kung yes. naatay mga pwede madiscountan nga okay. mga pagkaunan baron sa pagsakay no. Naman na kalakip man na sa balaod pod. No,
0: na. Sir, ako nahibaw-an, klaro na ba nga ang naanay iyahag yung opisina ang PIDAW or kanabang sa National Guild nga like senior citizen sa OSCA nga giilanag yun nga murusig separate or whatsoever?
21: Sa pagkakaroon, oo, naana siya na, pero ambot kung diniya sa pagadian, kung na-link ba yun sila mismo no sa national na direct no
0: yes
21: kung
0: na unsay na batay sa kuan national ilan na ba yun nationally oh. nga lahi ba ang opisina sa
21: PIDAW yes naagud pud na like pud sa senior citizens na yes, pud sa NCSC no naapod na sa anong sa PIDAW sa

0: lokal nga kagamhanan.
1: Yes, matud pa ni mo sir trainings and seminars ang yes, inyong kasagaran yatag sa tuwa nga tutok sa kita sa PWD karon no. Padala naman ni atong senior citizen og uban pa. Kining nakita na to nga naa sila gipanghimo nga livelihood programs katong mga rugs or mga trapo, naa sila mga wines, naa sila katong
0: baanan
1: isda. Nahay mo ba ng part sa inyong training?
0: Naa gud may mga trainings nga isa gud na sa ilang mga nahimong ano, like pipila ka mga tuig ang former area coordinator din niya sa Region 9 no, nagkandak sila og katong sa massage no.
1: Okay.
0: Muna nakita man siguro sa mga katawhan kagahapon nga naapod nag-offer po ang atong katong sa atong mga association sa atong mga blinds no, nga nag-offer sila og mga free massage. So isa niya na mo to nga na-train sila atong mga past years, and also nagahimo pud ta og mga like paghimo og kanang mga massage oil para dili na sila maggasto pa. So why not maghimo na lang sila ilaha na mapuslan pud nila, kay mo man gyud ang kasagaran pag sa mga atong mga PWD like sa atong blinds no, mo man gyud ang pwede nila mapanginabuhian.
2: Kaya ko gahay ko magpa-massage ang mga blind massage.
0: Yes,
2: kay nindot man gud kay po ilang bisag sila kita focus sila sa ilang ginahikap-hikap ba.
1: Yes, kawas nga kanang ganahan ka dods makahatag pug kanila og kuan kanang
2: makatabang,
1: makatabang kanila sa ilahang kuan.
2: Sir, kanibang mga PWD uban nga mangayo kayo inyo han ingit lang rin.
0: Dili gud na siya murag super dili gud na siya, dili gud siya maayo nga. Pero ang akong mga nambiyak din niya.
2: Ano oy magud ta kay muhatag di ta labi na ga wheelchair niya, kulang ang tiil.
0: Digud siya pwede, opo. Digud siya nato sila itolerate nga kuan. Murag
1: so kinahanglan live
0: good good na nga ginapatuman din niya sa dakbayan sa Pagadian no, pinanguluhan ni mayor no nga dapat dili gud nato sila ihatagan. Gani mo nang hatagan nato sila kung unsao nila pagpanginabuhi. No, naate live programs.
2: Uban nga libre sa simbahan mangayo, magi perminti hagtagaan kay may klarong tagaan kay gid kalakaw ga wheelchair pero katong maayong lawas mangayo kayo ingnon nga parabaho dito pero kanang PWD. Magi sila question ana kay makita na PWD tagaan gid pero sa inyo asir ginyo gining ginabawal gid ninyo.
0: As much as possible gid sir no nga ano kay dapat dili gud nato sila anaron kay kung once nga maanad manggud na sila dili na sila manginabuhi og ilaha. So mo nang ginakuan po na sa ato ang CSWDO, dili lang man pud kay PWD ang atong kuan kay sama sa imong giingon sir no nga naa jud mga maayog lawas pa nga
2: ngayon.
0: Nagapangayo so dapat dili gud nato sila anon kay na siguro dili ko kasiguro dili ko kasiguro kung diri asa Pagadian kung unsay sanction ana ang nga ikaw nga naghatag unya madakpa makit-an ka o basig na ay penalty sa imuha nga ikaw pa inihatag.
1: 3,000 ang penalty sa naghatag. Pa na ihatag ato na pus PWD.
2: Ako pa pwede di tagaan kay mo giti angay nga tabangan.
1: Yes, so kuan na lang kanang mao na nga siguro akong nasabtan po sa inyong opisina bahin sa PWD sir ang pagkuhan ba kanang kuhan nila kanang mga pamatasan something inana so, no?
2: Kani bitong sa mga estudyante sir
1: mga
2: sa
1: bullying,
2: college na elementary niya na mga PWD ang uban mga undang na lang kay mo lagi na oh. Igit malikayan ang bully. Unsa may remedy niyo nila sir kung undang na lang ko kay mo ni inana so di na mo insert sa inyong livelihood.
0: Naatay po o napod tay mga kaubanan pod na mga ano no like sa during sa among mga gikandak nga training napod may mga participants nga mga medyo dili pa gyud mga idaran no. So akong tan-aw base mga estudyante pa gyud to sila no siguro nangundang siguro
2: no? Di makaya ang bully
1: ang bully mo di makaya pero sa last nga 48 Disability Rights Week saad ni Mayor Samico ang scholarship sa ato ang mga PWD. So kung ano problema kung mag-eskwela kay sa take charge na sa city government Pagadian, ang problema na isang bullying.
2: Oh, dinha na din ta mo fight no. Sao na po nato na kay libre, libre education, libre ka scholar pero libre gid malikay kay napoy mga bullying ng mga classmate. Ala, butas siya, hala pungkol siya. Ana na ba no?
0: Siguro maayo siguro.
1: So, na sa ang iyong opisina mo,
2: dinha na dayon siguro. Sir, para,
0: siguro
1: kanang murag tambalan ang kan baka na bang para sa mahupay ang atong mga PWDs, saon kini pag-counter?
0: Siguro kung diriya sa dakbayan sa Pagadian, aduna bay